0: okuva mu likano meruke yuwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika nensi yuna yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatuaneze mkaga Busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Oliotia ye mkagwa mgonzi aje kumire kwe ye isibantu lata chabazinga wa Busoga china na mnanga katoneze mkaga fama agabuti gasa wistatu yeyo kunchu yoru na kuru waliro. Akasira kampigane liye mbaga dino kutintimida mbanansi abayi wanga Uganda na ilala ni bana nabo abatandisi abadi business edenda uru oruvu inwa rwebi wandike biri kulaga nti emikutu edempulizi gani ya omuli ogweni TV Spaka TV dido ditole ibu akumpeo chitikubo kubanga bitagiro vya mdomizi weje wanga Uganda polisi na maingeyo etu kiririza ente kateke edo kujama iso kutandika bulunji omuyigo kumfa yom sadoe miaka makumienka aganeta mnedobu kuru chitikubo kubangono yagime wajibuwa vaku yonene misange edo kuiba choka abantu okumubuuza yasazeewo okwetoola mu bulamu obw'ensi. Oliotya ye mukagwa mugonzi aje kumire kwe yeisi bantu kyabazinga wa Busoga erida kikandala eyegene sawa eyokusatu eyokunkyo okuwona kw'olwaliro agabuti mu lweisi bantu kyabazinga wa Busoga ndi omuva bugweri asiri Ashraf Waman ndikiriza nga kutuuse ku bukalamu. Genta ndisi nago eichancho eriyoru na kuoluwa liru polisi ekakaisa ente kateke bukuno nengkirezo ubronji konsonge yokufa ukumisa duwe miaka enka ganeta anwedo bukulu nga polisi ekobye ntionabe ide omutiamye nga kwadikiza ubronji emirimu mbitu ntundubire ebya district ye na mayingo chirikubo kubangono alina obuvo mbitu ntundu ebye ebiye chaleche bujota echa gani wa mdivizo nye ye nyenga mdistrict ye bujikwali mmunisipali ye njeru polisi choka vieta ndiso kubo likitiza ku enfa yono ya beireyo runa kuruwa iguro runa kuruwa urumukaga uruvu inuma rama gambia gato soburu nji kubenga anda dengo ironu habe ire mkumi banu habibitongule ibikume vya abantu ababulido iranga abira kumobulu unji wale kuisumiru elimani wakunga eli abanda prima school chitikubo kumanga bamwaga nikiririza nga yiridi mobulu unji omugwa yetu gira mnumba ye ensonge nere telibulu unji abobu jinzo kutanika okubanga bagemaga na bulu unji nechitongule cha police okuno nekirizo bulu unji ebisinga uo ngero kusinzo bulu unji kuisentebe owe cha leche boye sel echa gani bubu yenu omukulu uwini magero akakaiso bulu unji ensonge neyokufa kuono nga chikubo kumanga bamuvunya bamugema yebwa vako yonga ajja maiso nokubanga yinigira munkole yokuibe mbuzi choka okujja maiso munene yako akatontono yasula okubanga afu ekiswalo buyetuzi yayagani bwanga alikulengedera munumba oyifo wa radio esinga agawendo okuvwa ku misaza lili eri akyabazinga eri ebukuli atuseyo okwogerezgania ku bulungi n'abantu ababulido bavirio nga bagema gine bulungi n'abakulembeze batulobdera ensonge eno eyali sabanchi nga buli muntu akajja maiso okwewuninkirira owaladio ye isibantu eno kyabazinga wa Busoga mu bitundu bino bingi byatutegeeziza
2: amawulire kano ngawulire luvanyuma lw'omwami Sande ngaeja mu ofisi yanga abola ati mbusi ye yakotere nikubere nikucya ohulingala ukiro ko yakana ng'omwami uno omutabona tuli omubulamu bw'esyalo mbwe niye abakire mbusi ino kwainyolanga iruo yenya mahuwa malahuwa itusawo musifo siveremu kwa itawo bandu bayibona mbasa oni yawe neresoni ya malahe nga kutusawo ula mbwesi alu
3: embera chiriane chowivi chiriakulu muno bandu baruhu iba muno lukari bebe mbusi bebe ngoko bebe bindu vya bandu mayumba wakani wange mbusi chibakiwe hungira sumumanyireba chibakire ebindu bikota saba naba baruhu wenjaga lukari kurusa obuyambi batuhonye muwodi eboya kuri bubi muno
1: kibino Ngobizi za kukumbali mkawefube owo kuitimula bulonji na okutu osoburonji empere za monsonge dhubi danda pimpitu ntundubi nebi ya busoga. Uwa bakule mbeza abenda ulokufuwa na ibusoga na ichitongu lechiringiri bulonji ensonge debi obula batandi isenkola yokuwa angabata bulonji akale mbeleza ngaba isa bulonji obuweleza eri abantu abasokirwa ku mubyalo byenda ulo. Government yeyi wanga Uganda mkuso kerira ngebita bulonji mchitongu leche ensonge debi obula bata uenkola yaba sawu abebi ya abasokirwa kuba VHT chokanga mumbere no bali kudobo kumongereza ku bulungi abasawa bandi abayido ku bulungi kwasenzira kumiruka oloni kiyambe ku abanansi abayiwanga Uganda okubinga bunangu nambiro ebimbe ebifuse bana baliwo okusinzira ku doktari amanibwa kunga walusaga Haiti hava bulungi kuitendekere yabe very makerere university atulonsi alikutunkiza bulungi ente kateke no yebabe ile ku okusomesa bulungi abasawo bano abayido okusomesa bulungi mu byali byenda ulu mu district ye yidinda akuba anti bano bawiri babulungi obukugo bwenda ulu obuyido okubanga bubayamba ku okutakiriza abanansi kyokanga agalu iraga bire gafuse na mzisa gamaze kwa abanansi abayiwanga Uganda emirembe kyokanga no bwidandabi bubayire weke kwa orobu ereza okuba obomswaba binji byategeziza bulungi owefe mumbozi yajama isoka kasabulungi ente kateke eno yali kuduba okubanga egasa bulungi abanansi abayiwanga doktari bulungi omukugu binji byatesisa era ku nsonga eno yabigemya simatimba owefe Clovis
4: That is already existing structure. Era ba VHT bajja kukolaganira walala ne bachuzi bano the community extension workers. Idukira ba VHT bali ku village level ku byalo. Mperano bachuzi bali kumiruka. Government yavwayo yalingirira ng'omwiduso mu madwali mungi ng'ate engendwa iredi singa bisobola okuziyizibwa wansi eyo. Yalingirira structure ya bachuzi. Yobana abalala ni ba VHTs baida kutereza omutindo gw'ebyobulamu nga bakendeza endwa iredi tewani abantu nga basomesa abantu baife mu byalo babakobera ekyokukola okukendeza endwa iredi lumba abantu disease prevention kikulu ino ife abasawo nga tuli maddwaliro twetengereye tetusobola kutereza byabulamu twenka omutindo gw'ebyobulamu gutandikira wansi ku byalo
1: Ngobizi za kukumbali ya mawuli lagandi ya gecha nchu erioru na kuru waliru olomuru ngamiam Eranga na akulanga Omukule mbezo obusiramu okuva ku mbitu ntundubiri ebyebu mozi mu district ye bugweri Omukulu Sheikh Juma Toliongo binji byavire yokubanga atangaza ku nsonge y'okuza abaana abanansi abayiwanga Uganda ng'ategeeza nti akaseera kabuti abaziira abasinga bungi tibafuireyo okutaawa obulungi akalembereza ak'okutendeka obulungi abaana baabwe beege bulungi emisomo ebendawulo omuli okusoma dino emisomo edigeita bulungi ku bwongo bw'abantu mu nkola ey'Ekingereza kyokanga alingirira obulungi n'okusomesa abaana bano ensonga ey'emisomo ed'eddiini ekiddwa okugundula abanansi bano abayiwanga nirala abaana abato Teka mu biseera eby'omu maiso ebiseera byampegaamu ategeeziza nti ng'ekitongole eky'ensonga ebyensomesa kikajja maiso n'okuba nga kirungamya bulungi ebyensomesa eby'abaana abazaire balina okutwala nga kyamutawaana okusomesa obulungi abaana emisomo edaidini ekiddwa okuyambaku okuba n'abaana abagundufu obulungi kiyimba Ivan n'agasakira eyeyisi bantu kyabazinga wa busoga abinaye mu mboozi mu disitulikiti ey'e Bugweri
5: buvunaanyizibwa bwo okujja okulondoola omwana wo ayemereire atya Kubanga tulijyo kizuulanga nga abakulembeze omwana atuuka mu kaseera ak'okutyamira ebibuuzo mu butuufunga esente dasobola okuba nga tidaatuuka ati ate nadiwa omusomesa gindi ate nadiwa omuntu gindi aye bwona abakoogiire mwene osobola wasaba bbaasa oti lisiiti eriwa omwana wange yendi musasulira ku esente era kibanga kijja kwamba eri omwana wo okuba nga ajamala ku emisomo nga tategaanizibwa tulondoola abaana baife ku masomero n'okuba nga tujyayo tukyalira amasomero bona abaana baife bali mu mbeera ki okutwaliza awalala era tube walala n'abasomesa okuba nga tulungamya abaana baife
1: Tumaliziza kukumbali ya mauli lagandi ya goku nchoncho kona kuhuru wayo na galiku laganti. Akasi la kampiga nembera ebe ireka alinzi wino kumonchoncho mwona kuhuru wale ilo ngechitongo lechibi bie mpulizigana echidi wansi. Wente katika ye mikutu edenda uro echa nation media group chufurimi ya bulonji. Ente katika ebiva wale mbitu ntundebie na muongo mchibu gandibe isa Kampala kuchizi mbecha asiri na hotel. Oluvo inuma ruaba kungwa bibitu ngule bikuma ibembe abali kubibu waku. Okuba ngechitundu chino bajire maiso kuchibu utikira ngeira chirikuwe okuba angabano. Bakulembe ilu wamo ibiragiro ebivuwa eri omudumizo w'okuntu iko owejiri neri yensi Uganda. Generali Muhoozi Kainerugaba ebigambo akasira kampigano ebifuwa mbitu ntundubi nebiye na muwongo chirikuwe okuba anga wewelele sawa yei kumene ndala anga bucha ona kuruwa lero. Echitebecho echemu kutogo gwembulizganya kigire maiso nokubanga kitolebwa ku era emikutuka mala wano dabanga dikosiba mumbere no oyifategeere ku kundi olupapula oluwa demonita omukutu ogwa dembe fama omukutu ogwa ke fama akasira kampigano ebitongole ebizibizi mu gutuntu ndugulu ogwe Kampala bizinze kwebu yao nga yebuvugire ku generali CDF oyiwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba yategezanga ente kateke no weye mbeiremu okubonekanga ebyempuliziganya birongokanga ekitongole ekizibizibwe kibanga kyetaazinga n'obubaka bwe oboneyibwa kumukutu ogwa ekisibulambiko bulungi ndi akasira kampigano eje ezibizi naba abalwani abeyize emirala mu iwanga Uganda n'abaidde okubanga batawo bulungi akalembereza n'okulungamya bulungi omulimu ogwaba na mawulire n'okuweereza mu nsi eno. Bino ebigambo bikontana n'amateeka agalingirwa obulungi okuweereza kumpewo agajja maiso okukikaatiza obulungi ntiempewo abanansi abaweereza abana mawulire bajja kulungamizibwa nga bulungi amateeka n'ebyo bye basoma okuva obulungi ku masomero. Embeera eri mu gutuntundu ogwo tugira okwiddira ku muzindalo nga gavumenti y'eiwanga Uganda mpache yali etegeeze kunteeka ku mbeera efaana ku ngeno waire ekitongole ekizibizi eky'eiwanga Uganda mpa yafuisi eviriyo nabo bakabukwankala kalida obukakasi obulungi ebitongole ebizibizi lwaki bigire maiso n'okubanga bye bulungulula ogutundu guno. Owaife atuuseyo mu kibugandu bisa Kampala tuibabi kumanisa mkasira kaida kwa undikiriza diweze dachika ikumina ibiri ede gene yine sawa yokusatu yokuncho kona kuruwa lero afumvue isibantu emporoguma yorwana chabazinga wabusoga vayu buronji tuwagana makoba gandhi gaida kubaga sawa msambu ya mali ya geche msana afumvua isibantu emporoguma yorwana chabazinga era vayu buronji ente katika dika idani njino mwisuke yu wabantu baifu abe rwanya ma district ya kamuli yao tuwabeire mubugali ubada tuwa dabusoga bicycle challenge binje byabire yo twayumirwa era paka yubuli yenu abantu abe kamuli bakaluwa yanga lutabalu babulonji.
0: Ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatuoneze mukaga Busoga Royal FM. Ondi kumwoyo.

ono yatubuzabuze zaidi kumweze nga guwairako tubatuweombeeka era iwe omukyalo oli awo kwebamwina oti muna Happy Father's Day ng'omwindukiza oti ay omwezi gwona guwairako aba ategeera kyoliitegeeza. So mu ngeri eyendawulo twena munange.

kubanga iwo mulungi oyinza nokuba nga weerabira nti olunaku lwaimwe luliyo ate nga balino baaserebureti nga muguno ogw'omukaaga last Sunday aye nze ndabanga nkwidukizaaku then weekend ebairemu ebintu bingi nimuna wiki ebairemu ebintu bingi tuenda okusaasira banaife munange omufunye ebizibu ebyendawulo ku lunaku lwa kusatu olunaku olwokusatu eri accident yali awo beetawo mu bulongo ovaawo ova ku mwenda ova kitigoma oli kuyikirira oti eno ebuluma gikumwala abawoota tumaze emyaka musanvu nga tukoba nti awo woba oli kujya Kampala olina ovuga mpola oyagaana abaana b'eisomero oyagaana obwana obuto buli kusala okujoonona amaadi bambi baatomera awo akaana akato yali niba ine ngaagemya obudomola bali jano na maadi.

wabo timba wa madi. Mulimba ba wota manager manager oli kumpulira ngobo oli mukozi wa wota. Muwa abantu ba wa madi, awa awa ona kibizingo yambuka, awu wali wabulumaji wali wochitigoma muba wa madi. Omwana ono yanumiriza nga bali kunumye emboozi lw'omwana ono engeri gye yafiire mu Justin Magni omwana omuto. Bali kusala ni baine bali jana madi oluguudo lulibize. Singa mba wa madi bino ebizibu ebindi twandibaire nga tukoba ti nguudo mbi. Aye waliwo ensonga eyida era etwalisa obulamu bw'omuntu niweebuuza n'okwebuuza otyo omu ensi egoyinga wa. Echo nkyogeire ku kiwaire bambi kitalo ino famire eyo tubasaasiraku olw'okusombozebwa okwo. Tibiba byangu aye Katonda mwene. Katonda afayo na idi bwaido okubanga abaniga. Then waliwo nimbwe banaifo omufunye ebizibu ebyendawulo abalwaire omusobeirwa bakukosiza omutima twenda okubanga tubasaasira ate eriyo abafunye ebintu ebyendawulo eriyo banaifo abasomi ababisemu abagraduatinze abatuuse ku buwanguzi obwendawulo. Mwena tuenda okubanga tubasanukira kwaba abaire mu mikolo emingi. Eriyo omukolo gwe nabiseeku nga tulijeeka muli oba salima nga bali kwandula ate nabwe ineyo onalebo mastula nabonaire mu kamera omukolo ogwo.

0: Uganda Shaban ate tuvaawo tujye mu luso gandiko abo ab'ebikolo mbeeta abayuwa mbusa niwa iswasula baida kubanga ate baida munango okubanga bona babatambuza ate paka program daife tuche bwe tuide okubanga tubaweereza katweyongereyo n'okubanga tuidukiza baba baife abalungi ku buvunaanyizibwa bwaibwe bwe balina okubanga batuukiriza. Ochintu ekindi kye tulina okubanga tuidukira eri bababa ni respect. Ekitiibwa. Muntu oyo muweire, muntu iwoyenda bakikuwe. Iwoyenda bakuwe ebitiibwa byona byona. Era waba wale wasowola wakoboti era nze. Nga nze baba. Aye iwoliki wabaino. Bababa. Ife tubawe ebitiibwa byeinwe. Abaami abalungi muweebwe ebitiibwa. Aye iwe ekitiibwa oliikiwa mukyalawo, oli kukiwa abaana bo. Okidinga ebiseera ebisinga. Ojja wayagaana omukyala ng'ayavula bwavule. Baba, sebo, sebo, sebo. Aye nga sebo, ye tayidiiku kuba nti nnyabo. Iwe nga bw'oyenda ekitiibwa eky'okuweebwa. N'abandi ni bwe bakyenda. Iwe nga bw'okiyaayaanira. N'abandi bandi baire nga boona okibawa. Ekitiibwa kiweebwa kyewa. Era iwe w'obeere n'okuba nga mutiba mpaire ekitiibwa kiba kitegeeza weena toli ku kyewa. Ekitiibwa kikuweebwa bantu nga bali kubona nga weena by'oli kukola ogwa mu kitimba ekyo. So, bababa abalungi. Nga tuli kuidukira okuba nga tubasanukira twende okubaidukiza. Nti ebitiibwa bino bye mwenda. Mubai weni famire daimwe. Obi wabana baimwe. Omwana nibwo omuzaala omwana amala yakula. Okidi ng'omwana akula. Wekuba kulumuka mulowooza lwaki bw'otambula. Oba n'ekigere ekitambula nga kisookayo. Kiba kitegeeza nti eriyo n'abandi abasookayo. Aye iwe oli ku kitoole eriyo abandi abalijja okukizaawo. Oba tiniiwe owakisookamu. So nenda okubaidukiza. Nti nga tuli wakeeyo, nga tuli eyo ku mirimu, nga tuli eyo wetu bawona wona bababa. Ng'oliko bw'oti nze, omukyala, omukyala anooma, era biki ebiraga nti akunooma. Omukyala tampa kitiibwa, abaana tibampa kitiibwa, biki by'okola ebireeta omuntu obutakuwa kitiibwa. Oli baba mulungi, otuukiriza obuvunaanyizibwa bw'waka, oweire abaana emmere, obaweire school fees. Mwene bwene osobola okuyira omwana oyo era yaddemu okuwa ekitiibwa. Weira waka omwami omukyala yaddemu okuwa ekitiibwa. Abaami baife ebiseera ebisinga mulina engeri gye mwedeeguulamu ebitiibwa byaimwe byajja. Ebiseera ebisinga mutera okuwulira ebintu bino oluisi mbiwulira bwakumawulire. Baako batya nti omusaad eira twatambulanga nga ife tulidi nti abasomesa tibasobya. Era abasomesa abo n'abaali bakansala abasooka mu bitundu. Era ng'omusomesa tolimuwulira mu bikolobero-kolobero bityo. Ati ole yagemye embuzi, ati ole yagemye ente, ati ole yagemye omwana omuto. Ni bababa mchombwe mwalinga. Era nga abaana bano ba mama be balese kuwaka ababayamba ku emirimu. Nga mubawa ebitiibwa mu abatwalanga abaana. Ena kudino mama aleeta omuntu wako okubanga abayamba ku emirimu. Yaba mukyala wakubiri. Wabanga ate oyera mukyala wakuwa ekitiibwa. Ate ng'olina emize gy'oli ikola egitali kuweesa kitiibwa. Mulina embeera de mwida ni mutaawo. Ku baana bano oluisi ayinza oba mwana omulese ku saidiyo. Wajja okumaliriza nga ate kayiri iwe mwene omwefuulire omama oluisi omukyala aleese omwana ku saidi ye. Wajja okumaliriza nga omwefuulire aye era mu butaswala wayenda bakuwa ekitiibwa. Mwefuulire abaana baimwe beene be muli kuzaala. Bababa mufuuse ensolo abaana abaimwe beene kayimutandise okubasobyaku. Iwe omuntu owandibaire okubirira enduulu omulaba owundi. Kayini iwe omulabe mulovu oli munumba. Weena oli kufuuka ekizibu eri famireyo. Tulina okuba nga twekuba mitima. Eriyo ebintu bye tukola nga tibisaana. Nga biswaza. Baba oli waka ni mukyala wo. Mwafunyeemu obutagemagana. Aye era oyenda. Omuntu ow'okuli yaviire ere kuliya. Kayini abaide ategeera ebyaimwe. Aye nga byabaire byaimwe byawaka. Oyenda buli omu otandika omukobera ku butagemekano obwatuuseewo. Wadde mategeera nti olwoni obuvunaanyizibwa bwe obwerabire obw'okuwa ekitiibwa ky'amakaago n'okukuuma protect olina ekigambo protect yo protectinga buli kizibu kya makago wakireka munumbayo. Baba banimwe bakalabalaba nti omuntu ekitiibwa okubanga akiwa famire asooka alingirira mutwe gwa famire. Oyiwa omutwe ogwa famire wegubanga tiguliigemagana bulungi kiba kitegeeza nti wabaawo okutagala kunene. Muweedagana ebitiibwa. Abaami mutuwa ebitiibwa ezira kye kikutoola kuwa mukyala wo kitiibwa era yeenaide akikuwa. Wabaawo embeera eyidanga tesaana. Aye wayenda oyombe, oyombera awali omwana omuto, oyombera awali omugeni, oyombera awali eyeidyeido. Era nze ebiseera ebisinga nenze n'empisa embi tikyala. Munsoni wabanko bambundide enkyaleko. Aye nze n'ebintu ebindi ebimala nimala ninkoba nti mperaano. Mweweenaajo olwaleero nibafuna obutagemaga nibakoba ati ninze. Eri amaka g'ogyamu nga gampisa mbi. Ng'omu kuba ati yeyendera bageni. Perano iwa tukoti, omwami yaba mukambwe, yesoza, yeingira, yayeta omukazi, emirundi oti etanwa inga iwoli kulia. Awo omugezi ojo kumweta ogwo kubiri ng'amazi ofuna programu eyindi. Swi! So abami baifa abalungi. Ekitiibwa kya famire niwe. Eitala lya famire niwe. Kandi obweyake yakateekeenene ti bwekeenene ezikira ekitegeeza nti bw'oba otandikire waiguru ng'akakoleeza kaakaino. So imwe mujanga mukendeezaamu tujwaje okumaliriza ng'ekitiibwa ekyo kiviireewo kiduuluuse ng'olwamaka gayuliikemu. Buli lw'otaba na kyama n'okuuma famire yo no protect ekigambo protect nkiiramu nti bw'oba tosoboire protectinga famire yo eba ebizibu bingi, eba ebisoomooza bingi, oba omukyala ali atya, niiwe olina okuba eitaala, niiwe olina okwaka, olage right eri abantu abangi. Wabula iwe oba tokikoze, n'omukyala ono aidda kuba ati nsaawa yona yona omukyala kitegeeza nti aidda kukyala, ndakwejiira. So nenda okubaidukiza abantu bange ba baba abalungi nga tuidukira okuba nga tubawa ebitiibwa ebyo, nga tuidukira olunaku lwenyu, nga tusiibula omwezi gwaimwe guno mwena kibakakatako okuba nga muweedagana ebitiibwa. Iwe oyenda ekitiibwa aye niiwe osinga okuwaayira. Leero oyogeire kino, ido oyogeire kire, duuza owaayiriza kire, dukula ogwire ni kire. Mwena oli kuduuluuka wenka olijja ng'oduuluuka otyo otyo otyo otyo. Omuntu ni bweyandyenza okubwika bwikaku alemererwa okufuna engeri gy'anaakubwikaku kuba oba omaze okwebikula. Olina obuzebuze bw'okoze nga bwe ndye nga ndibibakobera. So nenda okubaidukiza nti a respect iwe wa mukyala we ekitiibwa ni mukyala waakuwa ekitiibwa. Ezira saidi ndala gye baakoba ati munaiwe niiwe olina okuwona ekitiibwa ye mwena atakuwa. Iwe sigala nga ng'omuwa ekitiibwa ye aidde akufunte oba akwagaine mu bantu mutandikire awo okulwana. Ekyo n'ekitiibwa be. Tuweedagana ebitiibwa maka ng'abantu abakulu. Ekitiibwa kya famire mutakiyuza. Era kuyimwa babiri wabonanga mwino n'ali kukyuza oti muna mukube ku kibega. Mukoba otya imuna? Bundi ole yali akubona mu mbeera dindi ate kayire era ali kubonera mu mbeera dindi. Ole yali ali kubona ati eriyo bye twetaaga okubwikirira, eriyo bye twetaaga okuleka mu nnumba dyaife, eriyo n'ebikoma mu kisenge kyaife. Nti kayi bitava mu kisenge biira mu idiiro kasita biira mu idiiro ng'awo bize ku lubalaza. Ali era n'ali era aidde abifuna. Otandika otyo mpola mpola bw'oduuluuka bw'oduuluuka ng'ani bakoba ati wo mekatyo mbu baba mekatyo mbu maama. Ba baba mwizeewo ekitiibwa ekyo kye mwalinga nakyo. Kankole ku sente ndikwira tukajja mu maiso program kalera bana.
1: Konta School of Music and Performing Arts Nathan Dekero eritumbula talanta. Talanta butugwafuka mulimo okusasula obulungi. Mu Konta tuliwo okutumbula ebitone n'okukwegeresa ebigamagana ku music, dance and drama. Tukutendeko okukuba ebivuga okugeza ng'enanga, okusuna gitaa, okugema filimu n'okuditematema, okufulumya ennembo Nkan Music Production. Tukutendeka n'okukola amaloboozi Nkan Vocal Training, okuwandika ennemba, okukina, okusana katemba n'okuwandika Africa scripts.
2: Oyenda kwega kukola bulango bwa radio oba bwa TV. Ni mwabendo okwego bwa DJ.
1: Bina byona mu Konta School of Music and Performing Arts.
2: Ngera tulini programs edde diyamba. Aba abantu aba bize 10 irimo kwota ni ba students. Ngomona muli evening, weekend kwota ni holiday programs.
1: Tuagani mwampumwire mu kibuge kye idinda. Okumana bisingao tufune ku 0753 8508 oba 0735 1958 5 8 idotwe yungeku osule chitonecho.

0: Hello?
1: Hello.
0: Hello? Yesem?
1: Hello,
0: Kale we na je bale?
1: Hello,
0: Kale se bani ono? Mugwe di balawoli. Yesem? Amaja. Sorry. Amaja gajire. Hello? Wanji nyabo? Wanji? Iya nyabo?
2: Aba bantu abo na dani dani. No jenge chikache ruma te chimanya gana kako. Nange cheche pinza.
0: Oh, chibino. Kastaba chiwulire. Kale we bali munange wene nze ndi bakoberanga bintu bituufu kendeza radio
3: madam radio
0: kendeza ku radio memale
3: erangi nkendeziza
0: yese bani ono
3: wano buti network oli kumpulira bulungi
0: ani ono
3: wabasero bani yabwera
0: yese bo Kale nse mpako bya nti oluisi twena ba mama eriyo wetuubwamu. Halo.
4: Halo nyabu.
0: Wanji sebo.
4: Eba wetuweereza.
0: Kale munangani ono.
4: Ono ba mweta mwenge kikana ba mwenge tauni kansi.
0: Ye sebo.
4: Mwenge kikana. Nje avoka zera batiba kuina abana kwati nayo kwa basa de kwa labu na kwa biri la kwa
0: kale sebo
4: kale nyayo
0: ne yansi za babulunji okay kale nda kubanga munange era kya bakyala bona tibankobera kwa yo mukyala ona nkobya ati be abami tibakwala bakyala mbika halo
5: ari madamu Lydia
0: wanji sebo
5: ene ko ari so kuve na mutumba e charu makena
0: yeso
5: ama kina pora kaso na sange yuri
0: yesebo
5: a enesi enesi mu rufaya no maka Ege soke kawasa datu inagine zokola. Oyi zokula ya waka omwana okumutu mama ni zikienda. Omukuma kuruli ni mama apende. Obe irote na omwana. So abana wakati ze kukuni abana baka zili. Mamu nze nsina mpereza yinti beko wa chari si okupe makana ina mutumba
0: mkale sewe abakazi bagalo zimwe halo
6: halo nyabo
0: wanji sewe kendeza radio
6: nze isavire Jofre ofisi zile butabara
0: yes sewe
6: nyabo nkwe ya nze inu vyo jango somesa
0: yes sewe
6: ensonga gy'oyogeire kwe y'okutwala abaana mu kyaki nga iteeka ekyo kikola amakulu kubanga weeyagana n'omuvubuka oba omwana ng'asibye envuiri odidamukazi weeyagana omwana w'owaka nga niwo omwigulira owaka ate ngaira twasooka ng'akola ki nga omuzaire n'akonkona
0: omwana
6: yeda yaigulirawo omuzaire aye rero buti ebyo byakyuka buti kairi baba oba mama naigulirawo ki
0: omwana
6: naye yanziza ino
0: kale seva bulungi Bananga abama simu mbe tondera ama simu gakari manji ayo olwe bisera ebisera bituwe ile kuchicha tuweze mmochino aba mimba saba ekisoke lwaku nti obuvunaanizibwa buno nga bwe mbako byenniwa omutu omunene maka vuga makaago mwewala ebyokwegemya obusonga songa nti mubabize mulekera abakyala abaana omwana omulungi obona nga bwe mubabize mweyagana nga olunaku lwa graduation yofiisi zaawo akaseera waide atyama mu ntebe era nikye muve mukole mutyamenga n'abaana bano mwogere nabo babenga babeenumirizaamu mwogere eri abaana baba funa olunaku lwe mutyama n'efamire yo n'abaana mwakoba mutya olwaleero tulijja akola kino omwana gundi bamuloopi akoze ati mutyamise nimbaine mulage ku obuvunaanizibwa imwe mufune obwire obwojja mwazaana ludo niwe kuba ku mulimo ezira mulimo gwoide akoba otya okola 24/7 era ofiisa waakaseera k'owuumulirako osobola okataawo waakoba oti nina okubaku n'obwire bwa famire yange abambi mufuna obwire bwa famire daimwe mufuna obwire bw'abaana mukidi nga abaana bano kayimwe muli kwentiisa nti omwana akola empisa emi n'okoba maama we n'akoba ati linda baba waire omwana atya ekitegeeza nti nga bwe bakutya funa akaire oteerewo famire yo atilisiti oyogerenga ku eri abaana ate ofeeyo n'okutegeera mikwano ki abaana bo gye bagemagana najo kuba niiwe emwene makaago funa emikwano abaana be bagemagana nabo mukyalawo ni baani bawaya nabo abantu abandi tibategeerekeka so iwe buli lwoyingira mu famire yo n'olaga obuvunaanizibwa oti n'obwo buli kimu kiidda kuba nga kitambula bulungi aye ebirungi bisigala nga byokya Happy Father's Day.
7: Esawa diweze muka agadene edemisana
8: Busoga Royal Radio.

0: kutandoza gakulukutanga basima wabala ngabongera ko omu bwentegera ki
1: umano ya fanana
0: kakati ebintu bya muzayi kafero
1: eh
0: mbaga ya musista wange moyo acid ya na bya tikito ko bino
1: banjo oyogera bubi kusista wo tuje kukafe
0: asista agenda kufa
1: na
0: only me the SCB.
1: I don't wanna. God above all.
0: God above all. Bona mafunde siri mwa wendeo.
1: Chimala. Tulangira mundu chali
0: fa. Ah, bafa. Siri mwa. Aba wana aba mpuliza mwa mwezi. Siri mwa anzitese kwa baganda bangi.
1: Kale.
0: Siri mwa ata.
1: Eh.
0: Omwenge guta.
1: Hmm.
0: Biatu ndange taka nga binyo wala jinga bifuna siri mwa bikolachi.
1: Eh.
0: Nibide kawa atano kuchi.
1: Chukumi.
0: Gwa mtu ampuliza kusanyuka TV totunda angetaka liye chikali kolima. Chovala nebaza tato utante kama vitu vya taka. Chovije mikisa jena nagula agangi.
1: Mm.
0: Amataka gengula gangi. Na mchua agula machi.
1: Agandi.
0: Gangi. Mm. Nesa atunda gachi. Kakati.
1: BND. Eh.
0: Omuntu alabe mbozi ya kafero.
1: Mazo kula ida.
0: Mazo kula ida. Nenda jogi langa sina feri. Mm. Omuntu kwa nisoke dida lo kwata. Kwa wana Uganda bagine chizibu. Baga na mtu ayogera mu kamera.
1: Mm.
0: Bana Uganda bali so sympathetic. Bacha wa mazima. Kati bobabuza ekiba walanya abana bakafera abana chechachi. Bobabuza ekivumya bisirikirwa chechachi. Kati nesikolo mire.
1: Mm.
0: Eraje na mohozi yajisobola jukola byajikola.
1: Sodamali.
0: Kwa arimo tugenda kugenda wa tuli munse nkolo mire. Oli agamenti DNA ya soka yaraga abana bameka.
1: Mm, bana.
0: DNA yokubinira gabana bameka.
1: Na.
0: DNA yoku satunira gabana bameka?
1: Bana.
0: Kirina kivero kwa binonya sympathy. Bo DNA fu, basimanyi government nzibi.
1: Zegerwa ni ne.
0: Wabuzemu wako.
1: Hmm.
0: Government yewala nabali abana abanji bagaga.
1: Abi nomlala.
0: Kafere ko besira ku yaleka akeri zeno bwe fansu boloko leka ka akedi.
1: Hmm.
0: Mwo nzo gabana bakayanira akedi ya banjo.
1: Hmm.
0: Kafere yaleka akedi ntibajika yanira?
1: Hmm.
0: Obensi yesiru debusiri wazi. Katika nkubuya itisaleji dinti haba basanja ba nende be mwewana abegonza mkamele basi. Babo nyabonya kaferonga mulamu, ne muntana mbonya abonyeza, katibatu ukiliza misho ni kubonya abonya ba nabi.
1: Kwa chie chundecho wachogira, wili mtu alichogira.
0: Mbabi, kwanga, bega na kafero.
1: Mnende tiazi
0: kafero. Tata wa nende yega na kafero.
1: Nanganga.
0: Nanganga, na tuko mga tata umu nyarwanda. Kafero yafata kwa gana tata wa nende.
1: Hmm.
0: Kafero nage na kore chijache. Bwibale ba kafero afunde nga baga lebi enfuna ni bada moku mwesi wako. Kakati DNA eza bibo nyabo nyabana bo mufu abatufu
1: nanga
0: biteka wagantu gawe biteka wagantu gawe bano bana bakafiro musaiba gwesi bako rwachi barumira okumanya wala abantu babinyo sitani za kunsi rwachi ate bakuba abana bana abana abatufu libatiti yali abatali bono tulaba hutu nti baina akantu kukachibaga lokola kafero
1: bali kubaswazi
0: ontaka de burundi
1: nabana
0: yani jogamba mbu baswazi ba manyo mu Uganda. Njaga chutukimule, umanize njia ukande bani na Uganda, zisigeni na mchinyumo. Umanyibu achaba tebaanja gala. Teba gala mazima.
1: Mm.
0: Chokama mbuswazi, nori omuwala. Na bariaba anabana, baamanyi bagaga. Mbubaguzo msai, butugende South Africa. Nura baka sanja kagana. Atemu wabanda ba kubusoga loyo radio. Agagechi kamu gakoro miranga. Agagefura mudi muganda wachita awo. Nisenga awo. Sima ya ine nye nye. Zina nina senga wangadi yake mmeli.
1: Baida kulama.
0: Nalinga mwana muto awe bajjo. Mm. Walinga osenga ngatampa mmere. Omukazi yapa kumeri yafawa mita sengalo bina. Ye yapa nga kumeri. Ato mwana mutaji kerebe mwana. Nega na agenga ando. Gana mwana nga jia ye njala. Gega. Gega. Juka gana ga Uganda. Gaumba tutu. Gago bina yuga sazi. Nege furaga sympathy. Echi yambi bine vyano kufuna sympathy. Tipa nabana waka fero. Tipo ogera abana basirisi.
1: Onumulala.
0: Mpulizo wako. Bwembanjo gino mpuli dizanga. Mm. Echi yambi bine vyano kufuna sympathy binji. Ntibi ogede nyo nebabikorila sympathy. Nita na Uganda tabaina access to information.
1: Mm.
0: Best gabuli ayogera. Katwale bya gana gafunye sympathy. Chokaga na gaka abana baka fero benyi tabafunye ki. Choka mambu munenda alumirwa yayagala nyoka fero.
1: Mutia muzika namu.
0: Tabungala bayaye.
1: Bangube nende tia zika.
0: Gwava ina kisiyore cho wali. Bana abantu bango bakusoza tuna mu kamera bisiru wazi. Eh? Mm. Gwatuna mu kamera no wefule sympathetic. Zitabanje gala munjogera bo bine njogera mazima. Wefule simba mama. Kakati ya vaa na avo.
1: Beda kwenu.
0: We kwa kama na Uganda vangu bakusanyira kumutu ye na kwebaluma.
1: Hmm.
0: Bisi likuwa. Tani mukazi kafero buya ya gananga bisi likuwa. Bisi likuwa yafanga inane chapati ya kafero. Agambi bari ya vana wa kafero. Mukoze dieni ya vana wa kafero. Era gafere gache jamu kamera. Simanyi abana Afrika na bako lile chijia. Bate kawa plani okusula echi kati ya kafero msai gwe ngate baali bakoze mu ntandikwa kubanga bawala na kafero nga mulamu kafero ya fana ayimba nyimba zonna nga zimuli ku mutima yatukanoga musayi gwa fensa batogere ngekintu kimuta bibonyabonyeza omusajja nga mulamu kati bitandise kubonya logika ekirimu kubonyabonya abaana ba kafero betamu ekikaki zaawe balina mission okumalawo famire omusayi gwa kafero ku nsi
1: musayi gwange yalakoamu
0: bakabonyabonya olabi nga tebagala abaana batuufu chokama kale government eno yagwa mu government ewala nabali abaana waliwonza omwana gwenjagala kujogo basondedde sente bakitani Bruno kugo yasondedde sente kakati mboya alina sente mmeka
1: shega shumba ya mwa emilioni
0: mboya alina sente mmeka nze sigende ya kupublic nonsense nze I'm one man standing on the truth kubanga mazima ngayimirako bomu bana abasajja family ya kafere temwagala ngako bali mukumala doze emizimu ejabanya namalogo gonage balogo omusajja bagala emusayi gwa kafere gugwewo. Because the propaganda you can be in society yaba umba tutu wa basiru wa baguangwa. Omugwangwa chomu gamba chila gobedida. You can have seven ya rumi zense ni ubuavu. Aba na yuga tebagala kusoma. Ompulida. Tebagala. Bojaon. Ojawe unyo muntu omusiru siru nga hakuna mabuakula laivu hafuna abantu milioni emu. Nga hakuna miyemu kunami. Katibazize mu population yaba guangwa abata la gobongo. Jibazanyi la kumutwe. Wako. Omusajja kafiru ya tuko kule chinje. Chivati mamuzika kuchata atawe.
1: Ya college chenga
0: nabo banasibe bamuzaala katikati katibize kusombo abana zambera government isoka kusibe byo bisajja
1: benda yabiyemba kumune
0: isoka kusibe byo bisajja bigende bikole chikachabire kechi ngacha kafere chitufu chiberewo chabamba buli dieni e walana
1: bakwa dieni
0: gaga nzoka kwota bine bisajja na embisiba
1: ani nani
0: kwali fere bibyo nebikiri mu kamera
1: nende ni
0: bakula za abana mu musajja babano bana wala venga tebabaga babogerira bubi kwanga bujja mu kamera bulingo bunyuwa wala jine gweko za sympathy kwanga bwayige binayuganda byagala muntu yegoza wako wanokole sabo wefulo musawa yogera bulungi wefule kipasta ngo yogera bulungi wefule mbo manye nako juka banayuganda emitima jabwe misasizi banayuganda bacha wa mazima ne bagena no buli bagoza chechi bonyabo nyenseno osoro kujana projecting mujja munako na gambo yomufere olina jalaga mama wange baba fa ku muntu ajane yegoza mu kamera
1: kasawa yegonza
0: Kaliyo mfusibanye baye nnyenje yegonza mu kamera baloza ati muntu mulamu niyo ja kusanga ya singo mutimu omulogo nga ya singo obuyaje ya singo obufere zamusaje anyumiriza mbera ne bacho bakunyumirize ngiri family yabo nyabo nyakafero
1: zina babi ngo byeiddo
0: gwenda ryo manye ebintu byebako na kafero no bimanya mu kamera no chawa e family ojocha
1: nende tiyazi
0: byebako na kafero kusinga mulamba bikola bana kwanga mamanyi bayina population nagame program ya leo ya mazima nze simana galimba kwanga mamanyi bayina population ya abantu abali naivu kati wako nowe
1: sympathy
0: randi yake mmere mama nzita mama omukazi ankubye wo wenze mfa public nge dawo kati bimanyi tibina side ya public tibya hudu wiki nga public nenga bya bisinga mitime mibi
1: tibaye nanga kafero
0: kamula kati bisirikirwa simu manyi simulaba ngana ko bisiri kwanze manyi ya mutwa inebya mabya kafero ne diru bisiri kwa yaziwa nga kafero gira nicho wa ya ngamba nga bo bisi ni kwa chayo sana waka filo tanda
1: zipa misa chisipa kula
0: ne yango ya ngamba neyo ema seru konga batake kanga bisi ni kula ya mayamba ya mutafudi ya gabi ama na waka filo bali bana tomu vuma ulinge ya liyo bali nga bali komo bulini ne kafiro bisi ni kwa siya ni ngamba bulini ne kafiro
1: ne ya liyo
0: omanyemi ya mabi ya mga amba nga bana atiro kutoka kontiko aisa mga chino na chino na chino bo chituwe chiri neyo mutafu ya na wafuma bisi ni kilwa noyo mutu nga ayinaga geregeza chiri musu kamera chifu momu kazi ya manyemi ya mabi ya kafiro
1: kakati
0: bina biafula baba wani tokaba kwa chikanja kukuboru hii mwwe chikanja ufere fere kwa mga mbaga mwaga tokaba biya chisiru mwwe chikabu yamba mwwe yadafa mwa yamba chi mwa mkoni kacho kule kwa kusunga mkamera mwundu nya political capital kutusua kuna mtu mfere nange baje miaka jende kwa bacha mfere kwa nkubuza wako nange bacha mfere nange mpitawa na abatu batiki toka basanga ibago vededa zinada yo kusuma mwe diguri kwa ruda nao ngeza kustadia zinete greza chimbanjo gena kumpeo Bori manya abantu abibakola kafiro genda kusesema. Buli wana bwerunji ya mukamera.
1: Nuwe bamtwale
0: bwa kutwaja. Omusije babagambi abana bak era walainga babola bwakoze press conference nebuola abana bakafiro. Bwo buli commission kusanya uchi kacha kafiro. Kubanga buyina amaulire muyina kamera kamera za muzinde byokola. Ngo katona ngadi fabana ngana bako nganya. Bagene mu bikata bayina bikabya.
1: Baja bakole ya sako.
0: Baba kusaka ibaye bagala kubba saka ibaye ambe. Bamule kale mkunga bana Uganda mwena bafuna bachina tumuje mugende wa yo family bakole de sako. Buli abunga kosiba mukole ya sako. Bubi. nabo ngambe biwako nyaku kubatina mbadde naze kogera mpola
1: nyaku
0: kubagwe wako ata ngamba byakisiru bubbi musako sako sako sako yambaki
1: mugerwa ni nende bali kwamba
0: sako wala. Yachi
1: bafuna sada da
0: pye ya yambaki buli kale buli mulekwa gende wabala mwakolele sako bufunje ko tujja ko bintu byakisiru sira mutamuto manyira bali enako yetu maaluma government yetu bonye abonye naba fere batubonye bonye bomanye nako inuma ku mutima busako sako ndo zamuno nya chakulya nga bwekute ku family yaka fero kuji masaha yao
1: tiba muziki
0: gendo no family yake yakola kafero ulile oja kaba maziga okumanya babya te babonya abonya nabana basigaddewo kanwa bali commission kusanya obuli kantu katufuka kwa taka fero bwe bulogo bwe bulimba bwe bubi kati zino ngambe bintu ebyo buli yafiro agende bamukolere sako wole obakanya ota bisirikirwa
1: Yakuwa ndiyali nilo spam
0: kawu. Mwaka nyotia DNA. DNA sato zunazibu walana. Neba nagende South Africa. Neba nagenda kumweza wana waka fero baliki.
1: Bali wana.
0: Neba nabai na mission. Bali nzo kwa wangala kusanya uchi kati ya kafero. Bali nzo kwa wangala kutuwa mtu kafero bo yaleka. Bunja. Uwe gende leza nganyo. Katika nkwe kizampo. Uwe musanyo uwe gonza mu kamera. Katino nzo muta nzo muta njegala njogila bumi. Zendi njogila reality yange chinde kumutima. Ne. Nangani. Bana wana bwaruwe yaguza akawumbi no tunule kisaje chikuru budiene eba ajiguza akawumbi
1: at least bandi baye musamu
0: budiene eba agenze nebagula government nebajiwa akawumbi bubakebera abana baba kwate kwa fera magulunga azala ekigeza byagenda ngo kuzala mananga kuito bo busajja kakati mbwa akawumbi kati akawumbi koko kauli obuli zito kawade family yaka fera kama hotel zo bulambo bubaka guze mu DNA eta ina makuru guna bajjo makere university
2: Okuva mbulika numero kiyiwanga, okwe tolola, ise mazinga wa Afrika, nensi yuna yona, gano na maulida agensonga, wano kuchinana na munana, akatuaneze mkaga, Busoga Royal FM, ondi kumwoyo.
3: Omukumi wa isundiro erya mafuta itibwa polisi etandise okubuuliriza era nga bana bavunizibwa oliotya ye mkogwa mgonza je kumire kwe yeisi bantu cha bazinga wa Busoga kinana na munana akatuneze mukaga Busoga Royal Farm eva kukoneda chikeyo kubiri egene sawa omusanvu weda Mariam ageche misana agabuti kusawa weno ndiyo muvabugu erya siri Ashraf Waman Ramin dikriza nga kuvire obulungi ekunina Genta ndise na goganti sayo polisi kuba nti etandise okubuulikiriza ku nsonga eyeyitemo eryakoleibwa ku mukumi oweisundiro eryamafuta wano mu gutuntu nduguno ogweidinda ngono yeyitibwa muntisa era endole ye yayaganibwa ng'abazigu bakubebwa okubanga bamugwire ku ekifu ku nsonga polisi detandise okubuulikiririzaku omugenzi Robert Wandrade ono polisi erikakaisa nti abeera akuuma isundiro ya mafuta area old stabics wana mkutundu wa gwaidinda ayagani wanga ni mbuyaga edika zengo yenga endi taibamu isemu polisi kubanti etandisi okubu likitiza bulonje bisinga u chokanga mumbere yo polisi etegeziza angabu yevuniza abantu abana okulino mchalo mlala abaido kuino nulobulonje chitongo lecha polisi nga unubal kubibwa okuba kunaka kwati kunsonga eyo kufa okuwa mkumi ono choka wemba kilomu zina laka sila kampiga nebi ndi bezuliwa polisi na okuba ange funi obulungi pichipiche eri kubibwa ku antu obo liyao na idokolo obulungi nga ekizivu ekisokerwako ku nsonga yeyitema enonga eno pichipiche eri UMA 0 mukaga ibiri ga eranga polisi ekuba nti eno yakuje yambisa obulungi okunona enkereza ebisingawo waino w'ekitongole ekya police bitundu ebya kira n'ole James Mubi afandi ava kulonsako kuno w'ifaga wenda ku lw'omu kutuguna ogweyise bantu Jacqueline n'abatanzi yamukakasawe batuusa obulungi okunona enkereza kuno ku nsonga eno efuuse ey'ebyokwerinda mu kitundu kino ekyeidinda James Mubi okuyinongola obulungi emboozi eno ava abigimisa owaife era abeirewo yafuna bingi
4: Okuzula okunene mu musango gw'obutemu ewanyange jinja kukoledwa ne polisi ya feka chila etemu lino libadewe chile chikeseza lero nga juna abili munana basuspects vana bakwatiddwa nga kuliko mchalo umu pichi yobujulizi ezulidwa eri UMA 0 mkaga bili GH tuchalondola basuspects abalala nokuzula pichi endala eya UMA 318 HS omugenzi ye Robert Wandrode abadde akolanga local watchman wano ku Old Stabex Fuel Depot Wanyange Mungano era nzalwa ya Arua
3: Chibino Chibirala Ngobizi za kukumba lirenti isebu tikire abatakaba wanga lila mobitundu tundu wale mkabali ake kirongo akali wale mwigombro la iriebu wungam district iriebu jirimu isaza iri isivantu chabazingi iriebu kuli eno iriyo mwami ya gani wangafu iri mkabali yako echile sabata kakama aleino ngabali muntisa wemba kireno mzinda la kasi la kampi gano nga abati amye okuva kucharu chichimani wakunga eche kirongo bakali muntisa elabalonsi sa kuniradi yenu batigizizo bulungi ekitongole kikoma mirembe kya pirisi n'omuntu wabulido ekitukire mu kutandika okubulikiriza bulungi ku nsonga eno owiferiyago wa Umaru ava kulonza kunabatyami mu gutuntu ndugunu abakakaiso bulungi ngemfa yomusabe oyo eka alikubanga etegerikika chokanga akasira kampi gano kibe kiri kube uninkiririza okubanga yaganibwa mukabali nga mukalu woido ebisinga kumbozi eno abatyame bene babigemeisa liyago wa Umaru abe wo bulungi nga matu akunkumula
5: ayi ali madi bajireyo ku police kuncho LCA jireyo ya side ya Kirongo haya tukalifu na information era bakali kuida ni wale maiti eri mu madi ozirangeri bosobola jigemia ezirangeri yosobola kulaga maiti bwaba i record ali ku kolaji ali kulambula bedi era ali kulambula bedi ajiro ba wale ngero omuntu bamukuliro kuvoera ne bigeto basu
3: tubalise nga abataka bali kwekunganya okuvebule neweya okutandika okubanga basira bulungi empenda edo kwinunula bulungi endole ya mutaka munaabo oyo nga n'ebitongole ebikuma idembe bibigire maiso otegezebwako ku mbeera eyo esobeire abatyamye mu kitundutundu ekyo ng'obiziiza kukumbali abakulembeza okuvaako mu isaza eri eisibantu eri ebula mmoji mu disitulikiti yeikaliro oba abale balaze bulungi okutya ku nsonga ey'okweyongera obungi olw'emisango edivu obulungi mu maka obugumbulano n'okulwanagana ekiri kuviranga ku abantu bangi okusibwa n'irala abaana abakali kweganga okusinziira ku bakulembeza ab'okuntu ku disitulikiti yeikaliro bategeeziza nti embeera eno ey'okulwanagana mu maka eri kuviranga ku bwavu obuli kweyongera mu bantu ababulido obuli kujja mu maiso okuwaliriza bababa abandindi okulekerawo okububanga bafaayo obulungi ku buvunaanyizibwa bwabwe olwo ni bamaama bona bafuukwa abakambwe ino mu maka ag'endawulo ng'alonsaako bulungi n'omukutu guno ng'asinziira ku mukolo ogwasombuyira abantu okuveebule n'eweeya ow'okujja mu maiso okutandiikiriza bulungi enteekateeka n'okuba bulungi okuba nga batandiika bulungi association eyidde okuyamba ku bulungi abantu abo eyo okutala bulungi mu mbeera ey'obwavu emanyibwako nga Bulamoji Development Association omukulole LDC Omyoka wala DC okuva ku district ya Ikaliro Rogers Kiduma alaze bulungi obwetaavu obwa abantu okwira obulungi alala balwanise obwavu bumamairo gutuntundugule ogweisaza lino eri akyabazinga eri ebula moji bingi byasubira kubanga ategeza bulungi owife yalaga bulungi abakulembeze kibatekeiro kubanga bakola kyokanga obugumbulano kyandivira ku obuzibu mu maka agenda ulo
6: twino obuzibu as office of Dara DC twine misango mingi nga jikemagana mbutaba nguko muchi mumaka obutabangu ko mumaka buli kwiza lwabu avo buli omuchi mumaka ganyu ngamu ine che mukola obutabangu ko tibukola chi tibubao ko ensonge jonde gisingo bunje cho kubiri tutaka ino kubona abantu na dalanga bigaita e government ya esene ye ni arem e kulembero president Museveni eri kubiriza abantu kekola chi bigaita sawe mwe gaita ne mtandi ko kole bintu biti iswe nga office of the president ataba kaba president amo no member of parliament kubatu sunire mandate sono kwetu sinzirira ngabantu bachukire bayine chibateka ku ga umunsa wo
3: Ebe biyudire makasi inanga kanisa yei wanga Uganda kaja maisofu mintiti zaburu nchukuruna kuhu oruwa bababa musi okuva yivu kutoka yekanga lunonga luwali yuesa sila ino yetandi kitizoburu njao ena kwebe mwezi makumi abiri na ulala omwezi guno gwomukaga guno mwaka guwe nenge nsonge ino habana ansina bakulembeza abayi wanga bafu mintiti za kubavunanizibwa oruwa bababa okutembeta bulungi n'okula bitira maka nilana habana beba zalo okuba tulamu habana babeba nsobu bulungi kyoka okusinzira ku mulabirizi w'obulabirizi owa Busoga Yiseyifu Mukatonda Reverend Dr. Grace Rubale asinzira ku mukolo gw'eno guno okufumintiriza bulungi okwo yategeeza nga obuvunaanyizibwa bwa baba batekeirwa okuba nga tubugoberera obulungi mu kaweefube ow'okuzimba bulungi Obusoga obw'okulwanisa obutasoma obwoolyawo abaana abaliirawo babeba bulungi balonga baba Mukatonda ono bingi byafalasire abakristaayo abanansi abayiwanga Uganda okulembeza bulungi ensonga y'ebyenkulankulana nga bafumintiriza obulungi ku buvunaanyizibwa obwa bababa
7: bigambo bya bufumbo kyenzi obutakwesera kubakobera banwere mu Kristo mulimu ekisa ekyokuwangula abali mu Kristo tibasalwako banwere kubakyala bayimba tuluka mu bufumbo bataleka maka baba abawanika abalungi babenga bakuma waka balabira amaka ako balabira abakazi bayibwe Erekse mu makomenti omukazi gwabayiza tini wa muzala tini wa katonda tini wa mutonda kale wafuna finished product nga chiweire kale yegabwege woge machitu chiweire wochi wanilira ekisa chikole
3: Iyo mukulembeze w'ekiwayeki yimba bababa echa Father's Union wagati w'obulabirizi buno obwa Busoga omukulu w'ino Christopher Richard Tusubira asinzira yenawo yategeeza nga abasaada we balina obuvunaanyizibwa obulungi obaweebwa okujja mu maiso okuma bulungi ekifaananyi kya Katonda maka gaabwe n'okulemberamu okuzimba obulungi okuyikiriza oboolyawo abaana baabwe babeemu obulungi ab'ensa akuba nti amaka agandi gajire maiso n'okuba nga katabangu akyokwanga bababa n'abavuirire ku buzibu obusinga
8: ekitanda kyaife ni oltari ate ekitanda ni hole table tolwana na mukazi mu kisenge kyo ekisenge ekyo kya mukazi kikali kikyo n'olwekyo eyo neevwa okwawukana kutandika mu kisenge niiraava eva mu kisenge kyetaaga buli lwofa mu kisenge ofulumemu ng'olina akasanyu ku matama n'abaana bamanye nti baba ni mama mu kisenge kyebalwaniramu omwana omuwala abona mama ngaafuluma mu kisenge nga asanyuka omwana oyo asanyuka ino so n'omulenzi ye naatyo atuka kufuna omukazi ye naajja kubisa bulungi atyo omukazi we
3: ngobiziza kukumbali ye katwikiro nambandala amyuka katwikiro nambandala owiwanga linerya Uganda era omubaka akikirira obulungi abantu mu lukondo olw'oyiwanga okuvaako mu district ye kamuli minisita ow'ensonga edda Africa ey'ebuvanduba aviireyo obulungi yakongoteza ensonga y'okuba nga bapinga bulungi obwavu mu kitundu kino ekya Busoga era mu mbeera eyo okulwanisa endwaire obutamana nga omubala gw'oyisi bantu kyabazinga wa Busoga okusinziira ku bubaka buno obwamusomeibwa abakulembezi obwamusomeibwa ku mbeera ey'okulingirira bulungi okutongoza ekiwayi ekyawalala ekyenkulankulana ekyabula mu Moji Development Sacco mu gutundu gule ogwa district y'eikaliro era ng'omubaka akiikirira abantu mu bitundu biri ebyabula mu Moji Honorable Mugoya Benard Agroben neyamukiikirira obulungi akuba nti maama byamutumye n'okujja mu maizi okulwanisa obwavu endwaire n'obutamana bingi byategeeziza kyokka ng'ensonga y'okwira obulungi awalala mu nkola eyenkolagana obulungi mu bibi by'enkulankulana neyidde okuyamba ku Busoga okusinziira ku baka bye yasomeira abantu eikaliro
9: Begaisi tutambulire hamu ekyokubiri tulwane ino tugode bwavu omuma ekyokusatu tusomesa abaana ekyokuna twaba mu madwaliro naddala tukeberezye endwaire egiri kutuluma tusobole okwejanjabisa mubolera kusano hano bakobire mukulwala disi akobire ntyokusinziira ku health report erikulaga nti osirim kabiri aitukire ino ali omu myaka emito mito bananga baana baisu tubakuume abazaire muli hantu tufeeyo ino okwegeresa abaana baisu era tubalambire basobole okukuma
3: kyokka nga ye ole kalabaalaba alingirira bulungi ensonga yasaka eyagundibwawo eidde okuyimba bulungi abantu okuvaako ebula mu ogi eyo n'omukulu Isaac Kibogogo einongoire obulungi ku nteekateeka ennungi ebatairewo ng'akuba nti ene enkola n'eidde okuyambaku abasoga abanaira bulungi awalala abala mugi okujja mu maiso okukola ku bizibu byabwe emyendawulo obaoliawo ebyalo byetule mu mbeera ey'obwavu mu nkola eya buli muntu okubaaku kyabaaku eky'obuvunaanyizibwa kukyakulira ekyalo kye kibula mu ogyawo
10: Kibina chino echabula majubo mwenda association katutaka kutolao wafu mubantu mwangu mwudu

0: You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide.
1: Ah, mano idandabo umuntu watu ukani woko wera. Aye birwa ilebiru miemuze. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, ebienda at bimuluma. Kwe gamba wa idandabo, watu ukana wako wa.
2: Olimo ni nduwele dudunandu na domenye. Sira pia yeko ant ulcer. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano ulcer dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko ant ulcer. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambwe ndene ripie. Ngei nduwele gas. Sira pia yeko ant ulcer. Jimove mweyambi se. Sira pia nerio maruariro. Nimufoma size denda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko ant ulcer bita ku note 74 munana isatu ina 57 mukaga ni ku note 74 55 mukaga munana eranga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa buli chika.
3: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niagavamu musayi.
4: Oka uliriza program. Obi ulire.
5: Wano kuchina na namunana. Katoneze mukaga. The coolest. Usoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.
6: Bemba njire kwe waife mchalo. Ekaliro. Abantu basimila ila bako. Hey Brian. Mwe bai kuweleza. Atendi Usoga Royal Radio. Mwe bai kubukula. Bentuwe kamuli. Olina kwa raido. Tu wabayeni mwe. Abe bujiri. Tulikuida. Atu jakwega ita kunisanuka TV. Ambaisa mpola mpola. Kali, Professor Bajo. Tusimule kusonga yekalangala. Awantupa weyu kukuchansu bako weyu kukwa masu mbibu.
7: Bakube, bateke kakusa mkatu yine dachika antono.
6: Kali, sige dachika.
7: Chemba gamba bana Uganda. Ensi mwajitunda mwenna. Chitachiri mwami. Mwakule mbezo obusiru kusinga magezi. Katimunga na kukungula kubusiru wa mwe. Fetu, nafura omutaso kusaka na afu mabajo. Engeri jenwanyi nensemi. Engeri jenumiri duwaba nako mutunasanga na afu mabajo. Kato busiru ba na Uganda bebe atunze nsi ya abwe. Ba, obumbude babu maria mkuwemura. Obumbude babu maria mkula wa ambega na batariba ambega. Katiba gena kula wa ambega batufu. Zingena kubanga nzize mikono. Zingena kufuka tata nkula kula. Na mfubu kansa anga, mkoze ntio kufamu wavu. Bwe banku saki denenga matibanki nga ne banki ene kuwe sente. Bwe ya gala gena, bwe ya gala chikole chi? Chigani. Kufango wetula gana. Nega politikisi gano, gawe demu mula mwa. Politikisa afundi. Ne mweba mutunze ba na Uganda na abantu ba mwebe mwesiga. Chine chito chiti kwa kuwai iliza mtu ba na Uganda na abantu ba mwesiga. Mweba sebi obofuzi. Integera ya mwe. Enkweza mwe. Tima ja mwe mibi. Opposition te yaja kujia kwa Museveni yaja kufuna bifona senti. Chile se Museveni. Na bagamba jeno mhoza asanze kisanji echangu. Tasanze resistance yu na. Ensubi wanuze wade bako na mitima jambu ya mibi. Nga yeji musembeza kontebe. Paka waji tuuseko.
8: Zobu wakwani usatu usabia.
7: Balada mubale. Mshita kende mbunu chengu kama.
8: Halo ya kusimu.
7: Bana yogero we simu.
8: Halo kusimu elo.
9: Halo.
8: Wanji sebo.
9: Halo ndiko.
7: Ya wakana kakui musago kama siki.
9: Ndiko baba TV.
7: Kadu gwe masiki.
8: Kadu gwe musoga we radio ni sanyuka TV.
7: Gwe masiki ni yasui ni kimusogo uvumani. Gwe masiki ni.
8: Ajire. Zom sabzo sadu sabia ranamuka gani zom samna na isa tu china namna na china namu nda nkaga.
7: E miti mi mbi katunda limu kusasa sada miti mbi.
8: Wanji.
7: Ne mtu wa ndoa ni atari zawadi. Ngati bogera.
8: Hello. Hello.
7: Hello.
8: Okay. Bogo kwa isimu. Vida TV bajikendeze. Aikusumu hello.
9: Sebo mjebali.
7: Hale sebo na jebali.
9: Jebali sebo.
7: Hale na jebali.
9: Kudu bajyo msindu zemu Uganda. Ensonga yange.
7: Neto we uliriza. Mbukuma baku TV.
9: Ensonga ngevi kubana baka fero. Ati majukwa no kuduka.
7: Andi vaku TV.
9: Nsonga yanga vaku kubana vaka fira. Oulira. Ati mvudeko.
8: and okatu uli ya kutivyo ba radio nesonga la sheli mu echo
9: nze madden saba alo
7: taka ko mulala
8: tukuleke bobo ku simu
7: kwagala 488
8: sika message eyo bobo
7: kwagala sikira kwagala 488
8: aksum hello
7: Ba ah mwabanda batasoka kubanga bali ku TV bajire ko.
8: Ndio msanzo
7: sasa. Ndio msanzo mungi na mamu ya ku TV
8: abu. Eh nga mulimu AKU. Aksum hello.
9: Uje wale ko asewo.
7: Kale tata wamaje bale.
9: Uje wale ukogere ugambo bunu bunsanisiza nyo kubanga government abantu abali ko bonna bankwe.
7: Baine nkwe. Kanamalira budde. Okubidde weraniyo.
9: Nduli abategwe abatumanga buddo okujja ko kutandika okusaba nanga naye kibawa kibaina kigene rade nechimu. Oli nagera nakubala ali nateka kati navuma navuma navuma okaka n'abaana bafudde ate nadda mukati natawoza ko kintu kyonna. Kale soki ekyo.
7: Kale sewa.
8: Okay.
9: Era ikuweleza.
8: Kali mna. Zom samzo satu lusabi ya tanamuka agali kusimu hello.
7: Kwa agala sindika message nkwele ze namba yangi. Kwa agala. Kwa agala 488 sindika message.
4: Kwa agala sindika message nkwele. Hello.
8: Kwanji.
4: Jevale
7: kwa. Kale semu nyabu na jevale mama.
4: Kale. Jevale
8: kwa. Kale nyabu na jevale ani yonu.
4: Kale zebantu kandunga.
8: Doha, va ku TV. Osigale
4: ku TV. Ku TV ndi wala.
8: Aha.
4: Akati mami badde tayanzira nyabo bakabo.
7: Ye nyabo.
4: Osonga ya bana ba family abajjo oluvanyi mabasa manyo nga bagala bintu bya bagenzi. Kwa mose na wala wala stage kuna gateri ya kunonya te bamanyo badde olio ba walido bate walide. Ne ba uli anti muli mwezi efuna. Mawari okabangu wanga badja. Na wata nikoko yomana waka inazeo yomana wagu ndi nga bawe nsonga. Na dara kakasadja akawa deka vudembu badziri kuleka fero. Mwate sazi si mwana waka fero. Kari kabayambie chibu changafa.
7: Buzunga buzunzi ku TV kumanyira ka fero.
4: Buzunga buzunzi no wala wala
7: mwana. Buzunga buzunzi kubobo mwana usunga kusamele waka fero.
4: Wanyi wanyi chitawa badja mwate rase ba muyamba. Mwujanga buzunga, adada jonda lala kula hapa.
7: Wendi, ono mkubira? Kale.
8: Kale.
7: Ude butu wedeko?
8: Ya, ude buwe ideko.
7: Mwabali, mwabade manji nyoku TikTok. Tudamu wike, jasa wa mkaka paka munana. Eno program yugira, yomita yagala kuulira. Aba nyize, sija beto ondela, yugede mazima.
8: Lero yuge mazima.
7: Zekoli lakato onda, sikoli la mwana wa muntu. Bible gamba akolomidwa yesi gomana wachi
8: omuntu
7: opposition ni mututunze mwebale mugenda kulya magobaga mabo kututunda
8: mugere
7: bulungi
8: bana mundikize nkome wano mube bulungi mweraba
7: enna

0: Edachika diri amakumi ya vineina heda ankava kusawa omwenda kweguru ya lero nenda kuiduki zantena kudomu ya zidiri amakumi ya vina munana ona kuluwa sabidi omwezi kwa mukaga nkumi vila vina mukaga nenda kwa isu saibana muisuke mburangu wenda lwetufo kubamu katuna katukuenda kunu amu kuluwa nduru ama dimetu hile ayibititu vile yu dada akasera kano tuwali inga batu onga pega anu nuluwa sabidi kunonga nze mgo kubingira abantu enkoko mema lebampa maguru namani gwali mulimo erango kwa kwati ya oli kuenda babi nkoko none mutabana wa mazima onone yo kwa olojo wa sande onone yo ku oli bana dada ole yampangise awali isomero
1: yes,
0: dada yeko yeye ni mutabane we ayini mutabane we amweta chadi neri yo asembutinga ife tukusimbira ku ngoko pochantane ka kugeta tupa tumazo jigema ayenga otusasule ekintu kirala
1: maguru
0: enu subibiri obachi 10 na maguru ne amani pega anu nifatani kogocha tuwaga manula kuruvu unani uruso kukufa kuru uru urubibi uruvaku
1: urukala kama
0: urugumu ayi nga tuwocha wabawa wetegereza umuguru ugen kukesa nyame wako echa mazima
1: aye mwino omu famu agagula no gagula
0: kuna
1: kudafu na
0: agabereka iwe wabagula maguru genko konda mugura kwiri ogengulira di mnani madongo ai era abantu mbo bagalia lero lero mtu mnu bo chama guru ngoko ai chenda ule chiri kugano gebocha gabi koko bino bino byangu
1: bino
0: ai ifeto ali angagala agenko kengu mu
1: koko yene yene
0: mbere ku TikTok wotu kirao abantu banjinga baitu buliriza bali tubona ngali kwesunga program eriyo mukwanu gwa ifeto meta Muzei Living ali ya Central Market Misexui
1: Owe
0: mpala alinga wa mkwa ili mwange babalanda
1: Babalanda
0: Pegane ya bayo mwami
1: Abai seksui baboneka Nga bantu bampisa
0: Bampisa Era hapa ya itu wana Wana mwendu weyo Ayi oruwa sabiti msejo maketio mwababamu Bababa tezenga ba itu linda buli indi Pegane ya bayo Mr. Muweleza Dani Wabudu baya hawa kampala msumesa Ya msumesa yaku Eriyo mkwanu kwa ife isa abirie George William Aliyo kasambira hai Eh, musomesa wa secondary na abana bati babatera ku radio batu uliriza. Aliyawo, aliyawo, rankura mwisa ku isa byo jiwiriya mwe bale milimo. Mwe bale kusomesa bana olusoga mu litwaire mu buntu onje. Ndikwenda ku mwisa ku mutabane wo mugenzi mwebya David na Masenda Nicholas ali mukono ye na abayitu uliriza kwati tutereze mu kamengo na kwati comics ebi bintu bitunabikolanga. Dada twavirirwa ku omutaka atenga buti abayire mutabana wange buti mweta buti nguli amatia owa mukoyi mange magolo yafaduzi bamuzise raido
1: luyiwa
0: ebuduba wene
1: atenga abayire mulangira
0: aha mwise muyingo
1: pega owempongo
0: owempongo tibalangira pega anu bayavire mbula mu wense eno atenga mwani nawe abaye na abana ku St. Margaret twajayo isundi ajayo yakubagiza amaka mukasira akagezese bwo tsenako dada olwalero iwe oyibi nze ebibuzo byankubuza biba ku bintu byo basinzi biba kwe biba basinzi okusindikira ku TikTok
1: yes sir
0: kuba no mulamu olwalero mukanumero kaife akobwangwa akakutisiba kubana ife aba believers supermarket ku ibiryawo ku mailo mbiri bakolo kuva kunjo paka kunjo aye ekyena bagema muko omuze gwa ibe gwa kuwongera otuka kuba kodi balikola aya akukola kwera we ali kuwongera
1: no okote kuwongera bukodyo
0: aba ali kuma deya sa we ramu
1: eru ya ina mpanda ali wo mchala bamweta na bukwasi ebusona echenda ulo chai nacho kuba believers nti ye ni sad no boja katala kali kwaka
0: kusawa din
1: yeravira we ravire kazimiza
0: dada tujire twabonanga ewiche nyo naina tubeyire mu mbera atina wiche nonka wiche nga ibiri wabeyewo batabane bo mugenzi abako bati batabane ba mugenzi
1: banguli
0: mwami kafero paulo yes, the golden sir. Boy of africa nga abana bavire baliko bati oyo ni baba wife
1: yes sir
0: pegan minister buti goba wa local government balam abirengo wabavuka yasala yeta ba ya kulembere iki kintu cyo kubanga bajakebera endaga DNA je betandaga butonde
1: kizungu
0: pegano byagiro kwira ngabana babandwira abasinga mugabari ko bati bana nabo mugenzi dada nzawe ndi kutole chibuzo kuba ife tuli basoga
1: yes
0: sir tujira tuchibonanga twagana abantu papa ne mbere je babitamu singa mba ni mama wangi iwali kuulirize wetemu wetemu ngatu ndi ikoba mama wange tankobaire chika changi
1: yes sir
0: tankobaire babange nuno ensi bukone neno ebigema kuchika cho boli mwise maso boli mwise kisuyo boli mwise mususwa oboli mwise muyingo nti nono buzibu ki omuntu obayinza okwagaana nga takobaire bakikaki dad olwali ndi kwantambule kubuna mu gondi dinti we research obana imu mutwe
1: okay
0: singa mukaire wange tankobera chika changi buzibu ki weninza okwagaana mu mbere yokubaonga ndi awo kwegamba TD kubuvona bwiro bwange
1: okay
0: yesebo
1: neyanziza ino musanji wange okusokera nenda kwebaza mama wange Madina Mutesika Mega na Maganda atya imare bumozi
0: eneri sabani
1: eri sabani
0: okay
1: koja wange sabani we na nkula mwisaku agalala ni honorable counselor Maganda Sabani Maganda Sadi achikirira omuluko ogwo kuigoloze lye buyanga
0: tida sabani unako lewa nanda kuveta idana nika kuida mwukutu mavuma
1: bamweta chuma cha alwe
0: yesevu
1: tikivwa mungira
0: yesevu
1: lwachi mbeba ziza nti yanda gagatufu era eyonzira yobuzibu ni baba wange wa iswa sirimani ati ya imawe kasambira sevu nkulamu isa kuwe vale
0: yesevu
1: abana banji oba abantu banji bajire baya gano obuzibu obwo okubanga tayidi kikaache mama yeena ali awo omwana abandi batukana gafumula bala baina ibwe mboko yamubuza ati mama ekika kyange nekiriga ngaye takidi
0: yes
1: yali nokutankana tankana mu bitundu ebyenda ulo yajjo kumaliza ngafuni omwana aye ngatayidi gatufuga kola ki la kumuta
0: so mzee dada oligeza kukulaga nti echi kitera kuidanga mama ntiyali tiyetegereza muntu mutufu mwene mwene
1: yes
0: yes gansi geyo muye
1: aha
0: yesebo
1: abantu banje bagire nga babikola nabandi babikola olwo kuba bali kwenda era abe ni chafu nayo ngaga le example jo soso kuleta olwa lero abantu munsi muno ebayo betwe tabaserebu abantu abo omuntu ayenda ina amuge omwana obera oli aga abe ku nibyagabana nabyo abe ku nibyagabana uwo muntu oyo aye ekintu ekyo ye mwene obo oli kuzikira omwana wo kyetukoba nti oli musula mu kino ekyefuuti ataanu oloba mwavu muba omwana ye okoba omukoba oti muno oyo ni baba wo oba oyo neirata akuzaala
0: dada nangafuna ensonga ibiri Eresoka yakoba nti mama ono mwene tiyetegereza takitegere omwana ono yali bawani
1: abaire nabangi
0: aha iyo kubiri yakoba ali mulengo muna mujibu akoba adinali ya mudina mudi
1: talwa gonezala
0: ekitegeza atezere nere aya da kumaliza ngole baba alikwegana omwana nola alikwegana omwana
1: aha
0: yes
1: oba ole ya mwikiriza kubere yabasada alwanira no omwana
0: yakwati mumpo omwana
1: omusado omukalamu Chino nendo chogera kumuzindalo.
0: Yes, sir.
1: Talwa ni la mwana. Goba angoli msaada mwena aye mele ili.
0: Eliyo msaada angate nduke dada?
1: Ntiri ya baba uku. Yesira kuchisenge mena aya mbali mpali.
0: Oh.
1: Ayo msaada mwena aye mele zo mugulo mwena na olo meza mugulo gwe mpala ati. Ah, na aye mele za nigule na ata. Tasobo la lwa ni la mwana. Aba alibu gao nga ba mwile teda ati ono mwana
0: kuba
1: mguo.
0: Ye mwene aba yama lokola shi
1: aba yama lokolo
0: mwile auvao tuje mmaiso
1: obu ziza kubizibu omuntu oyo byaya gana
0: ono gweba takobe ile
1: ono gweba takobe ile
0: atukobe nze ndi wano mama anza ile takobe ya timana iwe mwini baise mwase baba ono ono ni wabanga ile yafa aye ruisi wasono ba obu zibu nga olikubwa gana nga ni mamo yafa
1: yes
0: kube rio mamo kufanga takobe ile mwanu
1: takobe ile
0: jamaiso
1: omuntu oyo omuntu yenayena mbusogano tuidibulunyi nti obuvono obwiro ensi bukono obuzale era bakubuza ati oli wachi kachi eri yebibuzo bingi ebidirawo katugeze nga iwe sa Ivan Ngobi
0: yesebo
1: olwalero wafune kitibwe ekyo ekitiibwa ekyo tibakira buli omu.
0: Oida abantu balowooza ati nakyeta kuweta, oida abaana baba kuno ku TikTok
1: gwena inonola namubuuza nti oidi abagava abantu agava ekitiibwa ekyo muntu kikula kyagava ekitiibwa kyasa era ani
0: gwebagabira ekyo agwanire
1: kaana okubanga kimugeebwa nga alowooza nti ojja mu isomero waasoma eyo mudi ne mpapula dayiwe debagula ni kunasa be ekitiibwa kigabibwa abantu ba mirundi ebiri mukulembeze ganono nga kyabazinga kabaka owerowerwe enzululu mubaleere banaife nga ababakulembeze abenono n'owo okubiri kwini yenka
0: so ndi wa mukisa
1: okuba nti kyabazinga yakufuwa ku obwibuka
0: bigano biti abantu baida kuba
1: ena munga alwe
0: era kaino lugezigezi kuba kasa
1: era bisi kabena kugwali gwa mwenda
0: dada yo gemye ino
1: twali na munga alu
0: nali nkali kumuleye tugwa busoga wan
1: era abantu bali musanvu bebage kitibwe
0: era mwabo mwali munze
1: mwaba mono empata
0: mwali mwanyole innocent
1: yes,
0: mwali mukirongo sudani mwali ba mukanguire
1: ni mna ifo
0: mwalangira mwali mutya ba ivan
1: yes,
0: mwali muiwe
1: yes,
0: mwali mu Oundi nani gwele kwele bea. Ni na yebala Ashraf.
1: Aye.
0: Twali musambu gunga.
1: Ole ya mbuzi za atiruwa chige tiba kweta sa.
0: Anti viti wole mulangira.
1: Na mukanti evi tibwa vieni na vyo.
0: Echo chitono kubiri. Echoka
1: tonde tamista. Wobo yenda ukumpe chitibwa. Wobo yenda ukunde ta andetabu yete evi tibwa visatu. Sa agadi nevi evi kilizi. Wai kaili yeri echenkizo. Echi singa vyona vyona. Wobo yenda ndetabu yete omulongo.
0: Yesebo
1: omulangira oba dada kuba dada nekisembayo
0: webale ino
1: omuntu ebizibu byayagana nebiriga
0: ono gwe batakobeira kikaache
1: ekisokera irala
0: yesebo
1: ife yetutambulira yona omuntu ateekwa okuba nekika ati oli muisechi ekyeki kwawula ku bantu abandi one oba to obozira kika eranga tochidi Ngerawe bakubuza anti gwiwo liga chikachi oba toidi kuba baba wo, no mama gabati yakulaga
0: chikacho bwechiri
1: echo kubiri enkuni oba tojidi dada oba tomwidi ekitegeza anti obuzalebu
0: tobwidi na bigema ku
1: yes, na bigema ku
0: yes,
1: echo kusatu ensi muko tojire nga tubona ereri yo benabuzanga nga mukwambu nga bakati ebyo bya sitan nabavuza nti mukwambu tibi ebya ife bya sitan nti aye yigabonaku faza oba abakulembeza abenono abaida nazi kabwa muntu nga tasose kubuza ati gana amagombe galano galingaga oba abasima amagombe nga tibasose kubuza ati amagombe galano galingaga
0: be era ifeno male ifabese mwase okusinza kuba dada bakidada abaise mwase batuzika nga tulingirira enendo bayegwa
1: yesevo
0: ntine ebunolo
1: ebunolo
0: batuzika nga tulingirize yetuva era iwo mwise mwase aliye yunebike ebindi bye bazika okulingirira eyo kiba kyavwe mbu kuba iwoli mmani okusinza
1: basinzire eyo tulimu nebintu bya mirundi ebiri basobola okuzikanga bakulingiriza yegavwa eri yebike ebyo yabayo bebazika ekikanga kyo kizikanga kiringiriza yekyajja ekitegeza nti ebigere byalinga yebavwa kitegeza nti gaba alistu kati alinga yebakola ki yebavwa
0: ekitegeza batuzika katugube bazisa omise mwasi omise mugwira yetwava
1: automatically
0: dada wangali bunolo
1: anti mpegano ebyafayo bitewe bitukoba nenono
0: jamma isi dada
1: mpegano ngabwe nkwinono ile nti omuntu oyo tamana chikache tamana buzalebwe tamana nsibuko tamana buvona bwiro
0: yesebo
1: obwe chikache
0: ebizibwe
1: ebindi byayagana ni bino
0: mubu
1: tamana ebyo byona abataidi maina ganguli kwa gaina kugulika bana
0: Nebizo byali kwaga na ekisokero aku.
1: Nabo boyagana aliko bambu peace kisache. Aliyawo nga wononi eri neitufu.
0: Taidi
1: idukira ni computer kukoba nti what is
0: your name?
1: Your
0: surname
1: yes.
0: And given name.
1: Very good.
0: Iteza wo tawalenti Toda kubuti Ivan Moses.
1: Ivan, that is the just
0: a given name.
1: A given name.
0: So you must have at least a son name.
1: Moreover, igule na bugule kuba okujja okukubatiza. Oligula buki?
0: Bugule.
1: Eriyeki katoligula. Omwana yena zira alirirangaku. Lina lya kanisa ezira aliriraku lina lya musigiti oba lya Quran. Ati nze bampaire lina lya katugeze lya ibanda aye ndi kwenda yerina eriyo musigiti oba eriyo mukanisa. Ate kwa kulirira lina lya chika. Era bwatukeyo ngaba mbeze bamutwalire mu chike kitufu. Automatically chike kyo ekibanga de kitufu. Niye baba kali mu galina asirikirawo nechenda ule chiriwa.
0: Dada gwidawa mwela magundi. Lwachi omwana omuto mubu wangwa.
1: Yes sir.
0: Wamugulika mwerina ayo omwana nga lida bwira. Eye bangulikwa oba engulikwa okuba ngebo ile omwana. Eko makumi yake emeka.
1: Ezira ku miaka. Automatically singo obo bise mitendere mitufunge jaba dada ifabe miaka 8. Omwana olumu gerina oidi bepampalika baloba kutegera nti tutuma tugulika tutya amaina gano ani alino kusoka ani alino kuira
0: dada che watu wakisomesa wakoma nti mubuwangwa obwa basoga mbwemba nzaire omwana ngwana kusokera wabamuwala ngwana kusokera ku dada azala lata wange.
1: Very good. Olaida yatandikira ku mama ge
0: atenga muko
1: alikulaga mbu ayenda ino mama atenga iye mbugangwa obwe busoga gano togwa ine kugulika mama wo oba
0: dada tino mwana mu rwali
1: kairewo yesebo
0: singo no kwetugulike mu dada wange alaga oti enguli kwa gideme bayinza gulika mwani wundi
1: genawo abakulwera banonereza kuba ba dada abo tiba wayo. Buti nganze ndini nguli Manafu Amina. Naba ni nguli Mutesi Mwaiduma. Naba ni nguli Aziza.
0: So kutegeza nsobulo kugulika baganda badada bange.
1: Very good.
0: Okusi aye ngatiri gulika mama.
1: Uh-huh.
0: Au katuveo. Dada hey. Obe iloliku mula mwanguliko manti. Singa babatiba nkobele chika. Uja kuwa gananga umwana ni kumutumati ni George William. Ndigeza bugeze. Yes. Ayo oli. Owa kasambira ni isa abirie George William. That is very okay.
1: Uh-huh.
0: Ayo ya ganango mtu wale kwati George William na ama inaga. Mbuza given name ni isa name neriri wawo.
1: Chegeza anti isa abirie ni gweba muguli kamu. Kubo yaba ngayali ni isa abirie. Otomatika lebu ozala avalongo. Lireri indi libula. Ofu na bugali na liachiti ibuwa mkuzala.
0: Dadaiza nigeza aku.
1: Oligeza aku.
0: Eee.
1: Nido na kubo ini.

0: Eribula dachika sana ino kumanga tungire saa wa ikumine ndala atenga detuliko maku oruwa lero Toga mbuso ganjidi akani mirakobu wangwa bobanga oyenze kabona kungaba kaba iye Nja kutikitoko onige multi saa Ivan Ngovi S-I-R Oteo Ivan Ngovi Ebintu ntiwe baku biti revulero uja wali mu live recording swabo na wa following andala kundala Tusome isaa kumulamwa oguku banga buchapo yuzo kuzule chika na vichi bia yuzo kubanga obitamo emita wana joya gana singa mkaire wapatakula ze chika eba yeba kuzala abantu banjiba inembele jivali vitamu nga yeba kuchika okulwana obulwa nenga bwemba neba kobera ebizibu bya gana oba nkakola ka business wafu no mwala eda akali akamalao nga yewisi ekirire to mwala oyo nikire cho bitamana chika kale vitira kwisi myangu 0755 0 mukaga abiri nandala chinana munana enambe 0755 0 mukaga abiri nandala chinana na munana enambe yeri 0755 0 mukaga abiri nandala chinana na munana kwentien 0755 anana ina emisambu esatu osembi anana musambu 0755 anana ina musambu osembi anana musambu otukobere ku Olufumo lulinalu lulirutia bantu babiri bonka ku mfumo atendire ku ensambo da basoga tulumuke mbiri wambiri tujja kubika olumalira tuire ku ku bulezi bwe kisoga da waina bubunji bwe yetuise bwe tago kumanga abantu babumana kansokere ku MTN tumbone aina lufumo ki
1: ato mukobo ti rubalumpi lumpi
0: woyo
1: hello
2: unknown caller
0: eh chuma cha mtola ku wobo kufyege yogera tukubulire munange
1: kuba abipinga kaenda tumukubira
0: tida kubira to 5
1: tida kubira kusamukaga
0: to 5 bita kwa MTN kuzira musambu musambu anana ina emisambu esatu osembi anana musambu wokuba isimu tulikwenda mfumo daba soga wetumala mfumo tukwira ku ensambu daba soga na makugado tuboni Munangi.
1: Koja. Kale sebo wena ye bale.
0: Oli wala ino ino twenda kutukulira ku kalamu. Aisimu alili wala kange mono. Munangi. Dada huyo.
1: Hello. Kale mabe yatere.
0: Ndi kwenda agema ko yatere tuone. Akange mono kwemtie na asemba yo. Hello. Kale kwa mtieni mbato ile kwa mukono. Ndige makwe ya tel. Huyo.
1: Hello. Wanje sen. Sembera yo vira busoga royo.
0: Buti babanga bali kuku babanchi ngate bali kutomera gana mba na kuna ntia.
1: Hello.
3: Hello.
1: Mukagwa.
3: Eh?
1: Ani ono?
0: Masi mumanji, galito mela gana mtu mela gana.
1: Ye? Munga yi gamina angu?
0: Oyo mtu ireku. Didi, ata kwa wa muka, mbu yende yu. Oba wa vijiri.
1: Hello?
3: Mwale kwa mteo.
1: Kale sebo ena ebale?
3: Mwale uereza.
1: Tuliko la?
3: Zengu yekuwe wazabu ebaze, mwale so mesaru soka.
1: Iwani?
3: Ono muzaya ala jabu
0: Okufawa
3: Okufuwe mbula muti
1: Kale sebo
0: Mbula muti
3: ya
0: Kale Dada uyo ID Hello
4: Hello Hello
1: Wanji
4: Mbala nalewa kizito kiri ni bladi ya mkizifu
1: Yes sebo
4: Amsuda ndile tuwa lugero lulu no
1: Ngalumpi rumpi
4: Elakiru wa mvino
1: Yaha
4: Kali wa mka
1: Yes sebo
4: wamparabali wa mkwano ino elango lugero luno chendi kwenda bata gere munti vana tichetaka kunoma gana
1: soko tukobero lugero memale ubo lufumo
4: aya nti nga wambwa nga alini mkwano kwe wampara
1: yesebo
4: wampara nga ida akoba wambwa ati muna alo mkwano kwange idontu wale kuku mugeni ya muko wampara ya yamara ya gemeso ya digemi ya wambwa amala kwa wambwa atitujie nga batandika okutambula wakala yatandika okugoba wambwa ati nsaba obukende nsaba obukende nga waluwa nsaba obukende waluwa yewuunya yakoba ati muna omusaadwa tulitambula naye lwaki amaana embeerera atyo asigala kungula alikwemba nsaba obukende nsaba obukende nga waluwa nsaba obukende
1: byakubangako ne mungalo
4: bwekiringa ali kundingidiye
1: yesebo
4: kyoba amaliriza wangu yakoba ati aye zeena amukole kyo kiyinza omuniiza emeito eri enswa yaja yali pamamu yasiba eito eryo
1: yesebo
4: ye yali ewampala kikotambula wampala yaliramu yatandika okwemba ati nsala obukende nsala obukende nga waluwa nsala obukende nsala obukende nga waluwa
1: akakemba nabire jeni akagemi
4: anga wangu anga yena amukoba ati kitwala mazi kitwala mazi erukwa erume bwakyo kitwala mazi ati ekyova wampala ye yaniga tandika okukoba wambwa ati oli kukoba ani atwala amazi eruko
1: ate nga mwenaidingas
4: yamukoba ati zena nfunye yakemba kange kendi kwemba muobutabowa
1: n'oluzungu balutamu
4: batandika okutambula baja pakabuko
1: yesebu
4: wambwa yagema itu yali wawampala ka yagema itu yatebuko
1: yesebu
4: ebuka itu ava kubasimulula itu ebasimulula itu agana mumasi
1: agawambwa
4: agawambwa kuvanawo wampala ni wambwa bakyawagana nga ezira abona kumwine
1: yesebu
0: nga bakoba ati mpala nalubwa
4: era nokwava olugeruko bati mpala nalubwa
1: ati bekyalagana bali oti mpala nalubwa yesebo
4: kale nzekinkoba abantu tukyetaaga kunomagana bweyetamwino yaba mutono oba mubi
1: yesebo
4: tomuderega noyo oba gwe wesize abonekere akutwale abantu awo oli kutya
1: yesebo
4: aga kuderega ino mwino
1: amaina go ni wani
4: na kisito kilini bladi ya ukisifu
1: yesebo tweyanziza
0: kisito kilini bladi ya ukisifu kisito kilini bladi ya ukisifu mwana afumi olufu mwanzi wende se mungu ya chokwe
1: kilini bladi ya iba inzo jogu kebe
0: aye ebintu ebisinga dada wetu watu liku le ebintu
1: yesebo
0: tuwedaga na ebiti iwa
1: yes
0: kuba nsobulo kolechi oba weno sobulo kolechi ntwe kileida kado kwewe chiti iwa chikulu kange masemba yu kumfumo daba soga ni wasemba yu
5: Alo sebo.
1: Wanji sebo.
5: Ona jimbo kuve buwanume.
1: Ebu wanume wane ebu kasambira.
5: Abe kamuli.
1: Kamuli.
5: Kamuli district.
1: Kulwe na mwendwa.
5: Kulwe na mwendwa.
1: Yes sebo.
0: Buti nige masemba yo. Ebiti serious. Nono gwendi gime asemba yo. Woyo.
1: Alo.
6: Abe ngo biaiva.
1: Yes sebo.
6: Oli mkaba sebo ni dada sula mwene tusoka.
1: Tuliyo bukalamu.
6: Mwe ba kutuweleza.
1: Twaka inama.
6: Era mwisuke yolo idu.
1: Twaka angalwike.
6: Ama ina na ilo vozi nize mkwano kwa imo wabulido mkemba asumane. Ose zile kutangala kumusikiti ngamba nebu yende.
1: Eno wa dada chilongosi.
6: Aha wanawe nera.
1: Owe mpata.
6: Gana mwekandile mwenda msa dolo ida alikuida kulile na mwenda alove kuida mpeda anubana ngolo atoka
1: ngotubo nilolu gerolu kalamu
6: ngeba ayo msa da afuna omukazie wafuna omukazie nga baidaba zaalaba na baigwe
1: kibo
6: baa zaalaba na bali vana
1: vana vonka
6: yesebo
1: ichege zaabo tupuko balu kukumuli oba chibo bubo
6: be olo balu kalige roo bana lukukumuli pera ano wazala abana bayeba idaba aba au na abana bayibwe ndala ya idaya akwa
1: yesebo
6: kala kuhida nekwa mwaka msade atandiko koba te abana banona abalisa chibana ngendale negu ireti
1: ngeno jetuwa itu akavuamu
6: wesebo
0: ndala mungudi
6: baita baba wo batandiko okupakalisa abantu bwe babalanga ku bumere bwe baleta kati emiri moja ida jabula akoba ati aisha abije yali atabike muna abana abalongo
1: ngaguli na
6: baba ya kwa mukazi ati na abije ati emere buze ne emiri moja koze eti
1: jibuze
6: jibuza ya abana baita tuna abali sasa Na biya mkoba ati isabri ati zena tidi ati kubanga nige mwende maka niyo wa andimani ayi butige na mage zida kwezi de sosi tuitiba na baifateba na alia.
1: Yesebo.
6: Omusada ngoo buova musada antikampi ye muno nimule. Musada siya kolaje ikiri yata ambula ya je ya toka ya ya gane chivira.
1: Yesebo.
6: Watuka mchivira ya njire chivira kutandikuwa kwa galobu gama. Buzuwa kubaba mjali aliku simakaka mayale mkile numbe nungi enitia. Wale ngele numba ya kupa nani one yazi mba maka mchivire enu. Ye ilayo ya kubila makazi wati mta angate jie njiro kuye mkunye mele na tinda gine ye numbe nili laje njire ngele vule ngele titi njire yo.
1: Ngele na kumiensuka ibati oti mpata.
6: Yesebo.
0: Ye.
6: Yakuba cha yolo ido wendi cha yolo ido ndakwe galidi zantuke yoku mboni nani umutu cho ya tati ya nazi mba wakati mchivire.
1: Yesebo.
6: Kibuwa wakuchanga cha yoyo ispero ya tambla daire kisipaka ye numba. Ya jotu kaze numba, numba mwene gazirao. Wali gai gari. Chovwa ako akubakodi kwa genge zira likumu iramu. Ya ikula u. Ya kwa hii nani mwene makagana ya diyo kwekula uonge mereri munu mbo mwembi kilifu ya ila ya kwa mkazi hati nabili hati yenji ila hati ye mereri munu mba mwembi kilifu hati amene kaba na baifuwa mazo uone ndala hati ya mkazi ya kolosi hati chetube tukole wanu wanu wakaile wa uile me tujisenguke tuji munu mbe yu.
1: Yes sir, mubu mpi mpi
6: mubu mpi mpi. Webaja munu mbaba ya gaba atandi kukuli emele kumbe emele bali kuli ya mwene yu ni wailike.
1: Yesebo.
6: Wailike ya chokujo vwele afu ni abasenze bali munu mbaba bali kuli ya namele.
1: Yena ya kati kale.
6: Ya bakati bana tusanga ile ye mvuila kuwati bamu wajira. Ya bakati chana chivale sata mkuli tuje bali emele ele baji mala munu mba. Wailike ya bakoba atibana ambako vile mnini mulile mele yangaye mwena mjadandika kuwa kila ku. Ya bano bakoba ati haji butituwa lumukua waisewe nga tuwesise mele onaliko batu jamu sakira ku emele tujaji tolaga. Wailike ya vwa uo ya ila ngatamire ndio idio mtu ngatamire akasalaso ni kabaka kozeti
1: kawairemu. Yesebo.
6: Ya bakoba ati mbako vile ati ndiko tujari ya kuomu kubana za imwente mele gawa
1: ya gema mlala ya gema uo kubiri
6: mpela anajari ba mkoba ati tujari ya vana titufu ati njoo kujoo kubolo ito jene na jire jene ndi kujanga mbaire msaze kuomu ana kujia kuja atikari ba ewa ilike ya vwao ya joo kujoo kuila ya janga atami ile ngono na vili jena alesi kubumu kubuo kuli alesi wabumpu antiempu ati afumbie. Ya bata bulira wairi ki evyo kulia omwari nevya mudosa na alambala. Wairi kajo kujo kuira mama gezi nga idinti omubumpi bumpi kuwa kabiru kanuka vayikale yae mubumpi bumpi. Ya jo kujo kuira mama gezi nga nga wala jamu waire.
1: Nga baleba upuru use.
6: Nga beya suvira vona vona ati avali ileva ba waire wo. Nga bali uweza yeri ya kuwaile mlala yeri ya ngezira kuwaile ya nga kuwaile mlala nga habana bali uo habasada bali uo na umu kazali uo ya kubati mwemu nimba nga mtituwa utuwa bali ya kumbe muli uo tuwa makulu waga kagira kukubati kama zi yu kabaita karimu uko wa makulu waga kagira kukakoba.
1: Yesebo.
6: Otabula nga magezi nobula senti nobula na magezi.
1: Yesebo.
6: Wobule senti baamu nobuo ngobwe wobu zari rana
1: obuna ayi ya
6: obuna ayi ya wailike yale merivo kute gerati vale bajari bajari yevivye ba male wone bako mengeneza nga wailike ni mwene kai ba muli ili na ama kabakati wa ili.
1: Ok, chege za ticheta ganova mubota.
6: Yesebo.
1: Tue yanziza.
7: Oh, lisu gandiko guno mudenene
8: okuu mulati kutuka katwi namire wetu komye naba kugukungwe abatali bapangirire pangirire olusoga ndiko eno ni chinana na munanda asatunizo mukaga busoga royal radio undi kumwoyo.
7: Mane bigema kuchikacho wano mubuso

0: ya mutala
1: zoyo mutaze o wangirano nze nebi maze okumutala so abafrika kebakola south africa
0: tukati twa batala
1: mwaba tola kumukono
0: Obre Madiba yagaba kapira wansi bafuna musamgume tambekerezi mbokazi yagaba mchitego bafuna Ron Win William goalkeeper El Capitano yasoka yagaba kapira wansi omusambi agwebeta Sithole yata mchitego katimudao batelewa Ron Win William bajakule tomuzibubano yafuna mbokazi alino mpira wa South Africa bumpira nga muwanfomo biyakwe tomira batomere muheda bumbito baira mbafuna South Africa nilikubu nikuburunje South Africa so verso good Jonathan David yagaba kapira liyamu mira aline kivire kieru mira alino pira ja settinga
1: aja kuba monto
0: bujire kuruya bujire kuruya basebo mwebalizana tikale se kale sebo akasada kabaire kabisewo kale ingo mpira wansi mundeno akasambia kukebeta raria raria ayaya omulenzi azibirono omulenzi azibirono muganda wange atairewe chigere chigenda yakati zira ezira mpira jagubita kuja dachika ya mwenda ikona omusambi gubita yustakiyao alijakubanga ataletamu endiba yustakiyao alijakubanga ataletamu endiba lato mpira gugugugugugugu ips adagubisisa ubite agubisisa ubise gudemi ufurumechi sawe omupira gudemi ufurumechi sawe omudongu omusadagu kubye bafuna omusambi gubita aswini refali akati mtemi omonto refali akomiyanti mtemi omonto tuli mu R32 ladies and gentlemen bakulaga mosepe wai wanga le South Africa wa South Africa alikati timu ya ngeri samba aliko FIFA president atamuloba atia
2: atosobola kumpisawo
0: ata ya sobola ndiye FIFA bali aine nguzi basobola
2: saja akwese nyonyi tewe unya bwatambula
0: omusadazu ngabana Omusadazunga
2: wegugwa wegutinga bajikumamu
0: Modiba yagaba kapira bafuna aswini Modiba yakangamo yagaba kapira oswini ali the space huyo baidabata umubiri bakati sebe zira Georgia Ezra Georgia katipira no Canada bagaba mu Jonathan David tachenyose baidaba aguli yao South Africa bawambi omupira baba no baidaba ku blind pass bakati keeper idogeme atikale
2: oyinzo kweka ngo mupiro gwamanyi gosubira anti gwamanyi ngate kukuwa de speed bweti
0: bwechire Wechiri Dutch kadi rikumi Iwanga lia South Africa Bali zuruo Songa te Canada Babala zuruo Ngaboniga star Ibiri muenda musamfu standalash Osobolo kubanga te Otulawe sente Dabu soga Royal bingo Wabula ngate tamlandi Bakaga balonji Aba Fortbet Katipirano ku www.fortbet.ug Oja kubanga tofuna account Osobolo kubanga Oniga musta Ibiri muenda musamfu star Zero hash Ofune Ate betting tips Nimekago abakugu Aba boomu Aba boomu sports tips ensonga dongero kubanga ditambula bulonji
1: kale mukagwa atongero kubanga tukutegeza anti akasente kaliwo kanje solo kubanga ogese mukisa solo kubanga okafunona ko lwalero akakaire kalamba nemitwalo amakumi ana tegeza anti abantu basabu japanga watwale mitwalo chenda na gasa twasatu kuti mwabandi musoke mupunule etanu etanu bulamu banumire gamesi milioni gamu stabile mwenda msambu standala hashi una solo kubanga mazo kolecha akasente linde message tomano inzo kubana mukisa una ko lwalero tujiro kutokolwa igolo nonga kilabu ya Yakomo nga kota Inter Milan baligeza kokubanga balwanira defender wa club ya Chelsea Chaloba baligeza kokubanga balwanira bo team Domidi kuenda kubanga defense kiti chemulenzi oyo asobola kubanga jamu Italy agimagani ebintu mbere yofunani zibwa
2: ke
1: esabo
2: kale empera bwetu ekira maso kubanga etambula ladies and gentlemen ne dakika 12 zetu ingira agucha le 0-0 South Africa Canada bagira maso kubanga bwe kuba knockout stages wetu kira maso kubanga tutambia wano tuvao nga kuli kadze waka wetu wise semba wetu
1: nga tegera ante iye ya nine
2: kulike etokota mpena kwa kira maso kubanga etambla katulabe misinde bakiza kwa kudu wakati menafaba Canada aliwano mwenezi kwa ita Johnston na njika wakati wano mutawe
0: baba ambie yu jasim jakoni yeku singa kwenye kumutono hati
2: fata kule meza mbikire bie
1: asa na wasa usafri kwa wano walikulia itinga spaces
2: bakule ngeza Hugo Bruce actually ye mtende si asingo bukuru kumutendera gulu gwetuliko miaka nsanvu mwena era guno gwe ye tournament ye semba au mulo mpira
1: alika kasa chirati obukaire magezi
2: kubamu nga walimu gezi ne mubuto wali aba kadi wanga je buli mwaka gwayongerako yayongera kusiri wala
0: zenoza nti obukaire tina magezi buli omuntu bwayongera okula amagezi gakendera Just bategera bategera byafwayo nti kino kyali ngo because byaba unga baliwo
1: babalengerera ngo batulimba balengerera gala
2: asiza kwebi byaliwo
1: yaka walozo balengerera gala
2: bategera nye jukira bo batambulya ku history bakugamba history repeats itself
1: yes bo
2: atatunule byebiliwo
1: yali repeat
2: byaliwo nakamba
1: akate weningira ku mulembe guno nere
0: ate batisa tisa ino imwe bana imwe era imwe bana imwe
2: Katufano, nabo mu South Africa setting lomonto, setting lomonto akubenyanda, nebajja mabega, najja na weto mugongo nateka wansisi wano, asibye ko bulungi nyo, atibe na South Africa bade modepa, asazo omuntu amujeko, nebajiga monta bwe, bakubya katwano nebagujawo.
0: Twabuza twakati iwo kuona, wali otia, wali ku, wali kungufu masita.
1: Oba wali fuzi.
2: Kwekweka. Kwekweka.
0: Eraife, era utalo.
2: Kumelewo
0: mulamu wawona iwe tuwafwa.
2: Waliwo lugero, waliwo njogera.
0: Soko bone batebo.
2: Abe misinde bakupa South Africa. Kawede baizo muku.
1: Nalu muko tyali.
2: Social defending. Nekukena mukona. Waliwo waliwo mukadwa afya gamba. Ewo mutitiz.
1: Yesebo.
2: Babera mukujaganya. Omugumu
1: Gimamiranga
2: Wagamaza ashanze sitia Gwenga wakubia yongo ufwa Yeni omutiti za kaa Sigende yo Ewa wenga wakila mkujaganya
1: Chobogo nolela muso gamwe na itamu Yakoba Atikobu wangazi obwe nkufu Butiti putia
2: Mulela baka kona ngeza ako
1: Misi ndo mierere Kupa niweta guluka misi ndo chizibu kujaka
0: Manchester United iba inzofu na mbuzibu mu Monsonga Dauga atono Actually ajaba lina sinta oche ndibo na
2: Yaru wa data chaso watu ndibo
1: Ya kose
0: mwina Omuguzani
2: Omuguzani wairati Obende so, ye mwenyini muvumba Ate murwade
0: Omuvumba guwaru waire
1: Awe ilaka limula mwai lango likugeza ku Kupereza pereza
2: Omuto omuka mbanti nkukuzo Bela kune chomuwe lako
0: Omuvumba guwaru waire ku team Anangi
2: Kati yao
1: Tegeza ndi kija kuongea mu speed ku United ya kubanga bafuna midfield owundi.
2: Ni wabade ga wali.
0: Baba ile ali kwenda.
2: Urende baba ade amwetaga. But
0: just baba ile bali no kufuna mu akasente muono.
1: Ne mali.
2: Ngaba ino kufuna kwa musiba. Katwabe ne bajja bafuna kwa ndomres kwa ita Nathan ne. Saliba na jana nyika pass katwabe bageza ko kuya tibira faba Canada ayagira kuba muntu na settinga motabwe la baza nyide mupira kwa bane. La baza mulala na ina kusanyira mo. Ne kugenda bugezo wabwero. Bila kugeza bugeza wabwero
1: Bali defending achifirika ino Bali kukupapala papala mchigi Mbaji na famu kapete wabwete
2: Wali wa mauli agavayo Atime na fama mani site Nomulezi kwa ita Malo Gasto Habada bika bagezi maso kwanga Bada mune batura Nembu cheruse ya gelo kadensamvu mubutani
0: Aye Nani hali kujia kumani sito yoyo
1: Layali ya kwa
0: ito kwa Hali omutendesa
2: Enzo Mubakala mbademu
0: bali
2: unitinge
0: Niko omutendesa
1: Enzo malasika Uganda wa
2: Mani steyo
0: Najo kubecho
2: Mani steyo Enzo kuda yo
0: Najo kubecho
2: Enzo kuda yo mifobia ye Ebieda bia bili
1: Ebieda
2: la
1: Ebieda Ebieda bindi Yali kamuchaji na musambu
2: waliwe ya mali anga kawo waliwe ya mali anga kawo mcha musambu mbili muenda au bili kumi yao
1: mbili zoku daimu mifo vyayo
2: ebyadala
0: kai Malo Gusto watch
2: Malo Gusto watch kumani sita jetu manyi
1: kuida kubayili ya tambula
2: aish
0: nune katiyo ya singa chinunezi
2: asinga chinunezi
0: because nunezi hakuwa biona biona hakuwa defensive ate mugezi kumupira
2: yes
0: hako le goal una kwa
2: Yeah. Newo gamba ndo yagala backup wachi genda mu academy togenze ku Gusto. Ebya dala.
1: Baina omwana awe nawo.
2: Kati ono bamwaga sachi.
1: Baina
2: asigira asigira ku Chelsea abamutegera.
0: Omusadali kwenda okola signing entufu. Bamweta Alonso. Zaka.
2: Yes. Nanti
0: Zaka makati. Kumbonoyo. Timu ya Chelsea echa jikubisa kubisa.
2: Makati kulwara rwara.
0: Mimi difidingo jirese bazira mukuri
2: leadership. Yes.
0: Kati ona idaunga wanu ni wabaka azira kuchisawe. Ai kasta bamusoma ku 10 na chiyamba.
1: Ata wiki ikamu.
2: Yali badenga leader musosoze.
1: Ata ya alikuwa kwenda alikwenda alikimpa swinga je Madrid.
0: Alidinga chuo.
2: Na yeye mwenyewe alikutimu ndala awana timu ndala.
1: Juventus na club ya Sunderland ndiye alikuwa demia ndiye final haja kumaliza mko.
2: No, amauli agavayo. Gala ganti bana atio kutoka ku final stages.
1: Achitegere chingwe.
2: Sasa njogereza kanya.
1: Akali msizoni inge ibiri.
2: Eh, Juventus asachapoa.
0: Azoyo kuchewa saida kukuba mukupe zile byo mukaya.
1: Ajakuba. In fact, ajja kutandikira kwa yoku muzimbia ku midfield.
0: Oyaidaya kuba unika Isedo then batao number 10. Bwechiri.
1: Kuba Enzo alimusekira kuba ngatambula. Madrid yono Enzo.
0: Enzo tasobola kapira bana. Rawo avwe oyeji.
1: Bwaigo ndaja ku Madrid kabiri.
2: Enzo. Mbu. Ako Madrid ajja kale. Bali. Acha usajja kuulya gambe Bwemre mroza timu ilina kilabu wa odikapo Katrape Nibaji manjiga mtime na fawa South Africa Beba ino mpia nibajiga wakuruwa lili Wale ze agoba ita Mudao Naji nanjiga paso mpia nga muwamfo Wali wagude kutaka Nibaji wafira kwa lunji nyo South Africa bako onechi Ndo mpia mzungu Pina bali mkubo mpia mzungu Bali mkugwisa nyo bwenye No mzungu wano Baga amba nafa wazungu Bali mtimu Munsi ya fokufa kwa wofe Nibaji mazake mabega Wale ze goita Lowen Williams Jeno mpira na jina squaring wansisi wano Ewa msa jikubaita Mbokaze Neba jibaguzake wa Williams Goalkeeper atenga ye kapitano Neba teka wa guru waliri munamba bili Wali wa omlezi kubaita Mudao Jeno mpira na jina zako wa guru wansisi wano Goalkeeper bagi zako kuhia Na jina kwa omlezi kubaita Mbokaze Jeno mpira Mbokaze na jina guzake wa goalkeeper Williams kapitano Jeno mpira lagirira Abagamba mjilumu hitu yutu ngemba we Na jina guzake wa Mbokaze Yeno mpia na jina kumpira nga muamvo Muma katika ijisawe Nebaji manjiga mwa mtu katini nyo Kati South Africa Bagrafu na mudigido Nebaji manjiga wakuruwa lili Wamele zikuwa ita Teboho Yeno mpira Teboho Amoko wena Nanyiga pasu wakati kati wano Bageza koku ya Sithore Najina nyiga mpia neguja Neguita uneguga bugenzo wa wero Guise unegugenda bugenzo wa wero Embena bwetu wegira maso kumanga Etambla wa sajati wila South Africa Bacha alina 0-0 katwabe Throw in ya time na faba Canada Nebaji manjiga pasu wakati kati wano Bageza koku ya lefa ya gamba wali ugo mkubiemo Lefa ya gamba tetuja kubikiriza wali ugo mkubiemo Embera bwetu begira baso kumanga etambla Embera bwetu begira baso kumanga etambla Bagena kuleta mfriki kasaja time na faba Canada Bakulengiza David Jonathan David Haliwa na gira baso kumanga tunu ampura ampura Nebaji matandika kumangunyo Time na faba Canada beba ino mpira najina gunyigano bagubie South Africa aisa mwano bagreka bomonto wabula goalkeeper najyo mpira na kufra kwa brunji nyo goalkeeper akrepio najyo mpira na kufra kwa brunji natani kakwa lini munamba sato beba ino mpira najina nyiga pasu wakati kati wano najya Stefani Estequeo ya ino mpira Ustequeo najya nasa usika pasu wano katwa be bagiza kwa kuyo mlezi guaita mila najyo mpira na guaita wisi nafuna kwa South Africa nabaguza kema biga Ewoma nizikuwa ita Madau Najia na njiga pasu wansisi wano A goalkeeper Najia na kufuna kwa mbunji nyo Nagwa kwa Mbokaze Jino mpia timina fasa South Africa Dachika zizi no makumi abili Guchari 0-0 Nebaji wa njiga pasu wa guru alili Bageza kwa kuhia Nasonseka Katwabe Umuleza hii ache Najia na njiga nukaraini Bafuna Ataninga tataninga Mila Najia na kufuna kwa Nasonseka pasu Jakulia Jonathan ya kubia wano katini nyo Nebaji wa mpia nukua mgezo wa bwayo Lefali ya gambata Free kick Free kick ya timu ya faba Canada Bakulengeza ka baby
0: Ogali kwino nola bantu cha kutuse kwino
2: Cha kutuse kwa nafunye injari
1: Kwa bantu waligeza kukuleoza Kwa mbuta dande yoka ayenda kumokobe Zena sirike
2: Nafunye injari
1: Kwa mtuka
2: Masi nise meseji
0: Talibu basirike Obakobele
1: Hei tena tukazi zako kumepisa Kaloza chona tukira
2: Nalinye mkanya nengwa Nengwa okuguru nekujira mwe kuti Nekunuka
1: So elikambe yu final amaliza ngo vili hili
2: singa kwa wedeko Nesi teba Bado sikola Bado sikola Era chanu mienye by the way Vyadala
1: Masa da baiba kubika bulunji Baiba kubika
2: Baba de bampe mpira
1: Mkoli baiba kubika
0: Baiba kubichari
1: Bulunji no
2: Baba de bakura
1: Baba kubika
2: kubika baba de bakubika
1: bakuba ndi rifali abega abwe
2: rifali ali
1: abwe
2: gole ya sose
1: baba musada offside
2: offside ne batube kone ne batu
1: musada ajamu a yakuta mukati ne ba
2: mwagala tufune vigundi rifali wa fufa katwabe ne batu ne bafuna ko wanwa kati batsa jatu ya South Africa settinga ayaga kufuka one man is ame la benyanda ne bakube kiraka
0: chetu jokola yatambulanga ne mifuwa
2: atenga wa fufa
0: wa omukisa
2: Matema
0: mfune ifu wa mweleta bola Akubi akakalu Ali tuibaiba Ali Muzimuchi mulisamba bazayi tituturo iminga
2: batukube nga tota
0: tituturo iminga tuva bwanga no ife kuidasamba mbusa aye mwafa fangana na basada abazeyi ife
1: ezirabera kutraininga
0: titu akome titusambe wakati tituturo iminga
2: olaba
0: aye alifu wabitufu
2: yafuye chifu olaba ebyadala nzokugenda ko ku traininga anti ku traininga nasemba 2:16 nga ni musini ya 6 ntingeze ku training anti ndinayo match
1: lifali yanko
2: bineno wanongenda ne
1: goal number naleyo
0: agaga penalty ogaba penalty yachi mwe game yaba kaire
1: namuka kuza mlo musa ya offside adi kona nako banange
2: amupira ngenda mu motoka nge ngavunye njale ngiro kuli navude mu BM atengero kulira ata atenya
0: kanenga pa wazira goal de batebye bakugwa were goal ndala kunda
2: One.
0: Era ni jetu liba weya wanu wanu
2: e, nayo
0: mbabo yambe kuba yo mutwe mwabu mwegeme kumabega go musara
2: mwabu
0: mwatwali na asirika rifu ya dema era golo
2: jaba sasa ya
0: beyo no gutusono je gai ge bia kashoti eno kanu aketu aba ile tegena ku
2: aye
1: yasose
2: namba
1: yasose
2: wali mwagizo wabwe yasose
1: golo namba
2: yeye golo yasose ulira golo yasose mwagizo wabwe mwenyine
0: yakone mpira yaguza bisa gwa bele kubisa
2: na tugenda mugundi nga tugenda maro mpira mwagizo wabwe mwenyine agande ne yo dede yo sigoro
0: oli uli
2: ngamba nempati
0: ko ewe no musambi mwene yakobye ati yogorofu omusambi owabe owabwe ati yogorofu
2: baba ipali ko
0: zeba ni fali ba ibe yogorofu
2: ati baiba wa mali
0: gata ifred ni fo tuli nawo nadaga obadaga ibe muri nakacha
2: natola bafwe olabanzo obutalekana ngaze manyi obaba ba tutekedo ba kwa negezo kulaba le fali ali serious agaba gole mfu nengamba ah
0: iwe tu wewe if me watu ayogere chinga half time direct in a team nibwe kubegolo mukaga tunaji kubo musamba
2: okukira statements twakoze mu half time kuumula tugamba tetweta gala kola sub team eliko echaso okutaninga results zero burungi nyo
0: tuwabaya bako munene chukumi na abiri
2: mwami zaidi Zaidi yankoze kaka surprise sebo sajyo mpia kubye muji
0: sebo ya Lisbola oye Lisbola ya kubapipi
1: ya
0: noze
1: ya kubye baka ya mazi ya mambu ya kambu bandoze nibu na kami pire yiku mini
0: obwe ine
2: walaba ya kubyoko ya kubyoko na hata matira chege zabada so bata momo
1: mbunibu na mpire yiku mimuchisa awe
2: walaba bora angovo obuli mkubi buwa
1: tujiri madiba likuno wa muku madiba sibo ni wanyabo
2: obuli mkubi wa water break FIFA evudeo netegezanti katibagi na mbukade chikumi mwa atano revenues
0: debaka funapu
2: yes obwa US dollar
0: nga ibaba FIFA FIFA
2: and
1: business yeyo
2: business ya FIFA
0: ne yabaikiriza
2: oku yes okubira
0: wali busabuga ifue
2: because baba dibasolo kujira water break ne bakulaga just bifana nyibiri kuchisawe ne kati wali wabasala one bagamba
1: tubikize watu
2: wewe obulango gotola andi wewe bumu
0: so norwecho
1: abantu abe buzaya kisozi chabe kulanya
0: pleba
1: chabe chikambo ino
0: timu ya gobi
2: tebagu wangu de
0: lifo lina mujaze ya samba kapira
1: na gobi mwami mkabi ya tini meya kunze ndipo nomperi kuwa tawapu kusawa kanso na kakunze mti wabonde tela mele inapwe yongo kwa hirote yono kansela achikirira bale
2: kwa hirote wakala corporate game
0: iwe wali umusami wefe mele ayamba ile na mwambula nasuse mgeze sante soko kukube guku vile banisi
1: oriko kambi naso kata kubuze viuzo
0: umu mbio ya mero nani ono balekele bulaya ya yamba ya umu jozi ngali munga ya tutu watachi nga mwao na kumu hati gundi kisa tubone ya kutu nga ya
2: kuni nga mba kukube
0: ya kukube ya banisi
2: nata niko kubuza buza nkone
0: ntia ya na ya kutu nga nga nga nga nga nga nga
2: nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga
1: agamba
0: ya sobola ati
1: mbe
2: agamba ya omulangira nanisul kagoda yakuda makatiga yamba dumujozi namba munana
0: yakuda makatiga makatiga amaze gatabuka
1: makatiga na gatabuka
2: ati andi uliriza okutabuka chafu
1: ke walikulambia omulambia
2: chafu echale so kutabuka abasajja abote chaba malide baso sene baleta line apo ijibaso semu katati ne bana abantu genda kutaninga riza
1: bale taba chumba bene
2: ndala kuli muchuba
1: baga bale setimu ya town
0: kasi obalangira nani soni yabaye kubamukaga eto abaye kenize na baze na irawo yajire ya sura no mupira
1: ne watu ale misinde
0: kukuru mupira na namba ibiri yali baba bana kulai ni ndala ah ne banange mulangira vwayo ile gagati Nzerebe bigambo na bayimirize nga tusobola bibukobera moto kaketuira ati ndabi kukobanga ndikulero nesiyo nebitegere najironzi kakenize baka ati baka waife myenda myenda akimfenwa yabairako yina nga tofuma tofuma
1: bandiza watachinze ku kuna ile nakale ku gol
2: Watu wabate tumaromu pira
1: Munga mumbala Ngo pira kwa ta jendeka
0: mumbala Yaku kubi, ya kubi kezira alimu tu pira
2: Zemfojinga statistics Zemfojinga zikanyo
1: Watakeira kajabi kubu
2: Tukete muja kumbu uza
0: Aitu kwa
1: atu se Kwa atu se kwa
2: atu se Kwa atu se kwa
1: atu se kwa atu se
0: Ya gemi Kwa ni ya gemi
1: Sama fojinga kwa jibu Zemfojinga zavironji
2: Mfojinga statistics Zemfojinga zikanyo Mwabate muga Najitakete muga kungamba wakubia Kenya na kugone nga aneda kati nofu jinga statistics
1: alati aende kubamusa adakuita
0: naweza ni mumi mwajia gol
2: safu nye ebya dato
0: naide na ata kwetachi ya basita mwanire futa ala la la la katibona bona balikuwe uneati obusa adabu nonga buhidi
1: ya kapi
0: pira guno tuguidi
1: just muzale
0: muzale muzale
1: ayo baibie
0: Tubaleke.
1: Nae ingataa chumiteka kujongera
2: kuhu. Katika chifana ni tukeza kwa chisigira aba districts endaraje
0: tuja. Bujiri.
2: Bujiri.
0: Timu tuletera wachuba.
2: Ebyamu esibi runji.
0: Awangera mkuu mekisa ego liyaki chifu. Ina license.
2: Kubanga.
0: Zeniwe.
1: Echapa
2: sewa.
0: Ogo chikuja asambibuwa. Mama
1: kutatigera bakiri meba eto
2: ngo inako ku rubuto
1: banange so abe bujiri get ready abagera
0: dachi kadiri makumi ya samke gomo jodere za radio South Africa bagari ya kapira bata wanu namba 3 omusamke beta mokaze yale tompira babisisamu oyatiriko yo a police aswini ya gabeta chuan wase lekabaje modiba obre baswire bayiramba gufuna wano omusambi gwebeta makuena gugwa kepa ya vaya gufuna bulonje kepa vile ya gufuna bulonje mkego bulonje awelisa tulim r32 evidence magopa bamukulaga evidence magopa ku national team alwireko
1: yes abo
0: ku national ibe ayayaya baira jaibo mpira wana wala te ebintu tibitambwire nga bwabiyense baira mbafuna abewangalino area South Africa yaso kagu bompira bamweta Cornelius banoniza Liam Miller Klein Liam Miller ye muzongo baida baguto nao baguto ere kuliso mudau asubira kubanga te aguto lawo mukego mulunja olereza ali ku radio chinana na munana katoneza mkagabu sogarwe fama niga star ibiri mwenda musamfu star ndala hash wangule sente dabu sogarwe bingo omusambi gobeta rareya ya sulompira bagumekeza rareya alinendiba wai wangalino area Canada ya gama defense buff from musambi gobeta Cornelius alina kapira Cornelius ya tamuna mbaibiri buff ni John Stones alina kapira katedeno Kleine buff na bombito alinendiba bombito bumbito ya gabeta chimunda bafu na musambi gobeta Nathan Saliba ya gabamu defense bafu na bumbito alinendiba bumbito ya sose kama ndiba Jonathan David flat footed umusambi gobeta umusambi wa Bayern Munich namba isatu Alfonso umusa adono ya bachi murwa ide
2: ya murwa de
0: ae anti kuchono ngaye fula kagaji
2: akule lerota ise late fitness testi
1: taji ise ba mwetira bwabwerere balokuza ati ayinzwe kuba bulunji mpira ibiye kisoka
0: ebaye tamulwa ibi
1: baye tanga tali fiti
0: eh
1: yajanga ali mu kanoko
0: Cornelius aleno mpira agotelewa bafuna bombito yagaba mu mpira namba 2 Johnstones yagotao kabadi kaniose thaliba bonono bwatierera yaramu yafuna agabye akubye mtu weji lekabaje David yagaba mpira musada akubye blind passes bagukwiremo yafuna kuliso mdau yatamchite go bafuna goalkeeper Luwen Williams aleno mpira agugabye yafuna musagweta yaya thithole yakate nuansi bafuna okoni aleno mpira ngendo namba 2 okoni yakubye mpira ngamwa vumwa vumwa vo magopa yatomera mtu wekwe funtula funtula funtula kwe funtula South Africa bagiza kukubanga tebani antulagana na basada wano omupira bagutuwelewa bagutuwelewa bagutuwele msangometa buchinani ya gama mwendiba bafuna Liam Miller alina kpira agabiemo bafuna kuna Elias alina kapiro wewanga lino area Canada omwana ya jetati si ya nada obu uliso motia chigambo checho buchinani basa zemboga ya bitao misinde ajakugama ya tamo spaces Johnstones bayuyo umubi banova zibiro umupira mugando wange bazibiro umupira mugando wange aswini ya gukwene kumutu bafuna goal cake Mkagwa mnao nchia wadari Zack Radio
2: Ngambie golo zaba no Zack kwa Akuba mune mu
1: Asabula kuba angamutu usa
0: Aumukulu gwebe tadik Advocat owachula sao Ne yale omuku omute ndeso omuku Rumia kansamfu na muenda Ekibi nja tima achifurma kati tusigaizo no Hugo Bruce
1: So chukwe kuta chinze kwa chikuta andikila kwa kulu
0: Bana mkade Balisa bana mkade
2: Mia kansamfu muena
0: Bali kusanga mubana mkade mpola mkago mulunji oleleza Ali ku radio South Africa Bagiza kukubanga banonia Omusambisha number 12 Bamweta Maseko Bale tendiba Baidaba gugwa mkana daka tibagulina Baidaba setlo mpira Ba setting be blind pass Yafuna makuwena Adino mpira Siko mjozi tagua Ujasu lendiba Yakata mdefense Bafuna okoni Yakangamo Yafuna musambigabita mbokazi Mbekalezi mbokazi Yagabe touch munda Makuwena Yagutewa goalkeeper Luwen William Adino mpira gugabi Makuwene gena Ataanize Ya setting Bagugwiri nemo kumpi na goro Bagugwiri nemo kumpi na goro Umusadaliwa Umusadaliwa Umusadaliwa Bagabi Kipalo zeguno Kipalo zeguno mkago munu jaureza
2: Bawonye
0: Jonathan David Maseko Sapole Maseko atiere ile babe chisawe chifukirire ya situ ko yangu okuja bafuna mu bwaikona bafune mu bwaikona oluwasenye na baye bakubye bano wabala goalkeeper gufune bulungi ino oluwasenye uyungumana tinza ra ya Nigeria
2: cho chisawe chibike ko
0: chibike ni nganguru chisandikire bali munda
2: bali munda oja chiraba
0: Oba
1: yo kamera
2: baba atadde oluvera ojalaba
0: nsubire mbera tinunji
2: mbera sinunji
0: soboko kuba kembera tinunji ke madigali kugwagwayo seka ndikwenda zena mbone kubanga tili kwetegereza ngandi kutena batandi kompira goalkeeper bamweta krepio chuka muzungu ali neri na mugando wange ya gutandika bafuna bombito alina kapira krepio ya gaba kapira wanwasi namba 2 Johnstone alina kapira katairewo krepio Cornelius bombito etache niose leka bagabo mpira wano Canada bali kuzimampola si anada baijaba kona mtu wano Jonathan abaire oluwa senye basuire kat South Africa ya gaba kapira bafuna kuliso mdao alina ndiba kuliso mdao ya gaba etache mwenda bafuna yaya sithole abaire makuwena aliku kwa blind pass oyu bana Omusada ansobeire
1: Alisule mpira jeva sada midfield
0: Omusada ansobeire Leka tubone ebintunga bubiri Mkago mlunche uleriza Ali ku radio Batari mo space Oyunga simbu kirewa Chiku micherere Chiku micherere Aswini Aswini Defender Defender zibire Mkago mlunche uleriza Radio Manchester United Bali kuenda ku hijacking kati United na bali bakulembera lokano la Matthew Fernandez. Kabiri atebu tibali kwenda ku over
1: tumira butumire.
0: Haija kuje kukuja hijacking because
1: sipazi aba yasemba
0: like Rizzi Gaina ni West Ham. Yeto tunam jasinga Musambi na alino okusalao. Omusambi nga alino salao unja kumani yu obanja ku Tottenham. Akati ya tutu na marijia wati ajia kukuba mbwa mpulimia liji ya marija kumpi hile
1: ya ta. Sina jenda gaka. Ya soka andeke mu.
2: Ya tuyo. Tai sina jenda gaka tuwabe. Mpeda anga wikina maso kumanga etambla bakulengeza. Bakulengeza abasajia tibila fawakana dabata nise kwa friki kinunji nyo. Nebaja. Asija na atunula na settinga wakati kati wano. South Africa ne Canada. Actually wale wakina maso kumanga. Bacha predictinga omupira guno na Gambia. Good evening. Amkitimbo come from Bugurumbia. South Africa will win 3-2. But thank you for your presentation. But wagezi waso kubanga agamba. Aye akaka sa South Africa. Zija kunywa. Neba zija kudo kunywa katabe. Neba jibata ndika kwa timina faba. Canada. Canada no yege wapango burunja. Bada akuretinga ke mixa.
0: Yari akuretinga alindu kayo.
2: So I know kugina maso kubanga just afuna. Kilinikali tewalidi mumaso. Abachimuchi kirema soko kwanga chitambura bronje nyo nebaje afuna kwa kuwa leri mlezi kwa italiamba najira setting wakati nebaje mkupira nebaje kukona mo neguja tambura nekugina agri mu namba pere nebaje guzake mabega tibira for South Africa asazo monto na guzako Williams a goalkeeper najira sabura teke
0: daka webu era gapo tugonga nejo wangu le chikopo eye samba bubi kati omulogo wegana era kuba sinigo nejo wangu I mean Portugal nejo wangu le chikopo
1: omulogo wegana
0: wegana
1: sa mache jakula ko sinza kula woni wetu tuse
0: aye bana basamba bubi bala basado jindi kemaina maina buina ni getu idea kapira mgana
1: wa mutendesi
0: mutendesi aba muchisawe
1: mutendesi sasa uchine nisebo
0: bani wena wasiri kaku
1: mutendesi sasa
0: uli kase atia
1: andi boneno
0: asala wochi
1: asa ndi uli sasa
0: Wama kola yuwe kwa
1: kono Omutendesi gwari
0: Asala wochi Ata basambe bataile kuchisa we Eri wochi sui kakumu Omutendesi agaba 5% ku game 5
1: Kati kwa tutuse mwadi kapono
0: 5
1: Chitu ufuna ile 5
0: Vitani asambachi Fernandez asambachi Nijaonevezi basambachi Basa tiba ba kuchisa we
1: Oguwa mgani yuneo uteka teka
0: Ate kukuteka teka na
1: hiyo Bale basambe Bale tibana basomi
0: Ate basa
1: Awasambe wapila Bale tibana basomi
0: Bruno Fernandez inga asamba nga kumani ungambi
1: Asamba Ayo kumi Awasambe wapila Bale tibana basomi Bale
0: tibana kuono Kolo mpila
1: Abata endesi Besara uchile ni mtuna metu jetulimu Oyenda tochenda
2: Mamarizo
1: Zendi kukobeda
2: Mamarizo
1: Kaliba ya mute ndesi tumaliliza bija kukwela
2: Bakulengeza Jonathan David Bakulengeza Jonathan David Muzanyu wa timu inafama Canada Aliwa no mjozi namba kumi Goalkeeper mnes guaita krupiu Agenda mkene maso kumanga wale tamo Wano free kick Najina simulo mpira anga muanvo Mwano mbaka ya timu inafama South Africa Nibaku funa kwa wansi Jonathan David Najina tani inga abadane Nibajina setting wakati kati wano Najina funa kwa mnes guaita Takwio Nibajika wansu wano Canada Beba ino mpira Bageza kwa kuduka Johnstone Nibajia wano Wali kubata de kutakale faina gamba Free kick Lefali agambia free kick Free kick yaba sajia timu inafama Canada Sajia bageza kwa kule mriye chisoboka Canada bageza kwa kule chisoboka Timu inafama South Africa Mlezi kubaita atani Oluwasei Agezi baso kumanga kubiba mwenga to lefali na gamba Aha wanu wenyini kankolido mzungu Free kick enava mgolo Katabe mpenanga wikile baso kumanga etambla Waliwa kulagia gamba Tikatini jasika sote kano kunako Ujaku ulirengato Bagenda kuleta free kick Dachika makumi ana Guli wano kumpine box Guli wanunga munamba musamvu kumpine box wenyini Guli munamba musamvu kumpine box Akasaja singaka watoburu nje Ujaku uliromuto Uisho Tuku guaganyo unakurecho na hekare Habebu jirimuja chungulira Katuabe
1: Wagwenze
2: Enza guagade
1: Ebya fulie gugu na kumukisa
2: Katuabe Nebaja mutoku Negujano gugu wa uguru katimba
0: Waliyo bola kwetu walese Omu Cuba tukubile mwagapira Na mwa MP ile virijit Jamle motevu wambu inayaba ile mshati namba 6 Kati Gundi Siraje Namuwa ile bikubi Ebi kuba
1: Yes ewo
0: Na ito soko mjozi
1: Ya numa
0: Ge moru wawe ile Ya tubu lako Wajiro magana ngo mjozi Agwamba lile kwe sati nempale Biyombine gaito karige maisa hundi
1: Omushuba
0: Nakati Mbaile ni wanuni mkwanu kwa ngenga ndiba Noni ati liba bona
1: Ati
0: Choka ati Ngani noni achalu wangea
1: Mamuzira mutia
0: Oliswala idatuji
2: Wabotu nonya Laba yo wabotu nonya Tupatu kusubilo kusangango vikute mongalo
0: aye nga guli muno guli muno ati mesinga neze bitwala singa ti golwe ile nti yoyeze kusigalawo kubona kupire aloweza tukutegere
1: nicho
0: wa kubona kubona
1: katonda iziza bibiye aye otigalo ti anumujozi kwa radio
0: eri nati yogere kubanga lyo na ndidi aye eya bayire mujaze 6 ya 4 6 ya bayire buzio
1: Oli kwenda atwala jaze namba ya senior player wa ifecha jamba loe wano
3: wano mu South Africa Modiba ya gwamba
0: Oli kwenda atwala jaze ya Modiba
2: Katrabe la benganda ne bajima setting akuru alere abadde mudes kwaita Johnson ateka akuru alere mudes kwaita liamo yeno mpira liamo aisa ko pass wano muta
0: Kwe jawo video kubachato chichinono musambi baba sambi abaitalian city abona Bana ekwenda bamuterewo mupira. Ga ya abisemu kazigizigi akama tukido kugukona. Nze ndidukira Portugal yatwala ekikopo kya 2016.
1: Yolo.
0: No mutenesi. No mutenesi chamba nyozo ba wamwera biranga twedi niji yaja.
1: Tani?
0: Mutenesi yawa osimanya Santos bichi ngezira na ira mwidi ere Portugal nga abasambi abali ku abatandi kabo ngabo idi. Ruben Dimes Nefesi mwiduki ya bakubanga onisha umotinyo Nga average players but Bali basamba kapira muganda wange Aye banu wazira musambi guota hidi kuchisao Wazira Aye ono ni haku turupa sebita mubajiba tebe Keto njimo na actually Portugal wema mbenegolo bajisala
1: Ya sambi obi ya guli ya guli ya
0: Bale tomotua
1: Ajajajaja
0: Kepa kuja na kulain Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Uwoma kuwena na vota sembera
1: Miru ndiye virijiti
0: Ala la la la la Kipa sosea kwa razi Mwana mube kumube onto izi Mube onto izi mwana kipa Ah kwa mubi taku
1: Bifana ya
0: mwana kulai ni Katonda wange
2: kipa Go kipa nina akoma weda Nata sembera
1: Basa leba koordinati nze
0: bulu nji Eyo namba sikise modiba
2: Modiba
0: kuse Modiba kuse Ebuze Katonda wange Oyo omusada ayamu eke mbwengula bombito Bombito ayamu eke mbwengula Yaguta mkati mba Gwademo kunwa Kipa yaguta mwe Igwe Gwe
1: Kipa yafu nze bulu nji
0: Omusada oyo baka bamwongere senti sebo yasobi omuzano yasoma omuzano bona bona bambwike baida kumupira ye yava yakati wanu bajatomera omupira
1: yajamera ku line
0: banja ya ya line ya kutamwe ngaito
1: South Africa yawona
0: katonda wange edachikado wabulayo ndala
2: bazemo bakra bakubano ne baje babigulo monto Liam najenga wano Refari ajigabye
1: neda
2: aganye bananga aganye
1: bajaji gaba
2: so kemulinde choka mudachikeze bonge demo sato mudachikeze bonge demo sato
0: nga nibo noti kisobyo
1: ajaji gaba nchibwe inenge te mugemi temana ainge te lyo te mugemi yako
2: ona bada kubolina musimbirawo
1: atola ba kumugaita bugaite
0: pineiro
2: ona bada kuboli
0: moti echi kusula chi ha
1: Ana tuko zati yena asana na card
0: aliko bacho msada alibu za buzenzi buti faulo chigera chitairewo yatawe chindi ole aida yatawe tagemisa
1: in fact nikusoka ngobo nlozo pamugate wagate mwene yasonsika mwe chigere
0: why vice tuka tuje
1: amna obali fali bwenda mwe kai kamu atote kakuba spot on
0: situka tuje refereeing one way over fit over fit ngoli kumpi no mpira wazacho utabona Waziracho utabona
1: Kupali folu namba luche gangeo ya bairi Ugaba ugabi
0: Mbana batu ene musambi wabale Kupali kodi ya kubama ibiri ya yu Ayo ba uluwa idu wabale batia
2: Sebe nsonga cha jiriko
1: Aja kwe tegeza wakati
0: hivyo Actually Oyo mtegesi Balino kwe ligendeza wa South Africa Oyo mtegesi
1: Benda kukusachi ntu chavu
0: Aba tegesi ndu kila mwane chibi nja bachifuru ime
1: Balino kuna unia kwa aja kula ule
2: Abigani
1: Abidemi ya kaya Tika abu tegesi
0: msambe mpira mtegele kika Chifuino
1: Ayenze swaza bintu Omu South Africa ya wena Baka ina bakutusa
2: Awe gole emu bwiti
1: Maseka abe ilabize ile
2: Juke zaba no zake kwa nyo Bagena kuleta wano kwa kiki Nibajua sumulo mpira muamfo Williams nebaje mitwe mitwe nebeto mira mwagoro omwa unze nebaje banyika paso wakati katwano nafuna ko timena faba Canada misinde misinde nebaje mpira na kugujana kufuna kwa bronje nyo na kusindike wa goalkeeper Williams yeno mpira na nyika paso wakura lele nafuna ko mudao yeno mpira mudao na nyika paso wakati katwano bafuna kwa goalkeeper yeno mpira dakika nzo zipatu ongende mzwe zigwayo wabula we just seconds for seconds wabula yo seconds for seconds goalkeeper ali wana gamba egwayo nganze nguina tayagala gena maso kwanga kubayo
4: bagopa ayikulia ayikulira mu kisage
1: basi adaba tatwala mu explaban
2: abo abo nkugambi
1: bana
2: omwa tegule abbe munne kamu
4: oyo alinga
2: katwabe naje na turning wa sisi wano afuna ko naja ayagala kufuna wa setting na ayagala kulia space na ingira montabwe nebajira pamparefa na gamba vayo lefali amgambye vayo
1: singe cha South Africa koko egendere zaino bajja kola mu era ndala abasada babafu baba wakaina
2: eh
1: obo kusamba no mutegesi obo tulukusa
2: oyino kwegendere
1: obo tulukuzana na ole ayinga baba we ni lifali
2: ngaterumye
4: twali tulina lifali ku chalo wife yo actually tina lifali but yali wa mpira ino yali na bola na bamweta Adidas
1: yes bo
4: ainga ne oba mchaire era afu bamu anti edi mchala ngeri abachaziza etimu mbeye chale chaire amine abachaziza kwa ati mufune referee wa mwide ni referee efe tumuwa olenga eta ti abayibira na tati abayibira ni kubugeni imwabe waka abayibirawo
1: yawo abaleri
4: ya tu wife tu chaire
1: yawa temu ejide nayo
4: Adidas Adidas yali ayenda timu yena wakaya yali ayenda timu yena wakaya kale half time ladies and gentlemen
5: Chitundu cha ife chisoka, echo mpira guno Ogwa FIFA World Cup 2026 Chitiamu ya chijire Naolu wa choka tuumule muku Orwani, Twitter na analysis FIFA World Cup 2026 Eba tusibu waku
6: Hootibet, play for billions now Victoria University Kampala bali kwaniliza applications mu intake eya March ni April 2026 eri mwa bali kwenda kusoma Master of Science mu Public Health eyo mwako mulala nechitundu imwa bali kwenda kusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ni Postgraduate Diploma mu Education ngabya mwaka mulala mwena mwanirizibwa Master of Science in Sexual and Reproductive Health eyo ya mwaka mulala nechitundu Master of Arts in Peace mu Human Rights and Development nge ya myaka ebiri Master of Business Administration, mu Human Resource Management, ngayona ya miaka ebiri. Master of Business Administration, mu Accounting and Finance, eyo yona ya miaka ebiri. Masters of Arts in Mass Communication, eyo yona ya miaka ebiri. N'olwekyo mutemo okusaba kwa imwe. Musobolo bachalira kuwali ku kitebe kyaibwe ekikulu e Kampala, ku Victoria Tower, plot number 113, Ginger Road. Obama kube ku note 782. Isat mwenda msambu. Mukaga mwenda mwenda, okuma nebisingawo. Obaba wandikira obubaka ngobita ku email address yaibwe. info@vu.sc.ug oba admission@vu.sc.ug. Oba bita kukibanda chaibwe echa website www.vu.sc.ug. Osibye obupapula n'obupapula nga towangula. Osibye ova bakuba, wasiba anda bakuba, wasiba shiwa wini bakuba. Osibye 1x wasiba 2x ayinga bakuba bukube. Muganda wango tevuma kapapula, weyunge ku Boom Sports Tips. Ofune tips adisinga kumupira, owangule buli lunaku. Uchiniga star, ibiri mwenda msambu, star zero hash. Buterev, onaba weyunze ku Boom Sports Tips. Tips adigeze seibwa, hereda akakasibwa. Ba tip masters aba singo kwa tolola Europe, Asia, South America, Australia, North America, na America. Funa VIP odd, ikumi na itanubuli runaku. Ni VIP odd, abiri na itanubuli wiki. Edoka sobro funa odd, eda ordinary, ama kumia satu buli runaku. Ni odd makumia tanu na itanu, buli weekendi. Binami zira kukubuza, mbuna wangula, obati wangule. Mateka, kuwangula buwangule. Nga kwa tadenimu abasiba, VVIP. Boom Sports Tips, okuwangula buli runaku. Kwaite kabuteka.
7: amaino gakuruma gaguba galimu ebituli bota yechocha obe chinogo gagasana lala bose nyagavamo musayi oli naluyi lulala ubo unakamwa senesa nana herbal mouthwash bweblezo butufu bweneka kasamu kuidandapa endo ile damaino nana mwagane mufamase drug shops ni supermarket dona dona aye wegendereza abafere tibakuguza kapa mukutia oketa kamyu nana yaka kasibwa National Drug Authority.
8: Omurunji, eromu uri za waifo wo lango. Owachinana na mnana, katoneze mukaga. Busoga Royal Radio, tukusima.

0: kale akemba baketa vakumusao omukulu Roddy Fred Sebata vakumusao message ku message ngai naba kuba anti buluna ku lwa Sunday tukuba message. Of course ndongera kuira mba bachali banga bampezo message bana fanta wagwani wagwani mupira so ndo yatendi paka ku 10 ngana mwenda otwe chili future ni gwinzo kuwa paka ku 10 mwenda tipo chili Future promoter kazitambuza endongo super tungere bategeza tena kwa domwe zinga 10 na lulala battle of the champion anyatwale motoka anko oyi oba tough soldier oba mister yazo abebuyende battle kuidao
1: yende tulikuidao
0: battle kuidao anyatwale motoka anko oyi yazo obata soja
1: bwe
0: na wono muwagizi dobe woboli muwagizi wane woli muwagizi wani ayinga bana endongo ya busogeri ku level yindi nino akwandiri abajini gira
1: aha
0: eri abaniga bakamara endongo bane tiweba
1: baida ko ikiriza
0: ndinge endongo tiweba iwo ulirele and king sa ni palaso king sa gemele palaso jambia ayero maliza bali kuwaya so mtatamu ino feeling yini njwa ma bawagizi ba FM
1: bata chitwala pasa ino
0: Endongo chobwe tambula.
1: Endongo ino tambula.
0: Endongo chobwe tambula.
1: Petro basubiza ati endongo tuinojize waka.
0: Aha. So abandi bakuba fanta abo endongo. Endongo tuinojize
1: waka. Tuinojize
0: waka. Weze chegezo kuba nga sa wadino. Woja ku TikTok oko no scrolling oti. Oya gana nkuhoi. Oya gana tough soldier. Oya gana isa soldier.
1: Wechiri.
0: Ani chegezo. Nendo mtu wabe kuke yangu. Akubeko. Oba nkube kuke ati oba. Ati uwe scrolling ku TikTok yangu. Mbona kube dikensu.
1: Bonka.
0: Babula.
1: Sawa kababula.
0: Eh, ntenonge yabana basoga bajidi kuendongere kufuta.
1: Bwechidi. Dongo.
0: Endongere tabula.
1: Ino kwenda.
0: Bleri tabula. That's why kubandi faba wagiza abandi tam feeling.
1: Nange
0: ndonge tube dinoba. Iwo tam feeling nabe mbi befunira sente bafuna shows booking.
1: Booking wediza. The business.
0: Iwo beyongo cha muntu. Aingo lari kwevunya bukati ya ta oyire oh, laina wajiro ido ido ya bila twabena byo ku radio bae twembera ba yavaya je yayemba tafso je ne yayembe magamaga yamaya je ganga yayemba ango oyia ja emukono yayemba katolo alero mbulio kanko oyajire kuchizinge yajire kwemba ate emisana abede mukamuli omwebere yo mukolo tafso ja huyu abede chivuru abene somero emisana prompate yaba na besomero yavayo yaje embira ku bichere aro bichere re
1: ene saida mayugeje
0: eyo yaje yayemba uyu bava kuidaruka busiro ndiye ngoba ide sokati nganze chensa waje saba wagize bayife ndo buli muntu wagira muntu gakola che
1: gwaye
0: e binonti bya kwa ula mubembi be ndo ngete wenu ma mese ngo mpira tigbatwa ula mwira yo bano mukazi munumba kawagira senu ange uli wa maniyo ai
1: mwezacha
0: kwa ai na maiza amulishi
1: na mulichirala
0: yes tatambwa feeling ndo ngete kwetambula so abantu bebuyende abana bemwe namana bali kuideyo anko oyi bamuzaleyo
1: yaso
0: bamuzaleyo tafu soja bakojabe bali
1: yeyo
0: bali buyende
1: so ishtegera bana na bana ba waka yeah
0: Era bebu yende nimwe muri jo kubonake moto keno anya joji wangula ko lulu.
1: We nawe bali naji sabukuru lira
0: uyende. Bali sabukura we nawe anya jiwangula.
1: Sabukura
0: so,
1: stage.
0: Just ba team. Bacho tamo feeling. Tutamo feeling.
1: Tutam.
0: Eh, toba muwagizi. Cause omuwagizi no yaje nimpigirira.
1: Eh.
0: Eh. Rekeri. Ebi nabiyo bururu biyari wano. Luzi ba, bandu ba kupa gane mboko.
1: Katiba
0: ali wala. Zeniwe mpiguni. Zeniwe mpiguni. Aya gane mpi. Katuzi na gane mpi waifwe. Uwe bugweri yao. Nga abana bete ma. Ebu gweri yao. Abana bete ya wababoda. Ebu gweri yao. Ayi duzi na wagana. Be mpi. Tida kugandi be mpi. Bakule embezi nga bali bati.
1: Nga bali chilala. Bali walala.
0: Nga wali nakwese kakwa. Kwa wami samu igari watakati. So, even just to wagire buwagire.
1: Wagire buwagire.
0: Atafuka, atewa ananka nino. Tatamu ino.
1: Tatamu ino.
0: Feeling. Ramu ino yata kuenda because wagira hoi. Mkote mune wagira tafo, wagira ya zoo. Zipagira hoi. Ngapo wagira Manchester United.
1: Zipagira Arsenal.
0: Ola wagira Arsenal. So, mulimu waba Man City. Ode gire chintuwe.
1: Akazano kanu.
0: Akazano kanu. Mwabuli. Aya singo mpira guzilamu ebiyo mti. Zipagira mani yu.
1: Singa
0: tibinuma.
1: Mtumulaloyo mti.
0: Singa tibinuma.
1: So.
0: Nejo bufu zi singa bakubanti za mtu kwe simba u. Singa campaign tibinuma. Ndi kulimba.
1: Kwe dawa mtu wede no ya aliwa.
0: So endonge tibwe ino numa. Wakua nti faba ndi faba fanta. Mbatu wa ndi mademote gira. Yose gira. Waga nuli yaba siya simba aliku ino ngula bantu. Waa bantu wakubele kwa chitu ufu.
1: Bachidi.
0: Omuzanu guinanuma gutio. Olisi tege. Omuzanu guinanuma gutio. Musika ino numa atio. Timu abana bainofu na sendeli batio. Sadu anko hoi wabei. Nzeduzi anko hoi anko ba. Yali asitukila mitu walo. Atanu plashao. Nataika wansi wa atanu. Olegele. Airelo milioni ibiri. Tobo nanga. Olisi tege. So. Ndonge tobo ino tambla.
1: Yes.
0: Ndongo tewe ino tamro. Oyakuba mwendongo wa kujize inuma. Mubu zoti. Bajize inuma. Webali bakari. Kutandika bintu bino. Webali bakari tao bato. Ya. Ani yali abo gira ku.
1: Ndongo jesi yaba.
0: Wale yogira ku hoi.
1: Ndongo jesi yaba ndi riba. Lekabuwa inuma.
0: Asitegira.
1: Spide jere.
0: Spide. Erikurumu.
1: Tiba kaji. Sobola.
0: Misi de jere.
1: Mkirize mlobe. Ndongo spide jere. Mkira ku. Abandi timu kaji sobola.
0: Singa radio katishi tuwale. Muno tuina radio zini nji.
1: Yeah.
0: Wede gaire? Tuina radio zini nji. Ba presenter tuliba anji. Singa presenter ali mlala ku radio. Singa tibinuma.
1: Bwechiri.
0: Wede gaire? Singa ningini radio singa ili indala. Ayi sa radio zini nji. Ba presenter tukatibu represento ida wako langu. Ulikukola. Usa nusabachi.
1: Bantu. Bantu. Ba ulirizabu.
0: Wede gaire chintu echo. Oko te kabulido Apex FM webale kubanguli ku ngolitu ulirisa
1: ewa ba uyi
0: webale kubanguli yo
1: aina akemba bageta
0: ali wongera
1: aba uyi baba chala
0: so I vote odi fabandi tudda ku radio kuno kubera bantu mazima just to akubera ife mazima ko ife tukalini tukaine birozo binyi mushi mama ise yo na dala mu radio zidin so buti ayo le da alimba omuntu ti wa bana abo endongo bajizize inuma wa
1: Dongo jesi, erikulumu kabulu muke.
0: School fees yata obato.
1: Yeah.
0: Habana bafu na sente. Regele. Habana bafu na sente. School fees ibuli mwembi ya mwe milioni kumi kumi.
1: We bale.
0: Oh ya mwe kumi. Tafu ya mwe kumi. Yazo ya mwe kumi. Wabato. Regele. Wabula singa u. Katuguyo. Nani yatu we yate motoka?
1: Director wa Lubega Institute.
0: Motoke. Motoke wali uwa mwe milioni ngana.
1: Anana
0: itanu yata webo ebe nami na kuongera kundong aya ganola ebisi sibanya bisi endonge tu bino tambla ngao bana mani watawe chikopo balwani de chikopo balwani
1: chikopo season ni namba
0: oba gana mpira ngaba be kubana makuri aba gana ngaba kwegeba mungalo
1: mpira egwa egema mungalo begwa mbifu ba
0: so amanzi chenye ko bawulirisa bang just tutasiga buchaye eri bantu otaba onge otowagira hoyi
1: nzende
0: watafu nzende hoyi za chankoba bichi no lekembali enume odi kenze du twabire yo nabo na vibe twabaye chisozi nabo na vibe nga abembi bona baidi nga bayemba ba tripo bani aye wabo ine vibe yabere yabere kubembi batia
1: babiri
0: oyi natafu
1: amaze bajifola wa battle
0: ositege So chitewe chiri. Kari ni kwenye abantu basatu. Basabe kune mba. Ndile wanomba kubile kune mba dange. Dedi ni nado. Kufa wakeda kadongo. Kamu future promoter. Amumu ulire. Aliwo. Weba mweta kazita ambuza. Promoter wakabi ino. Yujuwa wonerabe mbiabali. Yaliba kula kubulu njino. Alikule inu.
2: Onabo mwise kama ome. Udala nsiri la enaka. Mutabani wakasa ni emira.
0: Yesebo.
2: ya baba wange ngoli mulungi
0: bana zena zina nkwende ino ngobe irombu zeku
2: mba ile nkubu zeku baba bando la yolaga no
0: ngo bana sorry
2: gandhi ngame naike meneike ya nafi ngandhi mulu wa ile ino
0: bana angachi biecho
2: I love when you tell me and discover ya yengante koko gela kuniwe DJ Fanta
0: yes abo
2: baba oida kumpa kuyo akaba isi
0: nga kadongo kamu baisa zira kadongo kamu
2: ayo oida kumpi yikiza yukona kona
0: aka kadongo
2: ndala nsirira enakawa
0: ok njaka kubira meise yu kadongo kamu tulimu kadongo kamu super buliru wa sande haba kadongo kamu buliru wa sande haba kadongo kamu

0: Omanyina bagamba. It is the baddest DJ Fanta, Mr. Bolo Yenge. Ambale tira kadongo kamu super. Bulobwe mbabu yende, bwe ulida ni wakobo chitof. Oyo ni kadongo kamu mwene. Nga go to sign okuba nga tuuliriza. Abuduna kuluwa sande. Program bajeta the 90 party. Radio bajeta china ano mna na kadonze muka gabusoga. Radio radio. That's kadi di nodi, that's kadi bidi donka. Edaka bide kusaho mna no gona kuluwa lero tukata mbla mpula mpula. Pake sawa di jakuba. Iku mideni. Future kadongo kamu umuli de baba.
1: Kadongo kamu umuli de. Ole mwene. Eya soka u.
0: Bajeta cassette.
1: Cassette. Yene.
0: Cassette.
1: Tuwa jetanga tape.
0: Eri muna haka salu kat.
1: Hehehe.
0: Mbanga we salu ka. Mbanga we salu ka.
1: Bwe chiri.
0: Agori.
1: Atienu nkamu.
0: Wano we tulaga.
1: Tugenda kufwa.
0: Kadongo kamu of course. Mbulirwa Sunday.
1: Yes.
0: Kadongo kamu. Ene mba diruwa. Wale ronde zene mba. Luka aga. Den select inze. Denide na doku vweka. Nga ndite bulungi mfoda nti wayo ndiba kubene mba luka aga na wako kubake ene mba dikali wera wera chukumi nga tukata ambula
1: mbwechiri
0: olisi tegela so we just chobo kule we baka kubube yonge za buka volume
1: paka saa ikumi
0: paka saa ikumi badis DJ Fanta misawa chobo kule chile chunu saa weno kusawa no omunana bida kuziro msambu wana muka aga atanu chinane izatua sato na isatu MTN ziro msambu kaga na mnana mkaga chinana kaga na itanu jamme iso ngo tukobida wajuli
1: wajuli kuli
0: sa program weno the 90 party nize mwene badis alikulein
2: DJ Fanta
0: yaman
2: weba netu weleza baba
0: bana ngembele mami singa ino
2: ayo obere umbuzeku baba
0: baba zena mbele yuko mti magunu ma
2: mkulu mayo zena gunu mire yana oliko gani vabola isi for waka lady ye kamila piko muna ambari
0: ae tugumu omupira gunatero okuwa
2: omupira gunatero okuwa
0: yesebu
2: yesebu nsimi ya ino weba netu weleza
0: weba le kusima
2: obwe mbo obuso goku vyo obwe mbo obwe ilo obwa kubachina na abana ne mukaga
0: kadongo kamu super
2: kadongo kamu super
0: yesebu
2: era Fanta nsimi ya ino
0: weba le kusima
2: era sabo Fanta ndi kwenda nda nda kubakalanga ye tidi kuhuna soniga
0: okale odaku bangongu bidaku tuwona kalanga oka kubakatia enambe liziro msamu wana muka gata anu chinane satu wa satu na isatu MJN liziro msamu muka gata mnana nka gata chinana nka gana itanu alikulein
3: alo mbaele nge DJ Fanta
0: ya man
3: weba le kutuweleza
0: weba le kuhuli lisa buso garoyo
3: yesebo
0: yesebo
3: onoba mweta muluta falu kuna itanu defense alikuiraku
0: yesebo
3: ngele itanu tukuliza ino era ngele biyerikiri ya ino
0: mweba lewana ngekuba ayo
3: era weba lo kutu kufile mbada kadongo kamunga ifwe mumia kajifu jetu limu duwe titu ulianga kukwe mbogu
0: tugume mbugume en
3: era ifa tulimu ino mipi nane juhedi tusumu ya mungu wa ibi jakuwa tukulile bulu unji katoka huwa ifu
0: didaku watadeko tuile kuprogram yefe bulu unji
3: yese mwose gele muluta falu kuna itanu makutu
0: okale weba lekuba angulio eee angoli kuli sabuso garoyo chinana no munana akadoneze mukaga elo
4: amukuru
0: wanje sebo
4: bajire la kuba mbozo ilo ina mundo lumera bakoba ati mpira kuwele ina tujo kwa
0: era
4: mkema suwani ya butanga kutikiti inga bulido
0: yes menga na kuba ati vanange wale lo guzila yo eze yo kutandika kumunane yo
4: babae petu li kufanta
0: kari wewa le kuba angamli yo
4: yesebo
0: ee deka tugume guida kuwa tuwele mbulonji
4: ee nawe chiri
0: ee future
1: wanji
0: wala imbe rengani nga mazo nga misho ni yangebe ide by the mbe nwale mbe nkoze mbe saji za kafiri mkangenke njobo nekeyo kare wanko baki wabona kyo nga nga saji za katinga misho ni yangebe ide singa nkabo ino no kabo na imbu so kakupozi umale kulie umale kulia kati we mazo ukulia
1: ndiyavuga
0: na kwa kanambale mwema nesituka hao weleke nesituka hao kumnana hao nkabo ni mlunja kafiri mkange wede ndo literoku mbla mkowu ilao muna mbede kangola ni
1: ndiyavuga
0: manager ati sebo ti wanji
1: ntio ya ya
0: wabuli mtu wabe lako kubienga tiri igema kenambe ye
1: ndi
0: manange zira yoku kukungwa sawa mnana future weno sebo
1: yeah
0: elo kutenda kuko nkona
1: wero ja kuni
0: menja kuba wale this come
1: ronde kumuwe
0: aligulai
4: Fanta
0: wanyi sebo Mwe wale kuri saka dongo kamu.
5: Baba ilo tubu zveku.
0: Be, that's mupira.
5: Aji tugu, nga tugulida buvi.
0: Be, mupira tuguleke, elani dogulio, ido tijawa.
5: Iii, Fanta.
0: Be, tulinde mkujakuwa.
5: Ono kayindi Moses okusinzire na segaluka.
0: Yesebo.
5: Baba we walo tuweleza katongo kamu.
0: Iii, ulirua sande, aji tugume mkujakuwa.
5: Era tujiriku.
0: Kali, mwe wale kujiulisa, mwe wale kuenda ready yenu. Hello.
6: Hello, DJ Fanta.
0: Uwanjisebo.
6: Eba
0: leto kuhuliza
6: baba.
0: Weba leku uliza
6: aye baba wa leto vuzi kwa hiyo mpira kulikule leto vuzi vu.
0: Ate nkama bula kupaka nga kui kumi na mwe ndi yu.
6: Me maruguwe.
0: So ee ndaba nga uku wakubanga kuli yu nga zena
6: Ah baba katukubu mkiliza za zatabu.
0: Aira mwena timu vwaku mulia buhuli lepaka kuhuli labu vi.
6: Ee nalata kwa kuhuli lepaka kuhuli labu vi.
0: Kale sebo.
6: Ono wa mweta wa iswana niyo kusinzi labu kangalu kwa district.
0: Kale weba likuba yu mnangi.
6: Abebu kangaba kuenda ino.
0: Mzena mbende ino.
6: Na abebu mana.
0: Kale sebo.
6: Mwona bakufuwa ino.
0: Amina.
6: Kale katuweko.
0: Kale weba likuba anguliku. Ah future. Hei. Akafirma kuni kuenda akabona.
1: Daka bunanga butiko loti
0: bu. Engeri jo wanu mikiza
1: fili mwe. Wewe ndio tisoko kabo ene mola ambali.
0: Be, leo dini mu. Dero. Tola ndito kanga na sukada bawo, dero. Bidi merenga na lokinze moko.
1: Eh,
0: hero tija kulimba. Nja kutuka wana kuna bati jana aba.
1: Toka kugwao
0: kugwa kugende abadaki. Ebyo kulya tunaye bone. Ai ni kwenda jibona fili mwe yo.
1: Daji bone ncho ngo street.
0: Kwenda jibona fili mwe yo.
1: Kaliwo mwino.
0: Abuzi wa wana wana kule wampani kule wampani lele ya yeah.
1: Tuwana buwa nae
0: leti yali mmakulu
1: nere mwadaji na mirwa
0: yaa
1: mirwa ino
0: tulamisa kuchale waife lava boy kabao ebu gemba watu wa filmu
1: ee lava boy fly over
0: fly over ebu gemba
1: hao
0: ewa lemna kutu wa filmu tu wa dabu ele
1: ee tuka hudu kwa hudu lava boy kabao
0: yanga zewe mwena future
1: ee
0: tegati haado dabu ele Ewe mwana Fanta
1: Yewe lebuta tugoba angani Na butega niya kwa urutuka butuko
0: Atuwerao
1: Atuwerao
0: So big up
1: Wale uba meka atuvisao
0: Big up mna kabao video
1: Kabao video
0: Anikulei
7: Bolo yenge
0: Wanzisebo
7: Akubuta sebo uwe titiwa
0: Wanzisebo
7: Mwela kuleza basiba baby titiwa
0: Weba lekuwa haku niwa ni promote Akasi nze promote ngane mbadabana basoga
7: Mwalali
0: Yesebu
7: Erego mwe mjo mso gango Oleo yungu Nga we promote Zalu mbaluo
0: Bamweta future promoter
7: Owakavi Nkindogo se ulanile ina future promoter
0: Yesebu
7: Kwe gama wa mkemi ya kembako
0: Aha
7: Kama kari mfuture andere
0: Na uwe ne
7: Amena na hile vozaba ni jaberi Ebu se mbata mbako Mutu mzo mbifasu
0: Badangi Weba le kuwa kuwa kumuka agori kuwa nange jaberi
7: Kanze mbako baba Fanta
0: Badangi weba le kuenda DJ Fanta
7: Elate chindi Fanta
0: Yesebu
7: Ife na baka za bobu sembatia na mutumba kodi na videoze uwa Baraka na kuja mfamile plani ingi na wale mfamile kwa mfamile plani ingi
0: Gale se
7: Ajamu waive
0: Gale sebo
7: Mfamile plani ingi ndo wajabe na kule mfaliso Oleke biya akuba hamu kodi biti biti
0: Ba
1: Ayo wana jabe liya
0: Wajakunza wa sende daka la wangoko Elo Aka sende aka kalango kajaku ingilao
1: Jabe liya
0: ino kasusula Elo
8: Yes, mwana Fanta.
0: Okobote sebo.
8: Baba ndiwo muganda wange.
0: Chairman yakoza ati ya.
8: Chairman.
0: Eh.
8: Ambe program ya kuba ya.
0: Tizirabu zibu.
8: Yes sebo.
0: Yes sebo chido metito.
8: Kansala masala zo kuweka ya baba madi kansala mloka ituba.
0: Banange we bali kubayo.
8: Baba muganda wange nkwenda ino.
0: Nze na niza kwenda ino. Lakuwa mbe
8: nkwenda. Mpilo kukwatu kwa labubi.
0: Aguja kuwa.
1: Kena aguja kuwa.
8: Babe mba ili malokole polo kwa ama yomu nolo kwenda.
0: Be! Ulira. Mbe ile do. Mwezi kuwa kutipa.
8: Ay baba masanzi gaida kwa kena mungari.
0: Ngachiwamu.
1: Ngachiwamu.
8: Gida kuwamu.
0: Gare sebo.
8: Akunkumire ndiye kabira.
0: Amina. Badange mwe bali kubanga mliyo. Mwe bali kubayo, mwe bali kubayo. Nze mbate kate kapote gere nwo batompulire. Tochu sakali mi.
1: Sigala ku.
0: Kwa radio. Nze ni kuno ku radio bidi akasi nze kwenda akola. Nze.
1: Bachiri.
0: Bati weba mpira gwo bayino kubanga tubatusa ku buli kirungi. Olegere. Tutwe na mpira gwo babule ku. Ate koze mpira gwo gwa kisera atuendelea twaguba wa. Tuyondo chuse kali mimba adeni kambulie kwa mpira
1: kwa mpira saidi erebe
0: Tunoba wa mpira paka kufaina
1: ali Kwa mpereza dona dona
0: Olistegele Sotobe yono kubo
1: Bwechiri
0: Eee Ah, Ali Green.
9: Hello DJ Fanta, where are you?
0: Obale kuulirisa.
9: Obale DJ Fanta.
0: Wanje.
9: Obale kita baba, suka yo ride mu Fanta. Obo nandi kuisimu wa brandi. Mabombe, ayo chituli jauliza kanya ira tigalanga. Tuje wa mama isi.
0: Okale mchalasa, mchalasa mwebale kubangulio. Abantu b'ekisozi mukoba mutya?
1: Abantu b'ekisozi.
0: Kisozao ninawo.
1: Erwanyama.
0: Ninawo mama wange.
1: Ninawo nawo.
0: Muko wange mama Esther. Kisozao. Webale kubayo mama wange muko.
1: Muko.
0: Badango muko. Esther, mama Esther.
1: Esther.
0: Chendi dioli ku.
1: Aliku uliso muko.
0: Ali uliso muko mama Esther. Webale kubango liyo. Kwende ni kisozao. Aliku lei.
10: Yes, hello.
0: Wanji.
10: Okobotia Baddest Fanta.
0: Ndi wano okobotia.
10: Ono okogera ni Makadevo wako vili.
0: Okobotia Makadevo.
1: Makadevo. Makadevo.
10: Makadevo.
1: Makadevo. Nkubira ako. Nkubira ako kuncho.
10: Aka namba kange. Akale ini kange. Kakula vile.
0: E namba. Kwa ni kanamba. Ze namba yenjidi. Kanji musomele. Rizido musambu. Asa tunandala. Ndiji soma namba yomu kulunze njina kuisi.
1: Kama Akadevo.
0: Zio msaba satu nandala. Anana msambu. Anana isatu. Umazi?
1: Beri ndaka.
0: Zio msambu.
1: Zio msambu.
0: Asatu nandala anana msambu.
1: Ah, satu nandala. Anana msambu.
0: Anana isatu.
10: Edia anana isatu ila.
0: Njidi. Wenuwe njidi. Makadevo.
10: Anko nkona kunkweta gino lata.
1: Kale Makadevo ndi kubira kubuti.
10: Amina. So DJ Fanta.
0: Wanji.
10: Nkwende ino lata.
0: Zena nizaka sinze kukwenda.
10: Wakuba kabuliro kamala kaba wanga.
0: Chobidi.
10: Mbayo ngani kuloza kumuganda.
0: Kale mzeli tukwenda ino.
10: Yes sir.
0: Yobale kuenda program eno The Night Party. Eno bajeta The Night Party. The Night Party. Ate mpira kulikuwa kutipa. Tulikuida na biyaka biyere.
1: Tulikuida na biyaka.
0: Hehehe. Onaulida. Ari kulein.
10: Alo DJ Fanta.
0: Yaman.
10: Weba lotu weleza kadongo kamu.
0: Weba le kumu uliri sabuli tuwa sande tuwa salaku.
10: Edo mufira kubegu atu ita ye.
0: Ida kukabe ita.
10: Ayo dia utu uliba kumu.
0: Muliba kumu mti ye
1: mumpu. Mumpu ya mtsadaka alivu.
0: Mwe mkuma.
10: Usigele kachade chile dema.
0: Iwe kachada. Owe roza ngotia.
10: Ndogo
1: kwa msada
10: ya guatu itatukukua mweneka.
0: Zendi wu Baddest DJ Fanta Mr. Tulio just tunoba uweleze mpeleze nunji.
1: Mpeleze nunji.
0: Unoba utusaka ama ulire bio mizano. Bulichimu.
1: Biona.
0: Fetwe wayu.
1: Ngabu etwe yama.
0: Ucho inoba o baku bube. Bulichimu wano. Ucha gani buwa.
1: Ucho enda
0: kukukera. Baddest Arikulein.
10: Ayo DJ Fanta.
0: Yaman.
10: Baba lo tuwereza.
0: Baba le kuulirisa.
10: Baba lo tuvuze kuula oza DJ Fanta ya fa.
0: Baba wadematekera.
10: Ah baba bende wulya bwe
0: wulya. Baba DJ ne mara wiki namba ate ngezira alikola.
1: Ena wankwale muli mtya.
10: Lawa pandu lawa pandu.
1: Lawa pandu muli mtya ye.
10: Tuli balungi. DJ Fanta ngwele no ze mwene mukwano go na DJ mwene.
0: Kale se baba le kubangulio. Mwana buwa nafwa.
1: Yalo wata gele.
0: Fataki.
1: Mwezi mulamba.
0: Odike, mbe mazo mwezi mulamba katikola.
1: Mulamba.
0: Ati dejo.
1: Guweze.
0: Lera wina muenda.
1: Mwechiri.
0: Mwezi mulamba ngatikola. Shua. Kuno mpida kwa kama lo mwezi.
1: Mwezi mulamba guweze.
0: Fata.
1: Mwezi.
0: Haiba. Nafu na sente. Sente lero. Abe, mkozi.
1: Bile ndreka teka.
0: Lero mkozi.
1: Ndreka teka. Ya mpere.
0: Bile, walu walu walao. Walu wa.
1: Okoze. Hii.
0: Ho.
1: Pamu, okoze.
0: Hoi duduzi. Azedi ya mara muamani. Atuwajia kuwa sende dati. Makamba bwani. Aye, bet. Paso vula. Nredi yumuna. They can't.
1: They can't.
0: Mwobobobo na. Lambe tuko la ingela la wensi.
1: Ingela haya furuma.
0: Asa kusoga rojo. Mwene ya tola wa sete. Wana mwebali kutu wabulangu. Alikulein.
10: Ona alifu.
0: Wanjisabu.
11: ngoyogera nayo oli mutegeero omugezi
0: cyangwa
11: wowe kigunga tene cyamvuma
0: yesebo
11: bona bona bateze baburirize
0: bebale kubaku
11: tubakubulira
0: be ya mupira
11: isuka mupira
0: aye tugume gwida kuwa lero wombuli edo notampulira otaniga
11: kati daguma
0: yesebo
11: aye malagaja ntulambale ku oje mubukulembeze
0: nje okwe ntulambala atompuli atolambala
11: nkinta gano kumalega wumula ku tukandize sara moka agato kata ambula
0: choko wena kwero dembe le tiko lawero lambala ku
11: kati
0: kani sebo
11: kadongo kubabukube
0: ido ti daba o lambala
1: ido lambala tukwe kereza
0: so agay bo talambala
1: udi ni foto ina switch ya iwe kwati malambale nga mulambala
0: lagi kwati
1: mutalambala
0: ido pozeri ompila
1: ido deri ompila
0: ido ya ido by the way abantu abe kayunge yo afayo pub tuja
1: team tafsa
0: tuja afayo hello
12: hello wansebo nze chuma muhammad kusinzane kayunga kangulumira
0: yesebe kayunge kangulumira
12: wabale kutuweleza
0: wabale kuuliza mnange
12: otubuze konyo mkwano
0: mnange mpira na ito inogumikiriza
12: insha Allah katugume na yewe wabale kuweleza
0: elawe gugwela we guti paa
12: Esebo
0: nga tudayo enakuza fenga bwe zitambula bulungi nnyo
12: tubele nga tukumatira kwala maso kadonka moyo karubu kabula da
0: nange mbagala nnyo
12: amina assalamu alaykum
0: wa alaykum salam tullahi wa barakatuh mwe bali kubayo obusimbere nga bungi kemu fanta ale malango mpira ali sobola kuida atisobola kuida kuba weleza dakika abiri
1: abiri
0: kozo mpira kubayo okuva kusanga mukaga gwa wa munana oyegere
1: ebi yabayo gwende
0: ogwa mwenda oyegere kati mati sobola kuida kuba weza dakika abiri so malaga chile kabuleke mpira gwa taking over then ngana ida nabo wereze birungi bitimu anumirwa tena kuba ngana akakuba bwemba mbeire do dakika 15 atabo mpira bengiro ato ulire busungu be so tubasaba mongere kuba mtu ulirisa nokutuguminkiriza bidawa
1: bidakuwa
0: twiram Tuwe ulize bubi. Ali kulaini.
13: Hello.
0: Kwanje nyabo.
13: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa
13: barakatuh. Ono na matene madina kubwe wangu ni Mayuge district.
0: Ye nyabo madina.
13: Musadei wo ero tuzuzeku.
0: Mwana iwe mupida.
13: Oh tugusaba guwe mangu.
0: Gujakuwa tuwile mtuwefu mitendongo. Ebula yona kuja stick mina mukaga.
13: Necho.
0: Aye ngawe kutabe ngayo kende dake mba uliza bubi.
13: Sale sew.
0: Mwe bali banange.
13: Ayisi matende wana vona bali.
0: Banange mwe bali. Banange. Big up. Mundizi za mamani nti munenda. Kwa abandi o. Abandi. Wa odemo kukola wakwati. Oh. Tuwa kuona. Mwe
1: gananga ba sengu.
0: Adi o. Tuwa abanda mwe bali kunenda.
1: Mwe bali uta sengu.
0: Mubanga msobolo kubesi makote o Fanta. Ngobe yongo misinga DJ Fanta. Luata koze. Walai big up
1: kwala chamani
0: lale lozanja kwila ikane wani mnangi ba nenda hello wanji
14: ujamu zoku kwe mkachora nonshima vyo kola
0: uwe bale kusima
14: awo kukundi kutamu amani yongera mvongeri
0: kare sebu uwe bale ino kubangoli yo kare tulimukadongo kamu super otukobela kuwa joli kuulisa programu eno mnangi bantu banyo mtu alikiru mtu alikiru okola adema nakufayo but alhamdulillah soka neba za Allah kubanga mpa amani kubanga mba uereza mpereze nunji
1: asima
0: mwena nabeba za
1: kubanga
0: mwena kubanga mliku atenga mumisinga
1: mumisinga program ya
0: ibu wabi ulidanga omisinga baddest DJ Fanta anga bichimichi da kubanga chua waba either nda kujidanga nabanga eriyo mpira nga waliwo mpira kunabanga eliyo bagwa nga waliwo
1: like
0: okutandika nga like 1 hour oba 2 hours omu program yangi nja kuidanga mba kubenga ndongo nja kuidanga uwelezenga abu ebayo
1: dachikasa tu
0: oba akarandi kokola diwayo so that's why tida ainga tuida kubanga tuida
1: pola mpola
0: ali kulaini
15: ha MP2B
0: ndi wano webugweri
15: amana jato kwa zebulu unji oku stula
1: lato
15: limon baba ifuvale naza ya wele mezetu leka o
0: ilo wale ujaku oti kadongo kamu ayo jiro kolo oti
15: ngambo msuleka mwono na ule na niku ulevo vili wakula ba nange jiche chichi geo kanduku uri yanga dobo zimpule ba sude na kwa hii wana
0: ati nani uyo
15: nasa ya sude ya sude ya bange nga ya kulu ya mina
0: wakote yu ni bolo yenge waife
15: maa bolo ni mwe wala manda nukupa nevu niko
0: yes sebo
15: chana wabibu tesegi luka lisi
0: mmmm
15: mkani basi mani dozi yali mstudi ya lwa kuntumea kwa ye mkani basi mani muna mwuri nangu ya ulo nga mstudi yo
0: ee
15: olwe sabi
0: yes sebo
15: maa bwa kutu weza mkanda wange
0: yes sebo
15: awato mkani wakubati baba wange
0: bali yo bulunji
15: mba ndo wo zara nga mkalulu huu
0: abe yewe nani mtao ni mnondi sumbu ya bandu
15: ndo wakata ni kakalulu kakata ni kuma kakule kukumni bila atatuna mlala
0: mbe sebo big up mbale kune nda mbale kuenda programu eno mbale kubanga mjimisi inga mbale kujatezi na mpira amani niti mjie kati ya wate ndi jata nika kubasi uwe mpira weji wela jiti paa
1: biyaka
0: vyere tujakuwa kongona nga huko mkone tujakuwa kongona uwa bando wa bandi ba misinga weekend Monday yoba jimisinga
1: weekend Monday
0: edi ya wankoba mela tuwawenga muku ukwe utabika muku nabe Kampala tuwajita onga yabana baso gabele so edi ya wankoba teranga muku ni wale ndala abe kayunge waka nafo teranga muke na bayimbi beno bedi kenzo so jayi wala jimisinga nga weekend Monday yo wene ilida jana tujimixinga nganga tukukuba weekend Monday ili packaged ngelimu abana abasoga ngelimu abana abe Kampala abana nga ujulira
1: aire just ngakuba mwino basoga
0: just ngira kuba mbana basoga
1: aye tujanga mu Kampala
0: uta munene mbede Kampala iyo cause twatu ajifulanga abana basoga bere but abe kayunge iyo na single companion ifana kati fwa tukolotia tukolotia so weekend Monday jakwira ngeri packaged endongo ngeri massive era una kulotu mpira ujo kuwayo wali baluna kulwa kubiri wali wakumeka tujja kukuba bwando
1: ngongo ndereere basubire ndongo ndereere
0: back in action
1: kuba so kuba hizo sai mumpi
0: wali balwa sande wali balwa kumeka
1: ndongo ndereere disiko
0: kadonga mtali bayo ari kulai oh banange mwino wababi semo mleka bachingo msalaku busoga royo
16: hello the baddest man
0: yaman
16: ndokugani wa mwange Fredi na bitende banada
0: yes bena bitende
16: mtu wango ba yombuze kuyo ne chusa na yengulu na ile ngulu na ile ngangu yengeza yo nga api wote uli sako
0: ndi wompola mpola paka ompira ogunawa
16: ino musa aderio ibe tandika bona ena bitende banada na kanika bugali
0: yes bo
16: yaba ino neiba ndabi yakuno ayaye ngateka yenda abantu bawulize abakulire ku nga nyogeze mwanga bala yetonda bwire kucha omucha bamwetaisha ayi baba yana yako ya muntu wange munasa zeino abantu atwe ko yagala
0: akirunja agulire omupira
16: era saga no butyape ko yaisha
0: tumwenda ino
16: katishano sigaba mwange Fred na bitende banada
0: okale adinga eri ya enzo senguka eti wa watu wa kunjo kuno tunaje kunjo
1: oh
0: odi udi tutafu ni omulimo gwa kusengula bantu
1: ii tulikusengula
0: wewe ngo nda kusengula
1: ti nda kusengula tu omulimo
0: atu je kunjo kuno tupitire tu
1: kusengula wewe wera wera puno
0: bantu basenguka misana
1: nende kuchewa ba
0: be aya munanzi bantu basenguka misana
1: njo sobera puno njo njo kuno
0: Ate ba bucheire.
1: Na ba kate nduka.
0: Abo ba bucheire. Ba bucheire.
1: Tukoletia.
0: Titu msemule.
1: Mtolewo.
0: Sente do divere.
1: Sente ka ve umujanjo. Ai ve tenduka. Tuliba.
0: Ari kule.
17: Endo.
0: Wanji sefo.
17: Fanta.
0: Wanji.
17: Mwana. Kuve ishimulinanga tipitawo.
1: Ero bise.
17: Choka kaibwe mbitawo tongema.
0: Nkugemie.
17: Mwana ishuka yo.
0: Tukali ngaliyo
17: ono oli kuogera ni kabaka sablo ni king of devil
0: yesu
17: wakamuli gabula mwene baba okubo muziki ni kuwane
0: awe bale kusima ine chindi tone isu sayo tukaliyo
17: mukaliyo yokabiri mpera ni oli bwayo li
0: ati ompira agwele kulikuwa ku 19 tuwe chief future aye dinena kwediliwo ndakulanga nti wegubaguzira yokenda
17: ngo tukuba mu
18: kizira mtega nantumire na abiri mukazi gange
0: aye ratu kale mu kumukaloko down ya
1: katondo
0: kale sebo eh arange mwebale kwenda busoga roy mwebale nakuiza mupita ifwa no buli mupita tugubawa yewe tuino sengulo omuntu oyo
1: ndo tujamu sengula ba ate mirembe
0: akasenta ako
1: sewe kave muidira kakole
0: hoide ebi kwebe binuma
1: Wabisengula
0: muzikiriza
1: Bejoku hile Mabiramba hile Hali yanka mbwebi kutibi tenduka Mbwebi kutibi tenduka
0: Tibi tenduka Bebi tenduka Be Ife ye inatua Ife kamu chale inatua Intuwa liku nebiku Oteke Ebiku nga buturu mobu hile Ange misa antibi turuma Tuafu wele ebiku Banangi Chigambo chiku chiruma Oh
1: Mbukasa chwe mbuchu tichiwe nae chuuniza.
0: Gwe. Echiku. Echiku. Ayo. Chikulu maa kukwe chiku.
1: Echanu maa. Mbuchu uniza vumi.
0: Ndoza ntini mwa bana ba planned kid.
1: Mama.
0: Umutaka kulira mu biku.
1: Biku biya. Biku biya turuma.
0: Ebu sire yali ebiku.
1: Biya turumira ilala.
0: Gwe. Ayo mwe tibia waluma.
1: Biku biya.
0: Ayo blaze biku biya waluma ife. Obulezi, obulezi to obulezi. Nadala niyo, but abasing. Era abantu bena chawira, atiri kukuba business da abantu. Tiri kukuba business. Abantu bena singa kunigia bena chawa. Bana bide, bigambo tibi ya radio.
1: Nina biya Fanta.
0: Biya Fanta. Abantu bena singa kunigira. Ababa bitambu. Akate biku, binye bwa, binye nje.
1: Aba waba nigira, katona ye, banaba liquidi soap.
0: Ewe. Bada tuliku ogela. Tuliku fumida business ya mundu. Tuliku fumida. Aya mazima gariji. Aba bakate bikubi yenye kuku mnyera. Tuwa ba wanga senti. Mama ya ba wanga senti. Ayenge bikubi tibifua. Aya tenga. Buli wiki. Baby ye bisao.
1: Bira, anti bidambala mu.
0: Anti ulida ye. Tuwa fuwilange. Echigam. Banange. Amazima gariji. Paka na buti tidibu lezi wabiku. Tibu hidi walaji.
1: Mwena hebiku.
0: Aye. Mama abu nikana abuidi. Kupa. Tukia. Biazi kilo mnundi. Yobu.
1: Tiweneka biko wabu kwa hebiye nebiye.
0: We. Natuka. Natuka sanga ni uniform. Ngarenda jisuza kulia. Menga antia. Oja mchibina.
1: Ati chis.
0: Obo otia ime. Chifulumira kuchito. Tini sade dali enderu.
1: Chifulumira kuchito ji.
0: We. Future. Echiku. Chikubada nga chikuluma aye tinama lokuba ndali nga kati oba na siro yo sira ye ni aksham baganda bangabo sira na aksham ni bo nakanuka akakodyoke na babona nga ku akakodya ke biku wena uliye yola mbereko ine biku munoma ndiku akakodyoka nakakopa ku baganda bange nakakopa ku aksham ni sira wange kakodi yako kakuongera nga toyira nguru gwe nze bikunze byanu mangandi nze razuku kanga mukwe kati ngojo ko tyo bibona alega biruwo mukaga wabiniga byafwa kati warambala wa mugaku ojo ko chakulu mojo ko riwo ki 12 biri wali aye nga wali kukupenda lo super kana nze najanga ina bato la mukwe biku kati decho
1: kati yao wazula kakodi onti
0: akuja ke biku
1: oina kutenduka
0: oina kutenduka
1: toyira nguru
0: toyira nguru
1: henga bi kugana
0: olambala anti ulira abasada balamba ugwe aksha mubalamba balabana balambalanga bwachanga nga buchanga tayo uliyo kuna chiku aye butinzi chani nga mumule
1: nti
0: nga
1: na tenduko
0: nti nambuli akanu aye nge yakulaga afuluta mno kuvuta no yagala nkano galangu ko muguru yagu kutakati otegere Uliwe raswa kumufaliso. Ngamufaliso mlanga tulambala mu buchika. Ngomito kuba kumufalisa makuru gabe no kulupali. Arage arage. Iningira adi wanga nakati katibona. Itsade omwana wange mufaliso gutwasula aku. Yenkana agusula ku.
1: Kumulala.
0: Aye nga blaza. Osobola kwechusa. Ntumira kubananga omwakulira mu omwali kumumbere.
1: Mumbere iyo.
0: Ni wewe kutumia kutaba na kumbere yo. Blaza.
1: Yeah, kutaba na kumbere.
0: Na dalili ya future. Waje bwana ku?
1: Bwana najua na. Yeye waswa kuchita ndanga omvali sobatere mu.
0: Wali kuogera kuchita
1: anda. Wali da. Mufa liso Ngawataile mpa amba bati
0: Watu liko gira kuchita anda
1: Ife Iwe ni mwenga kumufa liso nga
0: Kati ati mufa liso chi
1: Ife nga
0: tana mpa amba Mufa liso Mufa liso chi
1: Ii
0: Gwe Kati Echita andanzi china soko kusu laku Nifebe notuwa chekoleda Chatu kubane chigoru na kolua soka Kati nga tuwe gome wa baba
1: Masula wa igulu Mwena kamusula
0: wa igulu Tuwena mkatuzule kwa igulu kati Tuwa asima Tuwa leta bloka
1: Wanji
0: Tuwa teno Bloka itanu itanu Neno bloka nere bloka nere bloka Katuwa ete miti Wayala kwa muti yoti Wayala kwa muti yoti Wata mbo chita anda Kati emisa na mtu watayo Tuwa seti nga idukila Bana obuto buno bwa Obuto buno buvi inu
1: Ino
0: Kati idukila emisa nanga bobo Lepuja kuchita kuna ankani yeyo Olambala wegeendeleza. Kwela vila nti obwile po olambala.
1: So ano kwe kwe. Ano kwe ne.
0: Aha. Tuko ni wano. Wotaya omuko loti buu.
1: Ogole buku.
0: Blaza aga. Tutaila mbalo buwe fomu. Wotuwa kula mbogu amanda.
1: Mbogu misogoto.
0: Tukwe sunga kula mbala kudawa bedi. Baba nga tulambala. Kati. Sira. Asi tukali kwa naja kufuka. Mwana yeida. Ya guwa kufugwa. Baka wansi
1: yako lele roko bitamu
0: bana ayi biende dokira ne ringa ko DJ Fanta
1: batuleke
0: that's why is it by the way zaina bintu zaina bintu abedava mu mbula mubuno zetera no chikoba bemba nabo Nibe nkola nabo. Ole yakati fanto ole yabere ku TikTok ya kuvuma. Na mukoba ndi yabere ku TikTok ya mvuma. Nze walai future. Nze ti nze omuntu nibo ge masimu yo we rinzamu wa mvuma buli lunaku.
1: Yebale.
0: Walai ti sobola kuba kuneno. Neniga.
1: Avumenga bwayenda.
0: Blood. Kati chicho jo kunkoba.
1: Ezira. Zacho tukoba.
0: Osege
1: vuma
0: eranze sasi abana ebigambo bibalia yowabe yole akogera ku waulira ngoli kufwa gundi yandogere kati gundi yandogere wala wadema nakulambala blood just know iwe wete mubula mu gonti niwe
1: niwe aba kuvuma
0: nti niwe
1: niwe
0: kamyo ni yemba akemba baliwa
1: baliwa
0: osege kanize bizwe mbanga nalinge ebugweringa ngezira mvuma
1: Eh,
0: bwazadi nongeri ya mvuma. Bada solo saluka. Kwani oh zina bandi di.
1: Bale.
0: Unabiza. Zeri bagada bagabali mlange. Aye zia solo mvuma.
1: Nga mvumira.
0: Webuze kwati ba solo mvuma future promoter.
1: Eh.
0: Angeri promoter ali eruke yo.
1: Ali eruke we yenga. Zina bogera.
0: Ze blood. Ah, nzali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Inze mumbera jena bitamu. Alhamdulillah. Allah ni kwa salawati afanta. Obula mubo. Okubu wako kulevo joliku. Ni wano woko. Walahi inze alhamdulillah. Nimusi mnechu Allah chambe ileku. Wallahi billah. Nimusi mnechu. Gwe. So. Evi kubitio.
1: Evi ku. Bireko watabio gireko. Bidirao. Bidirao.
0: Ada ni vuru jo sengulo omuntu.
1: Sengulira.
0: Musengula ma. Mwajana byo. So bana nakakalango tuke kubire.
1: Ako kusengula abantu.
0: Ivatu sengula.
1: Tuli basenguze balunji.
0: Eh bana, gwero jo sengula bali ku radio zakati mwe.
1: Eti nombi we bana.
0: Mbasabye ke moto.
1: Tayi ke moto ka. Nabiri mwena tuli kujja ku kusengula.
0: Ali ku lei. Wadi sebu.
19: Abazi molombo dia vye kitanda.
0: Esebo.
19: Twene kitanda chetwa sita.
0: Eh.
19: Evi muni nankembo.
0: Aha, mama yaroga hadi muni nankembo. Atire muni nankembo.
19: Wallahi vya tukuchatu kuve chigumuganda wange fwezi yali iradire kuruja kufuka.
0: Eh.
19: Olwa ira yadi imbula kuve diombole tuna tuna kuitaka.
1: Mwa kwa lerero kubitamu.
0: Mwa kwa
19: lerero kubitamu.
0: Nzeche nkoba angabu.
19: Masa nukasu la kuchita anda.
0: Nzeche nkoba angabu antu. Ntiembe la jorimu. Otawamu mani. Atote kubye ganti niwa wengo jirimu. Eri ya ba jirimu.
19: Eri ya ba jitokamu.
0: Oli sege. Ay ole ya lila mwana.
19: Kwa wafaa tatuwa visibu ya uvi amazi mkujo duka kuwetuli.
0: Asado uli kuchitanda cho.
19: Era ni kuchange.
1: Nibu wendo gule chindi ya cho wachileka
19: u. Nibu wendo gule chindi ya kuchileka u. Nibu wendo gule chindi
0: ya kuchileka u. Nibu wendo gule chindi ya
19: kuchileka u. Nibu wendo
0: gule chindi ya
19: nga tujezo kwe wikolu suka wangwa izena fanta nkobele
0: hey.
19: Amazima zena limusimu katonda gantu sisa
0: na oba kukanza awo na awo
19: amazima yemu hey. Yetuwa ile dufuera gendi gano mwena zena kandi hii avana basuzere
0: hey. Mwena
19: zena ina ingatela zena bali uri omu ya wese blangiti yige
1: uwe bali
0: uwe
19: aye nga ifu baba yetuwa yetuwa ile ntufu
0: kale baba
19: kwanta nivuga mayakuti ima sinze na mungano ya please mire miyatafuwa nga wulito
0: kale future nze chino ncho ugeda banna
1: nze
0: nchiba kubeda nze future nze Allah wante ireku
1: na woo
0: alhamdulillah nze mweba za nze tia ya ninamu ate mwene na kupozi nsuike kwa nu alhamdulillah future kwe future ifutu nze we manga fanta nasulangana nenko komunumba nga tusula wale enko ko dili wale
1: dili kubuti
0: oli sitegera we manga sawa dino nsobola osula ku munumba ngeri ku na kawowo
1: kawowo
0: tegera nga tawulira ibugumu
1: tawulira maadi kegagwa
0: we masola kuti amaku busoga royo nga nga esendi mabegeri ku mfuwa alhamdulillah
1: bwe chini
0: je brother ni wengera ku ntonera yo muchalo natandika okulima wala imba musanufu Allah amuzira ku buzibu aya gano muntu mubisi blood ali
1: kululunkana
0: bana
1: olulunkanira ki
0: tobaba nanze nsasira ino omuntu afita no muntu
1: ebale
0: odikeri abantu abafa anga echa filo chidi kwenda kuiza muntu mchalo oli akwati be ze blood oja kuiza mchalo kangutole
1: muntu botalese
0: elegere
1: omuiza yo ya
0: abantu be mubona abandi tibogera tibali ngeife java ya yogera je wa tibali ngeife nze nako bano principal di kulwa mukaga ntinze property yaife tya jinumirwa ku property yange tya jinumirwa muku
1: by the way
0: lagere ndi kwaji tya jinumirwa tya ali na lugwe lwa kwambala ku property nali mu uniform t-shirt ya uniform ne mbali ya jini anganzi ananga ito mbigere bananga abana beida bambira amasuti bapangisa mu motoka anga ndi wale
1: of course
0: chetu echa echama kulu chena kola ku chinafuna ku property yange kuli amere muti ere na nyama ale ni vote wa semba yo anti ngoli kuswala
1: I know semba yo
0: atwa jana mabot muba boarding odi kandi bana bavanza kuli omuti ere bakati bananga boarding mwa bata masowani wena wa we buzabu zao ai ngo we kola chi
1: obo zira chako
0: yes bana abantu be mwagana be mbona mu town ya
1: baleke
0: abantu be mbona ku byalo obo mtu yene na gwo bonaka akuze cause ife bintu byatuka ku mubuto omuntu yene na gwo bonaka akuze obo wachikacho obati wachikacho oidi eno program tukubendongo ate twawaye ebyo obo yenda walonda Watu yenda wabitulekera ni musoga rwefu.
1: Bachiri.
0: Ayi bwana nga tuko wayira moku. Ani mukwa yoku.
1: Watu olamu.
0: Yo watu olamu oba weidukanya
1: moku. Dukanya moku.
0: Nga bwe tuli mukadongo kamu. Nti waliru dawa. Dukanya moku ebisere ebyo. Kubache ndi bwana wono oli kumbulirisa oli kudawa bezi mazongo
1: to.
0: Olegere. Omuchara ali erota yo nomukono nga tigutuka yali. Oli sitegera.
1: Bachiri.
0: Wena kapeteri wansa awosula ya minti wala asatu. Kutu wako ima prandi kidi. Ae butia batali. Baidi. Nalingeru keyo. Mulo. So mtu gobo ino obukulu. Tituda kato mtu gobo ino obulunji obukulu.
1: Obukulu.
0: Mubo ne omuleke.
1: Mlinge kubuli.
0: Hey!
1: Watambule oje.
0: Abantu
1: babuli. Timububi.
0: So naye embera se embere yechiku elo
20: chiku oye kazoku ereza
0: ebale kuulirisa
20: yes sebo
0: amina
20: nairobi ziti bazali kaigole bless bligana
0: yes sebo
20: baba abantu beno bakusima okuja ku sauti yongo likumpe gawo era ndi kubivuga ngo busimu gana ati dero tugiyivuga ndi ndi ku bato bange bantu bamuwega Paulo ndi bawulira byibali ko bavoni bona
0: yesebo
20: era nako bantiro yeveho
0: yeveho
20: era twakusabira tutiye mpira jida kuwa tuveko
0: jida kuwa mubeku mugume mube muloko down yao mpola mpola
20: mpola mpola au
0: okale alikule ini
20: santa
0: wanji sebo
20: kubotia mblaza wange
0: wazo kubotia sebo
20: ulikuwa ya ni mtualu bileyo wituwa baba vizigamu ulikuwa ya kubiona viona viona viona kwa vivichamu
0: tulila kuberanga
20: kanda ngajindi bacheta ndi fuida kanu
0: eh betu likuogeranga
20: kisenguka
1: eh choku simirevi na
20: eh choku simirevi na wakulu bukondo buna
0: eh
20: na watamu
0: wale
20: tenga da
1: wasiba
20: waluka kuneji aji
0: eh
20: na watumira kutumira kulodi ngembe kutumira kumuti
1: eh cho
20: baba tu hapo na hapo nebi kubialu baifwe
1: nekabuleke
20: eh kukuni mulolo
0: ate abe wano mibabi njibai ale ale kuleni
20: yeso
0: wanji sebo
20: ewa lekutuweleza
0: ewa lekuuliliza
20: wanoba mweta iduma mti ya blok senze bukendi uka
0: yesebo
20: ewa lekuna vena abantu wa yuta mweti tuwa ya
0: kusitekera
20: biatu kosa kosa ira umuti magweni ya ira
0: chovobo na
20: yesebo
0: umutu kwa ino obukulu
20: aha
0: muri nge kwa umuleke
20: muri nge kutomu wala na kubanga to indi miyabitamu
1: ebale
20: okutu uka wali
0: awana wani tiboke na mwoke re ati muna zo kuwa na kutivu ati
20: mwantu mazipo indi minja tiboke na pavide kabule kebintu gazibari kumoyo bufu nifu
0: ati zo kuwa kunitivu mnumba tuwa lengeza ngabule ngeze vivanda
20: ali leze chene baza ala
0: yesemu
20: ye vale kaikuku izaku muna kuno tusanuke nga mkumbo lambla kubana kubila kunaka simu tibaba ngenoza jende woza yindi
0: ngenoza tichi
20: aa tida akuma chile cheche hidi ngenoza ati obake ya ye mungu ye vale kuyamba katule na
0: yesebo
1: kari
0: vale kuba ngolio ngolio lisabades DJ Fanta Mr. Vibe situwe skira eee bolo yenge mkona kwao alikula ini
20: hello hello
0: wanji sebo
20: Ebalo tuweleza.
0: Ebali kuulirisa.
20: Anaba matende Julius Magamaka.
0: Yesebo.
20: Eh fanta.
0: Wanji baba.
20: Adolo mbodi.
0: Ii.
20: Wajo kuvulilia ingo kumirile mama wasoke ye ambule gomasi mema lewe wike.
0: Tembe ya kugomasi.
20: Embele yo.
0: Yesebo.
20: Olo mbodi na idukira mwao.
0: Ei.
20: Zabantu na babu waku. Sicho omera muntu.
0: Omuntu omlinga kubulinge wa amuleka.
20: Mlinga kubulinge ne yongera yo.
0: Mja kufu ila wele
20: Kali wele za
1: Kali
0: Wana mulima Zee aaa
1: Eee
0: Zee zaachi mpani ya mtu kwenda gaine mkulu
1: Tumula.
0: Oh Mama mama mama
1: Mwili inge kubuli inge
0: Mtu kwenda gaine mkulu Zita ku Tisoma la kumu wala na Eee
1: Mbobo na wako
0: Mama
1: ze Ofwaki
0: Mta kutema Mtu Mbobo ula ni mtu wate miguni
1: Tua kutemerao Ofwaki
0: Eee
1: Hmm.
0: Muntu yakulanga tona kusukari afu nya akunwa kusukari mwana
1: mwizayo
0: buta
1: mwizayo mwizayo anwa chai mugumu.
0: Ari green.
2: Ndiko fanta.
0: Wajezo.
2: Pondi dokize mbere jina kuya mu busode na bitambale. Yona makadepo akavili.
0: Mutalira. Ena Tuna rebe ni tuwa nakubi yogira ku Mbedukize naku ademwabe yemo
1: Wala
0: Kutoka woyo Wanisebo
20: Ono gini mwesi kwa mwadu wele ambala
1: Luka
20: Aba sari kwa kivevu ika kumita
0: Yesebu
20: Echi ndi yevi
1: Eti wakaterela
0: Wanisebu Katufune mwoku wano hondi
20: Alo sebu
0: Wanisebu
20: Ono gini kaita msona wankwari Mwakobote baba
0: Ndi wano nzira kuzibu wakobotea
20: Baba ndi bulungi ngobero tubuzeko.
0: Eh banange mpira no gubayo. Toguli otateka ngo no uliya mpira.
20: Mwana nguliraye. Eh mwana bare mbere kumishinga ino.
0: Eh era tujja kuba natuirampo lampola.
20: Ngai wale to kupecheze kidata.
0: Tukale we bale kuba kadongo kamu.
20: Bali baba.
0: Tukale sebo. Abuzoga weyo.
20: Halo Fanta.
0: Wanji sebo.
20: Mbaye ngano mboda ni weni zeme ya yomsado ye yanto maza yanto. Ai baba abe ituba bona bona baba bakunisinga era bakuliriza
0: zena mbende ino
20: abantu babe bakunikiriza olintu bibawo oda kuira
0: ndesebo
20: Bila bampala na aliwoko kasolo mchilala tabuko
0: kare sebo
20: era baba mtu uweleze kadongo wa mtu simi ukubona dona banga utuna kutunda kubavu
0: amina
20: era zeno tena na kupila kwa kasi mtu baba ye programu eriekia
0: yesebo
20: zeneyo uwe itu baba kari ya mtu wazi
0: amina mwebali kubanga mliwa mliwa ulisabu so gare redie china anumuna na kadoze mukaga ndi kumoyo ni programu joli kubanga uliulisa Bade DJ Fanta ni wani future promoter.
1: Eh.
0: Mwene Mvaluka Festival.
1: Mvaluka Festival.
0: Eh. Bukovu atuja.
1: Bukovu tulikuide. Bukovu au tulikuide.
0: Bukovu atuja. To mukulwa nabe ize.
1: Eh mukulwa ajabe ize.
0: Eh abaye ndo batenda kuida gwa munana.
1: Eh.
0: Ya nabe ize. Munana.
1: Ga munana.
0: Eh.
1: Kale.
0: Ari kule ini.
3: Hello.
0: Waisebo.
3: Nishanga ilo kuhuliza nze Kamila Rashidi na mwendo taunikansu.
0: Yes sabo Kamila Rashidi na mwendo.
3: Kwa mwendo kuhuweleza.
0: Hmm.
3: Oiduki iso ulivi yobwe. Nse na kuhetanga tili fanga no.
0: Yes sabo.
3: Ngovu simirai wovuta kwa kata galalo baba chigo wansi.
0: Chigo chene chile.
3: Ate mulikuwa ya kuhulili ayo mwevu iko. Mwevu ikanga mugaiwe na vuleva utuano geranga kukulani pamba ne mwani. Wewa kuhuweleza.
0: Kale sabo.
1: Kalebo.
0: Kata au beti aliwo.
1: Tena kalebo. Kalebo beti aliwo. Ayi nzinali kumugomasi. Ayiwika kwe gomasi. Yee.
0: Sibaba ya yasugulia kama suka.
1: Ayiwika kwe gomasi.
0: Ya ube.
1: Gomasi yon di modulizi. Ayi gomasi. Gomasi.
0: Tewa tenga walibubino.
1: Ayiwika kwe gomasi. Batuleke. Bana mtuleke.
0: Alikule.
21: Hello.
0: Wajisu.
21: Uweleza mkama wangi.
0: Ebale kuulilisa.
21: Numpayabule mkama. Kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Musa Davide kubuvati. Mti ya seka.
1: Ali kuseka.
0: Ali kule imi.
1: Seka.
0: Hello. Kale, atufune mkwa no wundi. Kunambe, eda chikebla ye kuminebe donka. Atuenda kuila yu mundongo.
1: Tuingire sawa umuenda.
0: Odi, eno program ya kusala stress. Numeruwa yega. Ato sali stress. Tobo na.
1: Masala.
0: Alikule. Hello. Wanyi sebo.
21: Hello.
0: Tulikufuna sebo. Okale. Alifune moku wanoundi. Kuziro msamwa na moka gatanu. Chinane isatu. Asatu na isatu. MTN 0 msamu kagana mnana, nkaga chinana, nkaga na itani. Busoga royo.
21: Loko.
0: Uwanji sebo.
21: Iye bali.
0: Uwena webali sebo.
21: Unampala wema kumbe na mungalu.
0: Yesebe na mungalu.
1: Na mungalu.
21: Na kwa sabu webali webali kutuweleza.
0: Hmm.
21: Kama kuongele kwa mtita.
0: Amina.
21: Uwangalu tumusolo.
0: Ukale sebo.
1: Amina.
0: Amina mnange. Alikule imi.
22: Wechikiva.
0: Uwanji sebo.
22: Baba mwebali okwe ira abantu okuba idukize na kwe iyo mulembo ogu.
0: Abantu edibe buzabuza.
22: Baba wange empusu da tufwana no kidamburu. Bairanga ifebe twasomeranga nga ebiko ebyo biriho nensekere. Nga tujja tujamu ku isomero mu pi okwe yambula buli omu gabonera mwine. So ogalira kintu ekiriwo wabo timusomesa. Yemo gerwa tibire inuma ono tibazali kayigule gulesi evulikana
1: evulikana
22: esebo kulwa obaisa muso byabanta ku simba isama akana gansi tuliko
1: amina
0: mwebale kubanga mliku busoga royo
22: aya ngona lebo
0: wanji sebo
22: oli masavu ino ino rasa ya karubu na vetu
0: yemo piwa abugweri
22: ndapo ita mu bugweri amasanze gawaliro mu
0: yesebo
22: Ole kidu mechito masanze kansalo mlo kaitu vwa kufuwe kavira. Baba, Konta vwa konte.
0: Yesa. Yobale kuangolio. Wabuwa kubiokasi mwoleka kabandi babi tamu. Edashi kebula yo muenda.
1: Kwa ingresa wa omuenda.
0: Ali kula imu. Hello.
21: Hello.
0: Kali. Fune mwokuwa no wundi. Mfune mwokuwa no wundi. Hello.
21: Wekiti wafanta.
0: Wainsebo.
21: Nomulangira kisambira wa madi okufuwe ulo mwela ito tuze ku baba.
0: Just mupira banange.
21: Mwela ito kufuwa yu baba.
0: Mupira ya kujakuwa zeni mbebu tuwebu lunjinu.
21: Yeza baba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alaikum salamu.
0: Alaikum salamu. Alaikum salamu. Mupira, mupira. Mupira. Tawamu mani ino. Hello.
4: Hello.
0: Wanje.
4: Nkomye ho nate nze chimwa Muhammad. Dagala lya chiku.
0: Mm.
4: Bamuita dudu asel mesivini akadagala ako kabiti kadala. Nze nkubuli de ato gabe toli manyi.
0: Kale. Bale kuba ngoliyo ngoli bulirisa. Bana ngaba ina umbitegeere.
1: Mm, aba ina ebi.
0: Aba ina bi.
1: Bakategeere. Banonye ko kwako.
0: Mm. Ali kule im.
5: Alo.
0: Wanje sebo.
5: Ono mugweri ekagumba.
0: Yesebo mugweri.
5: Tamola lero.
0: Mm.
5: Muna ngo bayirombuze kwino.
0: Oh mbendi wo.
5: Sono mwigombole ya katukuliriza enga kadongo kamu lwoku.
0: Be.
5: Kawiti yona yona.
0: Ayo mpira ugulira nga guli ku.
5: Ze namba engulira baba. Sigala tuwereza baba.
0: Kale webale kubangoliyo mnange. Mpira. Mpira banange mpira mpira mpira. Ndwe gule so buzibaye daba back.
1: Dab.
0: Hello.
1: Pola pola.
0: Sorry. Mpira. Ainga guja kuwa. Iwo utafayo. Atenga tuinoba nga tuba uweleza. Mpeleze nunje inu.
1: Mm.
0: Andikwenda gema yoku bantuba satu. Tuila no mkadongo kamu. Hello.
6: Hello DJ.
0: Wani sebo?
6: Webale Fanta.
0: Wena webale sebo?
6: Mkale sebo. Tu buze kuino.
0: Mpira.
6: Ono kenye jamari. Yoke kwato. Nga tukwenda ino.
0: Zena mbende ino.
6: Webale kuweleza.
0: Mkale sebo.
6: Ya kume.
1: Amina.
0: Wale kubangolio. Taba kubanga. Ane mbabu. Hello.
23: Yes, father.
0: Wanesa.
23: Baba, wale kuwele.
0: Wale kuulirisa.
23: Ono metaso ina nangaye kuja uyemba.
0: Yes,
23: wadaka.
1: Wadaka.
23: Mwanange, opero chukwekele kuhino.
0: Kali. Nikwenda yu kabantu wabidibu onka, tuilu anumukadongo kamu. Nina ke mbakeni kuendoba wa, nina nsonga kuruwachi ndi kuenda kaba wa muka ulirise. Baketa Msai Gwange.
1: Paulo
0: Kafero. Kafero. So, nikwenda muka ulirise bulungi ino, kangeme yu kwenye mlala yenka. Nso kemba wa kemba kakafero kano waketa Msai Gwange. Msai Gwange. Nikwena muka ulirisa bulu njino. Asembayo.
24: Hello.
0: Wanisebo.
24: Omunene DJ Buddy Panta.
0: Yaman.
24: Omwana okuwe bugweri.
0: Eyene akalo mulanga.
24: Ati nga asumeda kutisume town stage. Seke endwe school town stage.
0: Yesebo.
24: Naba ni jabe jebusema cha mupaka kila mbala
0: kale
24: asoba kubaba
0: haya ni
1: jabe
0: bana akemba ko niko namuka ulirise bulungi no mukate ku message nine nsunga ku lwachi ndaba kobera kwachi ngabawe kwachi nenze mukawulire